Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila. At ang mga nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio, welcome po sa ating programa at magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, binabati po natin ang mga nandito sa Mega Manila na nakikinig sa kanila pong mga radyo. Either kayo nasa sasakyan, sa bahay, sa trabaho, kayo naman po ay pagpalain ng ating Panginoon. You're listening to AWR 89.1 FM. Meron po tayong pinamimigay na libreng libro, Hope Beyond Tomorrow. Yan, pati na rin po ang ating pong Bible lesson na Explore. Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. At kayo po ay makakatanggap ng libro. Meron po tayong mga volunteers na tatanggap ng inyong mga text messages. Minsan, kapag tayo po ay dumaranas ng matinding pagbagsak sa buhay, napakahirap pong bumangon muli. Maaring malugmok tayo sa kawalang pag-asa at tuluyang sumuko. Ngunit alam niyo po si Noe, no? Binigyan po siya ng pagkakataong magsimulang muli. At binigyan po siya ng bagong pasimula ng ating Panginoon. Yung pagpapala ay nagmumula actually sa Diyos. At tayo po ay binibigyan din ng pagkakataon na makapagsimula muli. Now, dito po sa Genesis 9:1, napakaganda po ng mababasa po natin dito. At ito yung sinasabi. At pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sinabi sa kanila, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at punuin ninyo ang lupa. Alam niyo po, muling ibinigay ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak ang orihinal na pagpapala na makikita po natin doon sa Eden, ang sabi na magpakarami. Pagkatapos po ng baha, tiniyak po ng Diyos sa sangkatauhan na hindi katapusan ang pagkawasak. Binigyan po niya si Noe ng panibagong pasimula, panibagong layunin at mismong punuin ang lupa. Isipin po ninyo na si Noe habang lumalabas mula sa arka, wala nang mundong dati ay kanyang kilala. No? Naglaho na ang lunsod, yung mga tahanan, bukirin at yung pamayanan. Sa kanyang harapan ay isang lupang halos walang laman at kailangang muling buuin. Maaring napuno si Noe ng takot. No? Paano magsisimulang muli? At meron lamang siyang isang pamilya. Paano magpatuloy ang buhay pagkatapos ng napakalaking sakuna. Ngunit sa unang salitang mababasa sa Genesis 9 ay hindi mga salitang hatol ang kanya pong narinig o sinabi ng Diyos. Ang mga ito ay salitang pagpapala. At pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay sinabi ng ating Panginoong Diyos, kayo'y magpalaanakin. Yan. At magpakarami at punuin ninyo ang lupa. Ito rin po ang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva sa Eden. Binago ng baha ang mundo. Ngunit hindi binago ang layunin ng Diyos. Binago ang sangkatauhan. Ngunit hindi na bago ang plano ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa Genesis 9:1, itinuturo ang bagong simula. Pinagpala po niya yung kanyang bayan, ibinalik ang kanyang layunin at isinugo sila muli sa lupa. At ganun din tayo. Kung tayo man ay nagkamali, tayo man ay parang wala ng pag-asa, isinusugo pa rin tayo ng ating Panginoon sa lupa. At sinasabi niyang, pagpapalain ko kayo. Now, tingnan po muli natin doon sa English, yung Genesis 9:1. Sabi po dito, so God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill
the earth, no? Now meron po tayong limang puntos dito po sa teksto po na ito at gagamitin po natin yung acronym na BLESS, BLESS, no? Yan po kasi ang natanggap ni Noah, no, nung sa po ay lumabas doon sa ark. Ano po yung B, yung unang puntos, letter B, blessing comes before responsibility, no? O ang pagpapala daw po pala ay dumarating bago pa natin matanggap yung responsibilidad, no? Napakaganda po niyan. Letter L, no? Life can begin after loss, no? Ang buhay daw po natin ay maaaring dumating ulit, no? Pagkatapos ng kawalan, no? Yung pag-asa ay makikita po natin kung nakaranas tayo o pagkapag nakaranas tayo ng pagkawasak o kabiguan. Okay? Letter E, every believer is called to be fruitful. O ang lahat daw po ng mananampalataya ay tinatawagan upang mamunga, no? At lahat ay manatili kay Kristo. Yan po ang tinatawag po sa atin. And letter S, spiritual multiplication is God's mission. Ang spiritual po na pagkarami ay misyon ng Diyos, no? Kailangan po ito ay ibahagi yung magpapala na tanggap po natin. At ito po ang talagang gawa ng alagad at mananampalataya. At ang huli, yung letter S, successive generation must continue the blessing, no? Yung sunusunod, no? Yung susunod daw na mga henerasyon o salin lahi, no? Ay dapat ipagpatuloy ang pagpapala. Hindi lang yung pagtanggap, kundi yung pagbibigay ng pagpapala. So yan po yung lima po nating puntos, no? At ating pong isa-isahin yun. Paano ba natin talaga matatanggap, no, ang pagpapala at paano tayo babangon muli kapag meron tayong mga pagsubok o kabiguan na naranasan. Okay? So unang-una, blessing comes before responsibility. Now, maganda po yung binabanggit po dito dahil dito sa Genesis 9:1, ang sabi doon, God blessed Noah and his sons and said to them, no, nagsimula po muna ang pagpapala na binigay ng ating Panginoong Diyos kay Noah at ang kanyang mga anak bago sila inutusan. Alam niyo po, ang pagpapala muna ng Diyos, ito ay dumarating, no? Bago ibinigay ng Diyos kay Noe ang tungkulin, no? Yung sinabi niyang magpalaanakin at magpakarami at punuin ng lupa, ibigay muna ng ating Panginoong Diyos ang katiyakan ng banal na pagpapala. Hindi inaasahang bubuin muli ni Noe ang mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas, no? Sasamahan ng pagpapala ng Diyos ang kanyang misyon. Alam niyo po, ganito rin yung prinsipyo na binibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo tinatawag na ating Panginoon para lamang maglingkod sa Kanya, no? Binigyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon muna para tayo ay makapaglingkod. Now, sabi po sa Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, no? Talagang ang ating Panginoon, siya ang nagbibigay ng pagpapala. Bago pa tayo gumawa para kay Kristo, no? Pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Ang ating pong pangangailangan ay nandyan na, yung kaligtasan po natin, yung kapatawaran po natin, yung pag-asa at ang spiritual na lakas po natin ay binigay muna ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay maglingkod, no? At tayo po ay patuloy na magbigay ng ating pong buhay sa ating Panginoon. Now, sabi pa sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. No? Ang lahat po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sino magbibigay? Ang ating Diyos Ama, no? Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag nagbibigay po ang Diyos ng gawain, nagbibigay siya ng mga kinakailangan natin at kakayahan at mga kagamitan, no? Maring hindi ibigay ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating gusto, ngunit ipinapangako niya na ibibigay niya ang lahat ng ating pong mga kailangan
upang maisakatupara ng kanyang kalooban. Sabi sa Christ Object Lesson, page 333, all his biddings are enablings. No? Ang kanyang lahat na utos, kalakip dyan, ay kakayahan para tayo po ay tumupad, no, para sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung bawat utos ng ating Panginoong Diyos kasama, no, ang banal na kakayahan. Kapag sinabi niya na mamunga tayo, maglingkod, magturo, no, mamuno, o kaya sumaksi, no, ibinibigay ng ating Panginoon Diyos ang kapangyarihan na ating pong kailangan upang maisagawa natin ang mga ito. No? Kaya naman, ang pangsunod po, letter L sa ating pong acronym na BLESS, life can begin again after loss. No? Ang buhay daw po ay maaaring magsimulang muli, no? Pagkatapos ng pagkawala o pagkawasak. No? Nakaranas po si Noe ng napakalaking pagkawala. Nawala po ang mundo, no? Na pamilyar po sa kanya. Yung mga pamayanan, mga lugar na maaring nakita niya noon, mga taong kanya pong nakilala, no? Ngunit ito po ay inutos ng ating Panginoong Diyos muli sa kanila, katulad ng inutos kay Adan na magpalaanakin, no? At magpakarami, yan naman ang sinabing muli ng ating Panginoong Diyos. Hindi ang baha ang huling kabanata sa kanila pong buhay. Nagbubukas po ang Diyos ng panibagong kabanata, no? Itinuturo sa atin ng Genesis 9:1 na pagkatapos ng pagkawasak, kayang ibalik ng ating Panginoong Diyos ang pag-asa. Yung dahil ito yung kanyang layunin, na tayo po ay mamungang muli. Now, dito po sa Isaiah 43:18-19, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do new thing. No? Talaga pong, ang ating Panginoon, ang siyang nagsasabi pa rin naman, wag na daw po tayong tumingin doon sa mga lumang mga bagay. No? At isipin po natin yung mga bagong bagay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil yan po ang kanyang iplinano, no? Bago ng muli. Yung mga pagpapala na ating pong natanggap. Alam niyo po, kapag tayo ay tumingin sa mga pagpapala nating naranasan, maaari tayong tumingin sa hinaharap po natin na meron tayong kumpiyansa. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang siyang kasama natin, mas mahihigitan pa ng ating Panginoong Diyos yung nagawa niya noon dahil siya ang Diyos na nakakagawa ng lahat. Wala pong imposible sa kanya. Now, sabi po sa John 10:10, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. No? Naparito po ang ating Panginoong Diyos upang tayo ay bigyang buhay. At bigyan tayo ng buhay na sagana. No? Kaya nga, kung ating pong patuloy, no, nananamnamin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, no, magkaroon man tayo ng kasalanan na nagdudulot ng pagkawasak, no, ang ating Panginoon ang nagdudulot naman ng pagpapanumbalik. No? Yung mga kabiguan natin na nagdudulot ng paghihina ng ating pong mga kaloob,

ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ibinabalik po ng ating Panginoon yung pag-asa. Ibinabalik ng ating Panginoong Diyos yung direksyon at binabalik ng ating Panginoon yung spiritual na sigla. No? Kaya wag po nating hayaan na sirain ang kabiguan ng ating pong buhay, no? Yung mga nararasa natin kahapon, makalawa o kung matagal na matagal pang panahon, no? Ating pong panghawakan ang salita ng ating Panginoon ngayon. Dahil kung magkakaroon tayo ng pagdududa, masisira po ang ating pong buhay. Nagkasala man tayo ngayon, nagkaroon tayo ng kalungkutan noon, at nabigo tayo sa mga nakaraang araw, no? At tayo po ay bumalik doon sa salita ng ating Panginoon. At mararamdaman po natin ang kalakasan na sa ating Panginoon lamang nang gagaling. Yan. At ang sunod po, yung letter E. Every believer is called to be fruitful. Oh, eto naman po pala, no? Lahat po, bawat mananampalataya ay tinawag upang mamunga, no? Yan po ang sabi natin, Panginoon, doon sa teksto natin, kayo'y magpalaanakin, no? Ang pamumunga po ay hindi option, hindi lang pagpipilian, no? Ang tao talagang kung tayo po ay ang mga Kristiyano ngayon, tayo po minsan ay hindi tayo namumunga, no? Pero kapag tayo po ay na kay Kristo at tayo tapat, tayo naglilingkod, gumagawa, no? Ito rin naman ay galing sa ating Panginoon, no? Hindi po tayo liligtas ng ating Panginoon, no? Para tayo ay gawin lamang yung nais po natin sa sarili natin at tayo maging selfish, no? Ng ating Panginoon, niligtas po tayo para tayo po ay lumaganap, ilaganap ang salita sa mundong ito, no? At tayo po ay maging ilaw sa mga taong ating pong nakakasalamuha. Kaya nga, kung tayo po, mga kaibigan, ay patuloy sa ating pong pananalig sa ating Panginoon, o magiging pagpapala tayo, hindi lang sa sarili po nating pamilya o sa sarili lang po natin, kundi sa bawat isa. Sa John 15:5, ito po ang sinasabi, "He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me ye can do nothing." No? Ang spiritual po na pamumunga ay hindi po nanggagaling sa talento lamang o sa edukasyon po natin o sa position po natin o sa mga nakakaya po natin ng mga resources, no? Ito po ay nanggagaling kapag tayo ay nakakonekta sa ating Panginoon, no? Ang isa pong sanga, no? Hindi po siya tumatayo mag-isa. Kapag siya po ay nakadikit doon sa pinanggagalingan po ng kapangyarihan. Ito po ay natural na tumutubo, nagkakaroon ng dahon, no, at lumalago. Kaya nga kung tayo ay laging nakakonekta sa ating Panginoon, no, hindi po imposible na tayo po ay lalago. Ano po ang mangyayari kapag tayo ay nakakonekta sa ating Panginoon? Ito po ang sabi sa Galatians 5:22-23, magkakaroon tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Yun po yung sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? Kapag nakakonekta tayo sa ating Panginoon, bunga ng Espiritu ang lalabas sa atin. Magkakaroon tayo ng pag-ibig, magkakaroon tayo ng kagalakan, kapayapaan ang mararanasan po natin, nagiging matyaga po tayo, mayroon tayong kagandahan ng kalooban, kabutihan, may katapatan po tayo, no? May kaamuan, at mayroon po tayong pagpipigil. Alam nyo, ito ay mahirap gawin or hindi madaling gawin. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, natural na lalabas po sa atin ito dahil ang kapangyarihan ay hindi manggagaling sa atin. Ito po ay manggagaling sa banal na Espiritu na siyang nagpapalakas sa atin. Okay? Ang sabi po sa Christ Object Lesson, page 419, "It is the privilege of every soul to be a living channel through which God can communicate to the world the treasures of His grace."

No? Talaga pong ang pribilehiyo po talaga natin na mananampalataya na maging buhay po tayo ng mga daluyan, no, ng pagpapala ng ating Panginoon para po ihatid po ito, no, sa mundo. Dahil po ito po ay tayo po ay magiging vessel ng ating Panginoon. Now, hindi po para tayo pahirapan, kundi ginagawa po ito, binibigyan tayo ng responsibilidad para maranasan po natin yung kasiyahan ng paglilingkod. Alam niyo po, ito ang patuloy na minimithi ng bawat isa na magkaroon ng kasiyahan. Bakit ba kayo bumibili ng gusto nyo? Siyempre, para kayo ay maging masaya, no? Yung mga anak po natin, kapag binilhan natin ng gusto nila, katulad ng cellphone, mga laruan, masaya po sila, no? Yun po talaga ang gusto natin, kasiyahan. At ito po pala ang sikreto. Magkakaroon tayo ng tunay na kasiyahan kapag tayo po ay naglilingkod at gumagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Akala po natin para tayo mahihirapan, no? Hindi po. Nagbubunga po tayo at tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po yung iunang S, no? Sa bless. Spiritual multiplication is God's mission. Yan. Tayo daw po ay mamunga. Sabi doon ay be fruitful and multiply, no? Kayo po ay magpalaanakin, no? Ano pa ang pwede mong gawin dyan? Alam niyo, may mga tao, may mga mag-asawa na hindi sila magkaroon ng anak, no? Pero hindi ibig sabihin to na hihinto ka na at hindi ka na lalapit sa ating Panginoon. Marami pang mga pagpapala ang matatanggap po natin. At marami pa ang pwede nating gawin, no? Tayo po ay maging pagpapala sa iba, no? Tayo po ay pwedeng patuloy na maglingkod sa iba. Ano po yung pwede po nating gawin? Kung ang isang mag-asawa ay hindi man magkaanak o ang isang pamilya ay kokonti lang sila, ano pa yung pwede natin gawin? Sa Matthew 28, 19 and 20, ang sabi po dito, go therefore and make disciples of all nations. No? Humayo daw po pala tayo at gawin po nating mga alagad ang mga bansa. Now, hindi po lamang inutos ni Jesus ang kanyang mga alagad at tagasunod para po magtipon, no, ng maraming mga tao at utusan sila na gumawa ng mga alagad. Ang isang alagad po ay natututo kay Jesus, no? Kaya kung tayo ay sumusunod kay Jesus, nagpapakita po tayo ng ugali ng ating Panginoong Diyos. Tumutulong tayo sa iba, oh, upang yung iba rin ay sumunod kay Jesus. Kaya nga, tayo po, no, hindi lang sinabi magpakarami, kundi tayo rin naman ay humayo para gawin nating alagad ang mga tao at sumunod sila sa ating Panginoong Jesus. Yung sinabing magpakarami, hindi lang po mag-anak, no, kundi tayo ay humayo at humanap ng mga tao na sila po ay maging alagad ng ating Panginoon. At ang sunod po na S, no, binabanggit po dito, ang S ay successive generations must continue the blessing. No? Yung susunod daw po na henerasyon, kailangan ipagpatuloy ang pagpapala ng ating Panginoon. Now, pinagpala ng ating Panginoon si Noe at ang kanyang mga anak. No? Now, hindi lang nag-iisip ang ating Panginoon para kay Noe. Iniisip din niya yung mga anak ni Noe, yung mga apo ni Noe, at yung mga henerasyon na susunod pa, no, sa buhay ni Noe. Ganun din po tayo. Tayo yung mga susunod na henerasyon. Now, kung si Noe ay pinagpala, tayo rin po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 145:4, one generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. No? Tayo po pala yun ang hinihintay ng ating Panginoon para magbigay kapurihan sa ating Panginoon. No? Tayo ang binibigyan ng ating Panginoon ng kapangyarihan, kagalakan at mga pagpapala para ibahagi yung mga natanggap po natin na mga pagpapala. Sa Deuteronomy 6-7, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children.
Yan po pala. Huwag po natin just hayaan ang ating mga anak na sila po ay lumago sa mundong ito na hindi po natin sinasabi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Paano lalago ang sunod nating henerasyon? O sa pamamagitan rin ng pagtuturo sa kanila. Sa pamamagitan po na sila ay iharap sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa ating Panginoon. No? Kaya nga kung tayo po ay namumuhay, ang pinakadakilang patunay ng kapangyarihan ng Kristyanismo sa ating buhay ay maipakita, no, sa mundo na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, tayo po ay disiplinadong pamilya, tayo po ay maayos na pamilya. Ang isang tahanan po na nakasentro sa ating Panginoong Jesus ay isang pinakamalakas na patotoo, no, ng Ebanghelyo. Kaya nga, huwag po sanang tumigil yung pagkakilala natin sa ating Panginoon sa atin lamang. Ito po ay magpatuloy sana sa ating pong mga susunod na henerasyon. Okay? So balikan po natin yung ating pong mga puntos. No? Acronym natin ay BLESS. B, blessing comes before responsibility. No? Ang responsibilidad po natin ay sumusunod lamang doon sa pagpapala ng ating Panginoon. Unang pinagpapala tayo ng ating Panginoon. At binibigay ang ating pong mga pangangailangan. Okay? Letter L, life can begin again after a loss. No? Huwag po tayong tumigil at sumuko. Dahil kung tayo man ay nakaranas ng kawalan sa ating pong buhay o natapos na or nawala tayo ng pag-asa, o binibigyan pa rin tayo ng ating Panginoon ng bagong simula. Gaya po ng kanyang binigay kay Noe. Okay? Letter E, every believer is called to be fruitful. No? Lahat po ng mananampalataya ay tinatawag upang mamunga. Na kung natanggap natin yung blessing, oh, tayo po ay mamumunga rin dahil natanggap na natin yung blessing. Patuloy nawa po tayo po ay magbigay, no, ng ating oras para maging pagpapala sa iba. Okay? Letter S, spiritual multiplication is God's mission. ang spiritual na pagkarami po ay mission po ng ating Panginoon. At tayo po nawa ay maging daan at tayo po ay patuloy na makiisa na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay maipalaganap po natin. And letter S, successive generation must continue the blessing. No? Ang susunod po na henerasyon ay ihanda po natin na kung tayo ay naging pagpapala, sila rin naman ay magiging pagpapala. Okay? So yan po, alam nyo dito sa Genesis 9:1, ito po ay makapangyarihang pahayag, no, na binibigay po sa atin. At pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sinabi na sila po ay magpalaanakin at magpakarami at punuin ang lupa. Alam niyo po pagkatapos ng baha, hindi po basta-basta sinabi ng ating Panginoong Diyos na bahala ka sa buhay mo. No? Ating Panginoon ay pinagpala sila at sinabing sila po ay mamunga. Now, ganun din ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay unang pinagpala ng ating Panginoon. Kung ano man ang hawak po ninyo, kung ano man ang nararanasan po ninyo, tumawag tayo sa ating Panginoon. At sabihin po natin, Panginoon, ako ay pinagpala mo. Paano ako magiging pagpapala sa iba? At tayo po ay maglingkod gaya ng paglilingkod at nangyari at ginawa ni Noe. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa patuloy na biyaya na inyong binibigay sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa paalala sa amin na sa inyo nanggagaling ang pagpapala, na una kayo na kami ay binigyan ng aming po mga pangangailangan. Kaya naman, kami po ay tumutugon sa inyong panawagan na patuloy na maglingkod sa mga tao at patuloy na sila rin ay akayin sa inyong banal na harapan. Pagpalain po kami sa buong maghapon na ito at magawa po nawa namin ang nais nyo sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po ang gising ninyo, mga kaibigan? It's a rainy Thursday morning, yet our hearts are filled with gratitude for a brand new day and offer another opportunity to live and to experience God's blessings. Bago po tayo makinig ng mga makalangit na awitin na magpapaalala po sa atin ng dakilang pag-ibig at katapatan sa atin ng ating Panginoong Diyos, nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Yesterday, mga kaibigan, we tackled Ruth chapter 1, di po ba? And this morning, we are jumping to Ruth chapter 2. Ang title po nito ay Ang Diyos ay Kumikilos sa Ordinaryong Araw. Alam niyo, mga kaibigan, sa Ruth chapter 2, ano po? May kita po natin dito na si Ruth ay siya po ay nagsisimulang mamulot ng mga natitirang butil sa bukid upang may makain po sila ni Naomi. You know, it's a very simple thing to do, mga kaibigan, ngunit hindi po alam ni Ruth na ang bukid na kanya po palang napuntahan upang mamulot ay pag-aari po pala ito ni Boaz, isang taong gagamitin ng Diyos, ano po, upang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Sabi nga sa Ruth 2:12, gantimpalaan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng ganap na gantimpala ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay naparito ka upang manganlong. Napakagandang reminder po nito sa ating lahat this morning, mga kaibigan. Hindi po kailangang may malaking himala araw-araw para masabing kumikilos ang ating Panginoong Diyos. Minsan, tahimik po pala siyang gumagawa ng mga paraan, mga kaibigan, ano? Siya po ay tahimik na gumagawa sa pamamagitan ng mga ordinaryong pangyayari, mga simpleng trabaho sa araw-araw, or mga bagong friends, or pagkakataon na hindi po natin inaasahan. Ginawa lamang ni Ruth ang kaya niyang gawin, mga kaibigan, sa araw na iyon. Nagtrabaho po siya ng tapat at ang Diyos ang nagbukas ng susunod na bahagi ng kanyang kwento. Kaya kung parang ordinary morning, another ordinary rainy morning na naman tayo this morning, ano, huwag po natin itong maliitin, mga kaibigan. Maging tapat po tayo kung ano man ang nasa harapan natin at patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Maaaring hindi pa po natin nakikita ito, pero kumikilos na po ang Diyos. And this morning, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na magpapaalala sa atin kung gaano katapat ang ating Panginoong Diyos. If you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang maabot ng ating himpilan. And while we are waiting for your song request, let's first listen to the song, Salubungin Natin Siya.

Ating pong napakinggan ang awiting, salubungin natin siya. At ito po'y inawit ng Holy Spirit Choral para po sa ating mga tagapakinig sa radyo. Kung kayo rin po ay may mga awitin na nais po ninyong marinig o di po kaya nais po ninyo itong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos. Bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube Live na Adventist World Radio Manila. Kasama po natin sa umagang ito si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad at pinapabati niya ang kanyang minamahal na asawa na si Sister Ronaline Natividad sa Palawan Adventist Church, Taytay, Palawan. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa ating YouTube Live. Kasama natin si at Marilyn Cabrito 7544. Blessed morning din po sa inyo, Sister Marilyn, and we are blessed to have you here with us this morning. Ang unang song request na ating pong maririnig is entitled His Life for Mine. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda. Sabi nga sa Isaiah 53:5, ngunit siya'y nasugat dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Here's the song, His Life for Mine.

That's the song His Life for Mine. At ito po'y inawit ni Sister Naomi Baloro. You know, that song reminds us of the deep, deep love of Jesus for all of us, mga kaibigan. Ibinigay po niya ano ang kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan, at bagong buhay. Nawa ang kanya pong sakripisyo ang magudyok sa atin na mamuhay ng may pasasalamat at buong katapatan sa kanya. Our next song naman is entitled In a Little While. Ito po ay song request ni Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. Alam niyo mga kaibigan, it may seem so long ano, na we've been waiting for so long. May mga pagsubok na gusto na po nating malagpasan, mga problema na gusto na nating maayos, at mga panalangin na hinaantay po natin ang kasagutan. Ngunit bilang mga mananampalataya, ano, may pangako po tayong pinanghahawakan. Hindi magtagal, eh, darating na rin po ang ating Panginoong Jesus at matatapos na rin po ang sakit, lungkot at paghihirap. Sabi nga sa Hebrews 10:37, sapagkat sa kaunting panahon na lamang ang dumarating ay darating at hindi maaantala. Narito po ang awiting In a Little While.

That's the song In a Little While. At ito po'y inawit ni Sister Precious Bawaan. Bago po natin marinig ang sunod na awit, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother Nico Cantal. He is listening all the way from Cainta, Rizal. Andito rin po si Sister Erlinda Basilisco. Magandang umaga din po sa inyo. At para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, if you also have song request, pwedeng-pwede po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. You could also leave your song request sa comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our next song this morning song request ay song request po ni Brother Nico Cantal. He requested a song, Ang Aking Panalangin. Alam nyo, marami po tayong pinapanalangin, di po ba? Para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit, higit po sa kalusugan, higit po sa tagumpay at magandang kinabukasan, may isang panalangin na pinakamahalaga na dumating po ang araw na tayong lahat ay makauwi sa piling ng Diyos. Sabi nga, sa John 14:3, muli akong paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Narito po ang awiting, Ang Aking Panalangin.

That's the song, Ang Aking Panalangin. At ito po ay inawit ni Brother Shine Lagrada. Alam nyo, that song reminded all of us this morning, mga kaibigan, na ang ating pinakamalaking hangarin ay hindi lamang ang magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa, kundi ang makasama po natin si Jesus magpakailanman. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, at maging yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Nawa ay dumating na po ang araw na tayong lahat ay makauwi. Our next song naman ay galing kay Sister Margie Comilia. Ayan, happy Thursday, Sister Margie. And she requested a song entitled Amazing Grace. Sabi nga sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting Amazing Grace.

ating pong napakinggan ng awiting Amazing Grace. At ito po ay inawit ni Sister Ayla Maxi. Our next song request naman ay ipinadala po sa atin ni Brother Bernardo Mantiles. Ayan, happy Thursday po sa inyo, Brother Bernardo. And he requested a song entitled Wonderful, Merciful Savior. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataong kailangan talaga natin ng kaaliwan, ng lakas at kapatawaran na hindi kayang ibigay ng mundong ito, di po ba? Napakagandang malaman na kay Jesus po, meron tayong tagapagligtas na mahabagin, mapagmahal at handang tumanggap po sa bawat panahon. Sabi nga sa Hebrews 4:15, sapagkat tayo ay may isang dakilang saserdote na nakikiramay sa ating mga kahinaan. Narito po ang awiting, Wonderful, Merciful Savior.

Ating pong napakinggan ang awiting Wonderful, Merciful Savior. At ito po ay inawit ni Sister Athena Torres. Our next song naman ay song request ni Brother Aaron James de los Santos. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Brother Aaron, and he requested a song entitled Worthy. Alam niyo po, maraming bagay ang kumukuha ng ating oras, pansin at paghanga. Ngunit mga kaibigan, higit po sa lahat, may isa pong tunay na karapat dapat sa ating papuri at pagsamba. At yan po ay si Jesus. Siya po ang ating manlilikha, tagapagligtas at ang ating hari. Sabi nga sa Revelation 5:12, karapat dapat ang korderong pinatay na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at papuri. Narito po ang awiting Worthy.

That's the song Worthy at ito po ay inawit ng Praise Experience Singers. Our last song request for this morning ay ang song request po ni Sister Ida Bonghanoy Katiil. Ayan, happy happy Thursday din po sa inyo. And she requested the song entitled Three Kinds of Love, which features agape love, mga kaibigan. Alam niyo po, maraming paraan kung paano natin ipinapakita ang ating pagmamahal. Di po ba? May pagmamahal sa family, sa friends, at sa mga taong espesyal sa atin. Ngunit, higit po sa lahat ng uri ng pag-ibig, ang pag-ibig po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pinakamalinaw na halimbawa kung paano magmahal ng tapat at walang hinihintay na kapalit. Sabi nga sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy, happy Thursday, mga kaibigan. Stay safe and dry. And may you be blessed by the song, Three Kinds of Love.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Anong bagay ang labis mong pinahahalagahan sa iyong buhay? Salapi? Kalusugan? Pamilya? Negosyo? O maraming mga pangarap? Tama, ang lahat ng mga bagay na ito ay mahalaga. Subalit kung ikaw ay bibigyan ng paraan para i-prioridad ang mga bagay na ito, ano ang magiging una at ano rin ang magiging huli sa iyong listahan? Napag-isipan mo na ba? At nasagot na mo na ba ang katanungang ano ang pinakamahalaga sa aking buhay? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula Usapang Senior.

0: Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our program Simula Usapang Senior. Kumusta na po kayong lahat? At ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon ngayon, muli narito ang inyong programa, ang inyong mabuting kaibigan, mabuting kasama at inyong masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo. 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigang senior sa Impapawid, Doc Rome Barrios. At nice kong i-welcome kayong lahat. Lalo na kayo dyan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Kumusta po kayo ngayon? Gayun din ang mula sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Welcome. And shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome po sa program ngayon. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, nice din natin i-welcome mga ating mga kaibigan dito sa Pilipinas. At ito sina Luz Pusing. Kumusta po, ma'am? Kumusta? Lucy Kiabang, God bless. And Ging Gloria Martiliano, good morning po. At Mary Grace Acosta Olpindo, kumusta po kayo? Erlinda Basilisco, welcome. Gracia Dei, Ayan Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, kumusta po kayo? At sana po ay napaka-buti na ating mga unang-una ng ating pakiramdam at higit sa lahat ang ating magaganda ang ating karanasan ngayon. Sana po ay patuloy tayong pinagpapala na ating Panginoon. Gayun din kay Zenny Moser from Ohio, USA. Kumusta po? Welcome sa program. Dito naman sa Balayan, Batangas, Beth Villapuerte. Okay, welcome. And our friend from Tangalan, Aklan. Oh, sa Aklan, Darlene Ojerio. At dito naman sa Pilipinas, patuloy na i-welcome ko ang senior citizens ng Philippine International Church of SDA dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po mga ka-senior at sana po ay maligaya tayong araw na ito at huwag po kayong titigil sa pag-awit ang ating senior choir dyan. At gayon din ang ating mga kaibigan dito naman sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. Dito ang aking home association. At nice kong batiin ang ating mga purok leaders. No, alam natin yan, masisigla natin mga leaders sa buong Puting Kahoy. No? Liling Lumagda, Absti, Inday Oñate, Remy Bayan, kumusta po? Gayun din sama si Eve Alcoriza, Alay Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Venosa, Feli De Leon, and of course, the rest of our members na Puting Kahoy Seniors Association dito sa Silang, Cavite. At ayun din, nais kong banggitin ang ating mga kapatid at mga kaibigan sa Morning View SDA Church. At thank you po sa inyong support and prayers. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Cherobics team dito rin po sa ating subdivision ng Morning View in Silang, Cavite. Welcome po and sana po ay patuloy tayong masigla at patuloy tayong gumagawa, no, para sa kabutihan ng ating mga ano, ng ating mga kapwa at higit sa lahat sa ating personal na mga pangangalaga at ating mga pag-aaral, no, sa salita nating Panginoon. Sana po ay pagpalain tayo lahat sa araw na ito. At gayon din, nice kong banggitin si Norman and Leah Licong from Los Baños, Laguna. Kumusta po kayo? Welcome. And of course, regards to Lael and Leah. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At dito rin sa ano na sa ating mga kaibigan, sa ating mga suki, no, dito sa ating sa Antipolo City, yan, and si Corazon Hernan from Kabading SDA Church ng Antipolo City. At ang lahat ng ating mga senior citizens, kumusta na po kayo ngayon sa barangay Inarawan, Antipolo City? And shout out to Captain Rick Bautista. Ayan po. So, shout out also to my BFF, si Patrick Gonzalez and family. Kumusta po kayo and welcome sa ating program. At lahat ng ating mga taga-subaybay ay, anyway, bibigyan natin ng pagkakataon para batiin, no, throughout the program. At ang ating pag-uusapan ngayon ay isang katanungan na napakahalaga sapagkat ito'y magbibigay sa atin ng malinaw, no, na direksyon, lalo na sa ating mga edad ngayon, eh, ano ba talaga ang pinahahalagahan natin sa ating buhay? Kalusugan, kayamanan, pamilya, o mga negosyo pa, o maray pa tayong mga pangarap, no? At alam natin na lahat ng mga bagay na ito, okay, ay mahalaga. Pero kung magkaminsan, dapat alam natin kung ano ang pinakamahalaga, no? Kasi kung irarank mo, ano po ang napakahalaga ngayon sa buhay? Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ano po sa inyong palagay? Kaya yan po yung pag-uusapan natin na magkakaroon tayo ng konting self-reflection dito sa ating sa topic natin, no? No? What do we value most in life? Ano yung mahalaga sa atin? Ano yung pinahahalagahan natin na lahat ng ating gawain, lahat nating iniisip at lahat ng ating pinaplano ay nakatuon dito sa ating pinakamahalaga. Ano ba yun? Okay? Tanda natin ang lahat ng bagay ay kinakailangan mailagay natin sa tamang mga perspektibo, no, sa kanya-kanyang mga level at lugar at tamang panahon din. Kaya pag-usapan po natin yan. Kaya ngayon po ay ihanda na natin ang ating mga sarili sa loob ng isang oras, no, ay pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat nating pahalagahan. Okay? At sana ay lahat tayo ay may mabuting pakiramdam ngayon. Kumusta po kayo? Kung kayo man ay nasa gawain, kung kayo man ay nasa lansangan, kung kayo man ay mag-iingat po tayong lahat at sana ay pagpalain tayo natin, Panginoon. At nice din nating sabihin, no, sa tuwi-tuwi na tayo po ay uminom. Tama po. Iinom kayo ng tubig habang tayo ay nag-uusap-usap para ma-replenish naman natin at mapasigla natin ang ating physical na pangatawan sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Yan. At alam na natin na may dudulot niyan yung proper blood circulation, lahat ng pain. Tanda natin ating katawan ay almost 60 to 70% water. Pero yung brain natin, almost 90%, almost 100. Puro tubig yan. Kaya napakahalaga po. At alam na natin ang kahalagahan ng tubig sa ating pangangatawan. Okay, so diyan lang po kayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik po agad ang simula. Usapang Senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Patuloy po kayo sumusubaybay dito sa programang Simula Usapang Old Age. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Webes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan, Doc Rom Barrios. At ngayon po ay pag-usapan natin na yung pinatawag na values. What do we value most in life? Alam niyo, mahalaga itong mga values na ito dahil ito yung ating mga guiding principles. Ito po yung ating mga guiding. Ito po yung magdadala sa atin, no, sa tamang direksyon, no? Kasi ayan po yung ating nais na inaabot, no? At ito rin yung nagbubuo ng ating behavior, ng ating pagkatao, ng ating karakter, no? At ito rin yung binavalue natin, ito rin yung basihan natin kung tama ba o mali, no, ang ating ginagawa. Tama po 'yon, napakahalaga 'yon, no? At higit sa lahat, binibigyan tayo ng mas malalim na kahulugan, no? At binibigyan tayo ng layunin, tamang layunin sa ating buhay. Kaya bahagi ito ng ating decision making. Ayan, mahalaga 'yan. Lahat tayo ay nagde-decide, no? At lahat tayo rin ay kailangan natin yung ano rito. Kaya mahalaga yung malaman natin kung ano talagang pinahalaga natin, kasi yan din ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, yung sinasabi na inner peace. Kapanatagan brings self sabi rito, respect, ngayon, at sinasabi confidence, dahil ayan ang magbibigay din sa atin ng lakas ng loob habang tayo'y patuloy na nabubuhay, habang tayo'y patuloy na nakikipagbaka sa lupa o sa ating buhay, no, sa mga pagsubok, sa mga iba't ibang mga gawain natin. Okay? At higit sa lahat, ito rin yung magpapalakas ng ating mga relasyon sa isa't isa, dahil natutunan natin kung paano natin mahalin, paano natin respeto, paano natin tulungan, paano tayo magkaisa. Yan po. At ang pinakamahalaga, yung ating values na yan, na tinatawag na yung mga prioridad natin sa buhay, yung mahalaga na yan, ay nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon kung ano ang goal natin, ano yung dapat nating abutin, at ano yung ating purpose, napakahalaga. Okay, so ano man ang mangyari, baon-baon po natin yung mga bagay na yan, yung values natin, dala-dala natin yan. Ayan po talaga ang ating magiging sinasabi nga ay guide, no? Siya rin ang magiging sandata natin para tayo ay mamuhay ng masaya, maligaya, malusog, at higit sa lahat kapaki-pakinabang. Subalit, ano ba talaga, no? Kung tatanungin ko kayo, alam niyo, napakahirap sagutin dahil lahat ng dami mahalaga eh, no, sa buhay. Siyempre, sino ba ayaw ng salapi? Mahalaga yan. Sino ba ayaw na mabuting kalusugan? Mahalaga po yan. Sino ba ang ayaw natin, hindi natin mahal ang ating pamilya? Lahat po tayo talagang makakalito rin po ang gamisan. Hindi natin ma-identify kung ano ba talaga ang mahalaga sa atin, dahil lahat naman mahalaga. Mahalaga din po yung trabaho, di ba? Yung negosyo natin, kung ano. At pangarap, mahalaga din po. Pero ano ba ang pinaka? Ayan ang ating pinakamataas, no, na prioridad, no? Kaya huililista natin, ano kaya number one? Ano kaya ang number two? Ano kaya ang pinakahuli sa listahan? Naisip nyo na ba po yan? Napag-aralan nyo na? Kasi pag hindi malinaw yung, pag hindi natin nasagot yan, yung listing natin, ay prioritize natin from one to end number, ay baka malito-lito tayo, baka hindi natin na nagagawa yung dapat na gawin natin na mas mahalaga. Nais kong bigyan kayo na isang magandang ilustrasyon. Ito ay
Actually, ito ay ginawa sa isang ano, sa isang seminar, no? At yung ano, yung speaker na seminar ay tinuruan niya yung mga participants. Actually, ano yan eh, puro students, college students, ano, participants, na tinuturuan niya kung paano natin mabubuo, no, yung ating buhay. Kayo ba gusto niyo buo ang buhay niyo? Of course, ibig sabihin ng buo, complete, no? Ibig sabihin, wala na tayong hahanapin, wala na tayong, wala nang kulang, no? Ibig sabihin, masaya, masagaya, kontentong buhay. At alam niyo ba kung gusto niyo maging kontentong yung buhay, itong ginawa ng ano ng seminar ano to, speaker na to, kumuha siya isang malaking jar, no, na glass, no, na malaki. At nagdala siya ng malalaking bato. O yan. So, ang ginawa niya yung mga malalaking bato, ha, yung iba-iba pero malalaki. Una niya nilagay yun sa jar. Yung empty jar na glass, no? So, pinuno niya ng mga batong malalaki. Okay? So, hanggang mapuno, no? Na mailagay niya lahat ng bato. Kaya, ang tanong niya, ano sa palagay niyo? Ang jar na ito ba ay puno na, complete na? Nailagay na. Walang makasagot. Bakit? Oh, nilagay ko naman lahat. Hindi ba pwedeng sabihin kumpleto na itong kumpleto na o puno na itong jar na ito? Wala sumagot. Oh, ang ginawa niya, kumuha naman siya ng gravel. Alam niyo yung gravel, may mga bato-batong maliliit, may halo-halong malaki, ganon. At binuhos niya. Kaya nangyari, doon sa, bukod sa malalaki, yung mga gravel, nagsiksika naman doon sa, yung mga maliliit na bato, nagsiksika naman doon sa mga spaces. Tama. So, pati yung mga spaces na bakante, no, na inuupahan ng mga malalaking bato, ay nalagyan. O yan. So, nailagay niya yung gravel doon, yung mga batong iba-ibang sizes na maliliit. Sabi niya, ano sa tingin ninyo? Buo na ba itong ano? Puno na ba itong jar natin? Sabi, may nagsabi, yes, yes. Bakit? Kasi nasiksika na po yung mga ano, yung mga bakabakante, nasiksika na. Tingnan natin, sabi niya. So naglabas naman siya na isang container na puro buhangin. O, alam na natin, buhangin. So ang ginawa niya, pinuno niya ng buhangin. Uli, binuhos na naman.

Tapos nandun na rin yung buhangin, binuhusan pa niya ng tubig. Ayan. At syempre, pagka may tubig, yung mga talagang mga espasyo na bakante, mapupuno, sasama yung mga lupa, pati buhangin, magsasama-sama lahat, hanggang para silang punong-puno at nagsiksik na. Okay? Ibig sabihin, okay. So, ano sa inyong palagay? Tinanong na naman niya. Napuno na ba natin ang jar? Yes, yes, yes. So, sabing ganon. Ano ang leksyon na makukuha natin? Okay, may nagsabi na isa. Ah, ang leksyon po dyan, sabi niya, Professor, ang leksyon po dyan ay ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay ay may panahon. Kaya yung mga mailalagay natin sa tamang panahon ng lahat ng bagay in same places. Ang sabi ng professor, mali kayo dyan. Bakit sa palagay nyo napuno natin ang jar? Okay, naging complete, full ang jar. Kaya naging full ang jar ay dahil una nating nilagay yung malalaking bato. Tama po. Ang malalaking bato ang inuna. At nang mai-fit natin yung mga malalaking bato, sinunod na natin yung mas maliliit na mga bato. At nang mailagay na natin yung maliliit na mga bato, ando naman yung buhangin, yung pino, at talagang siya ang nagpuno sa mga bakante. At nung nilagyan natin ng tubig, ay lalong nagsiksikan lahat at nagsama-sama sila hanggang napuno natin ang jar. Ang ibig sabihin dyan, bakit natin napuno ang jar? Sapagkat inuna natin ang malalaking bato. Tama po ba? Kasi kapag inuna mo yung mga buhangin, inuna mo yung mas maliit na bato, yung malalaking bato, okay, ay mahirap i-fit. Okay? Dahil nalagyan na ng mga maliliit. Ibig sabihin, yung mga maliliit ay yun yung hindi mahalaga. Okay? Kaya kung gusto natin daw mapuno natin ang ating buhay o makontento tayo at maging shall we say blessing ang ating buhay, unahin natin ilagay ang malalaki bato. Ano-ano yung mga nire-represent na malalaking bato? Ayan ang tanong. Actually, yung malalaking bato na yun, ayun yung mahalagang bagay. Ano yun? Ayun yung iyong buhay. No? Ano ba ang pinakamahalagaan? Yung buhay natin, no? Na galing sa Diyos na dapat uunahin natin yun. Ibig sabihin yung spiritual na mga bagay, no, na hindi natin kayang gawin at hindi natin kayang i-produce, unahin natin yun. At ano yun? Yung bagay na spiritual. Dahil tayo ay nilalang ng Panginoon bilang mga spiritual na mga tao, no, at tayo'y kanyang pinahalagahan, kaya unahin natin yung galing sa Diyos. Okay, tama po. Yung mga bagay na yun. At anong bagay na mahalagang galing sa Diyos, yung ating buhay. Yan. Yan yung ating buhay. Paano tayo nilikha? Sa pamagitan ng lupa, hiningahan tayo. Tayo ay naging living soul, naging buhay, dahil nagkaroon tayo ng kaluluwa. At tanda natin, ang kaluluwa natin mahalaga sa Diyos. Kaya kahit ang tao ay pumayapa na namatay na, no? Pero ang kaluluwa natin mananatiling buhay sapagkat ayun ay galing sa Diyos. Kaya mahalaga yung ating kaluluwa dahil tayo ay isang kaluluwang buhay. Yun. Kaya kapag ka inuna natin yun, sabi ng professor, lahat ng bagay ay sasama na. Ibig sabihin lahat ng bagay ay mag-fit na. I am sus

0: Tama na. Kaya yan ang sinasabi sa Matthew 6:33. Ang sabi rito, sa Matthew 6:33, sabi sa ating banal na kasulatan, kung may time kayo, pwede niyong basahin sa inyong free time. At ito ang sinasabi sa Ingles. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Sabi sa Tagalog, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So sa ating buhay, uunahin natin yung kingdom of God, sapagkat ayun yung dapat nating maging goal, no, yung langit, no, na pinangako niya sa atin na pagdating niya sa kanya ikalawang pagdating ay mamanahin natin at mabubuhay tayo doon na kasama niya sa walang hanggan. At yung mga bagay na ating tinatangkilik ngayon, ang ating salapi, ang ating kayamanan, ang ating karangyaan, ang ating kasikatan, lahat nating success, no, sa libutan, mga karagdagan lang po yan. Ayan yung mga bagay na dinadagdag. Ang ating mabuting kalusugan, karagdagan po yan ng pagpapala. Ayan pa. At ng pasimula. O yan. Ganyan din po talaga ang panukala ng Panginoon para tayo'y mabuhay ng masagana. No? Hindi lang basta buhay ang binigay niya. Kundi sabi ng Panginoon, gusto kayo mabuhay abundantly. Ibig sabihin ng sagana. Kaya kung hinahanap po natin ang tunay na kahalagahan ng ating buhay, unahin po natin ang ating kaluluwa. Kaya kung gusto po natin hanapin ang tunay na kaginhawahan, contentment, o kasiyahan, o kaligayahan, unahin po natin hanapin ang ating Panginoon, ang kanyang kaharian at ang kanyang kabutihan. At lahat ng bagay daw ay idadagdag sa atin. Kaya nakita nyo na po ba ang inyong mahalaga sa buhay nyo? Ayan po. At dahil dyan, sabing ganun sa Matthew 8:36, kasi yung mga bagay dito sa sanlibutan, pag sinabi natin bagay sa sanlibutan, mga nawawala yan, mga lumilipas, di po ba? Ang hanapin po natin mga bagay na hindi nasisira at hindi nananakaw, ayun po yung mga bagay sa langit na bayan. Ayun po, tandaan po natin yan. Dahil kahit anong successful ka rito sa sanlibutan, lahat po yan nawawala. Diba? Lalo na ka, hindi natin yan madadala sa ating libingan. Diba? Kahit na gaano tayo kayaman, maiiwan yan. No? At talagang hindi natin madadala. Pero kapag tayo'y naligtas, no, at ang ating kaluluwa ay nasa ating Panginoon, habang buhay po tayong makakaranas ng kasaganaan at wala ng kamatayan. Ayun po, sabi niya po, what shall, Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? O ano raw mapapala ng tao na nakuha niya lahat ng mga bagay sa sanlibutan, pero nawala naman ang kanyang kaluluwa, napahamak naman. No, dahil hindi naligtas, dahil hindi binigay sa ating Panginoon, walang kwenta. Yung sinasabing gain the whole world, yung mga bagay na mga material na mga bagay. Ayan din yung kapangyarihan o power. Ayan din yung fame. O ano yun yung fame? Kasikatan. Lahat ng mga success na yan ay ayan yung binibigay na sa libutan. Pero hindi nagbibigay ng sanlibutan sa atin ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa, ang kailangan ay buhay na walang hanggan. Kaya mapakahalaga po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yung batong malalaki, unahin po natin yun bago natin isunod yung mga bagay na pansalibutan. Sana po ay may natutunan tayo at pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pinag-aralan. Magbabalik po ang simula, Usapang Old Age.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At welcome sa ating segment na Senior Health and Wellness. Yan. At tayo po ay mag-uusap tungkol sa how to stay young. Ayan po ang walang katapusan nating gustong maabot, no? At sinasabi nga old age, sabi nga kung magkaminsan eh hindi yan ano ang aging is not a problem. Dahil sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan sa atin. Totoong natural na na makararanasan natin. Lahat po tayo tatanda. Okay, kahit ilan ang taon mo ngayon, kahit bata ka ngayon o kahit bagong panganak ka ngayon, tatanda ka pa rin. Pero sabi nga eh ang pagiging ang katandaan daw ay hindi yan dapat nagiging problema. Ang nagiging ano problema lang natin ay yung ating preparasyon sa pagtanda. Di po ba? Di ba maraming hindi handa sa pagtanda? Kaya kung gusto natin maging handa, okay, number one, physically, dapat gumawa tayo ng mga bagay-bagay, no, na ikalulugod at mapapabuti ang ating pangangatawan. Ha? Kasi po, ang ating pangangatawan, nilikha talaga yan na para maging malusog at kung may problema man, no, tandaan natin to, kung may problema man ang ating pangangatawan, dapat meron tayong nilikha tayo para may sarili tayong pagpapagaling. Nilikha tayo para to heal our by itself, no. Meron dapat tayong kaya magiging malusog tayo. Ibig sabihin, kung may makaramdaman tayo, pagagalingin din tayo na ating sariling katawan, no. Kaya napakahalaga rito yung ating lifestyle changes, no. Kasi ngayon nga umpisa mga matagal na panahon na, no, sa pagdaan na maraming panahon, unti-unting ano kasi napupollute, no, yung ating kapaligiran. Dumudumi. Kaya lagi tayong nakakasagap na mga bagay na nagpapahina na ating katawan physically. Tama po. Ating kinakain, gayon din sa mga hinihinga nating hangin, polluted na, iniinom natin tubig, at maraming higit sa lahat mga bisyo o mga gawain natin na nakakapanghina nating katawan. Tandaan natin, yung ating katawan ay magiging susuportahan din tayo nating katawan, kasama natin yung habang tayo nabubuhay. Susuportahan tayo nating katawan kapag ka sinuportahan din natin yung pangangailangan niya. Ibig sabihin, yung makabubuti sa katawan dahil gagawin mo, no, para hindi kanya bigyan ng sakit. At saka kung may sakit ka man, gawin mo pa rin, no, lalo na yung mga nagkaka-age dahil marami na tayong metabolic syndrome. May metabolic syndrome, nagbabago na yung mga bagay-bagay sa ating physical na pangangatawan. Dapat po alam natin nating ginagawa. Ibig sabihin, aalisin na natin yung mga nakakasama. Huwag na natin pong gagawin. At narito yung ilang payo sa atin para mapanatili natin na malusog at saka pabayaan natin ang ating katawan din ang mag-repair, no? Mag-repair sa kanyang sarili. At alam niya, tuwing matutulog po tayo, nagpapahinga tayo, napakahalaga yan. Dahil dyan nagre-repair yung ating mga cells, no? Dyan nagbabago. Kaya kailangan talaga natin ng pahinga. Kaya di ba pag nakakasakit tayo, lagi sinasabi, magpahinga ka muna. Kasi nga kung magkaminsan, overwork ka na, naabuso na ang katawan. Kaya napakahalaga yung kapahingahan at iba pang mga lifestyle changes natin. Ibig sabihin, changes. Kasi ito po yung mga bad habits din, no, bukod dun sa
kinakain natin at iniinom, lagi natin pinag-uusapan yung mga healthy na mga pagkain at drinks. Pero ngayon, tingnan natin yung bang mga lifestyle changes na dapat nating gawin, no? Kasi hindi lang po ito kinisinasabi at kinikwento, kaya ina-advise natin sa atin lahat, kundi gawin po natin, no? Dapat maging simple lang ang ating ano, hindi kailangan tedious ang pangangalaga. Actually, yung pangangalaga, kailan tayo nahihirapan, kasi kapag may sakit na tayo, marami na tayong dapat gawin, o may inom na tayo ng mga gamot at marami ng bawal-bawal, di po ba? Kaya wag po natin paabutin, dahil sabi nga ganun eh, wag daw natin intayin na, sabi, take care of your health before it forces you to. Ibig sabihin, bago kayo mapilitang alagaan ang sarili nyo, ay bago nyo mapilitang maging conscious kayo sa kalusugan nyo, alagaan nyo na habang maaga, habang wala pa kayong mga karamdaman. Ayan, napaganda rin ano yan, kaisipan. So, dito merong mga bagay na sabi ay sinasabi na magpapalakas. Hindi lang magpapalakas, no? Na hindi lang will only increase the quantity of your years, o yung quantity, ibig sabihin mapapahaba ang buhay. Ito po yung mga bagay na magkakaroon pa, magbibigay sa atin ng, sabi dito, quality of years. Ayan. Ibig sabihin, hindi naman kasi, hindi, ang mahabang buhay ko magkaminsan, ay hindi nasusukat sa haba. Kahit po buhay kayo, pero kung lagi naman kayong nagko-complain na lahat ng karamdaman, may mga sakit, hindi, parang baliwala po yung buhay na yung kinakailangan. Enjoyin po natin. Tandaan natin ang gusto ng ating Panginoon ay abundant life. Enjoyin natin, no? Yung kanyang pagpapala na binibigay sa atin. Abundantly. Hindi lang basta buhay. Kinakailangan masaya, malusog, maligaya, kapaki-pakinabang, at kontento. Ayan. Ayan po yung dapat nating maranasan ng pag sinabing mahabang buhay. Hindi lang po sa years. Kaso may mga tao na mahabang ang buhay, lagi nakahiga naman, nakaratay naman. Hindi po yun ang gusto natin. Ang gusto natin mangyari sa ating buhay ay buhay tayo na malusog, masaya, at nandyan yung ating mga mahal sa buhay, mga ating pamilya, nandyan yung ating mga kaibigan, nakakasama natin na maayos. Tama po. So ngayon po ay na ilan ng mga payo rito. Number one, if you smoke, stop. Oh, no smoking. Sabi raw eh, no other single change. Ito ha, kasi pagbabago ang gusto natin will benefit your health and lengthen your life more than stopping smoking. Ayan. Kung gusto niyo talaga, wala na pong ibang papadagdag at napapalusog sa katawan nyo ang paninigarilyo po. Talaga pong ano yan. Bawal. I know it can be a real challenge, sabi nga, but you can do it. Okay? Alam na po natin yan. Maging masunurin po tayo dapat, at meron tayong desire na magbago para tayo lumusog. Kung gusto po ninyong lumusog, ay iwasan na po natin ang smoking. Okay? And then another one, don't drink alcohol. Ayan. Ito kasi mga sinasabi pala natin to eh, talagang ano na to, no? Yung magkaminsan eh, bisyo kasi to eh. Ito yung gusto ng katawan natin, yung gusto natin pakiramdam, ito yung gusto natin gawin. Pero bago po natin gawin, isipin po natin ano ba ang pinahalagahan natin sa buhay natin. Ang ano ba yung gusto ng buhay natin, o magkasakit tayo o mag-suffer tayo. Sabi, don't drink alcohol. Okay. Number three, ayan, ito na naman. Begin a regular exercise program. Kung hindi pa kayo nakakapag-exercise, simulan nyo na po bukas sa umaga pag-gising nyo. Mag-exercise na kayo kahit sa bed muna, mag-stretching kayo,
O kaya yung mga paa nyo, i-stretch-stretch nyo, i-move nyo lahat. Okay, that's a good start. And then walk 15 to 30 minutes a day, daily. O kaya, o bahala kayo, o 3 times a day. Basta mas marami po for the whole week, days na gagawin nyo yun. O regularly, no? Ayan po. And this is the third most important change you can initiate to increase longevity. Okay, how to stay young. Ibig sabihin, mahabang buhay at laging bata. Yan, begin a regular exercise. Sabi nga eh, ano ba yung ating slogan? Use it or lose it. O yan, gamitin natin yung ating mga bagay-bagay, ating mga kamay pa, lahat ng buong katawan, bago mawala o masira. Ayan, para hindi masira. And then, get adequate rest. Ayan, 7 to 8 hours of sleep a night is still the magic number for the vast majority of us. Okay? Naalala ko nga, no, mga unang panahon nga, no, wala pa yung technology. Talagang, takaka 10 hours pala yung mga tao noon pagtulog kasi wala mga distraction. Iba rin talagang panahon noon, hindi pa masyado polluted, no? At hindi rin masyado polluted. May sound pollution na ngayon at saka yung mga technology pollution. Ako, napakarami. No, sabi rito. At ang mahalaga pala, it is still true that those hours before midnight are better than the ones after. Kaya mahalaga yung before 12 midnight, nakakatulog na tayo. Ayun daw pala yung mahalaga, start ng healing, yung start ng regeneration, pagaling at saka pag-improve nating health. Okay? Ang sumunod, maintain proper weight. Okay, so alam na natin yun kung anong dapat nating weight, ideal weight sa ating pangangatawan, anong ideal weight natin sa ating edad. Ayun po, pag-aralan po natin yan. And that's practical. Madali naman pong pag-aralan. You can consult or read. Okay, i-Google natin yan para makita na rin natin. I don't know kung AI din, okay? Mahalaga po rito yung ma-maintain natin yung ating weight. Kasi pagka obese ka, ang tendency marami talagang marami magiging problema sa katawan dahil maraming mga extra fats, extra sugar, maraming extra. At saka yung mga free radical sa katawan na nagiging cause ng karamdaman, marami rin, no? So, vulnerable ka sa maraming sakit. Sabi, if you need to shed few pounds, do it. Kung kailangan magpabawas ng timbang, a moderate exercise program combined with a few simple dietary choices will work wonders. Okay. Narito rin yung isang payo pa uli. Start the day right with reasonable breakfast. Ito yung lagi natin sinasabi. Kasi sabi nila, may mga tao daw na kailangan ng breakfast, may tao naman na hindi nagbe-breakfast, okay lang. Pero ang pinaka-best po, basta kumain tayo ng breakfast na malusog. Hindi ko sinasabi na any breakfast will do, no? Any food. Kasi ang kinakailangan natin na yung mahalaga yung protein, no? At although may carbohydrates din, kasi yun ang ating energy for the whole day. Kapag po nag-skip tayo ng breakfast, magiging tendency natin, gugutumin tayo na maaga, wala pang lunch time, syempre kakain ka na. So nasira na yung interval ng pag-digest ng food. Kakain ka naman ng 12 noon, tapos, di ba, lalo kang naghahanap ng pagkain. At ang pagka-kumain daw, syempre healthy. Wag po sugar at saka yung mga processed foods. Kasi yung mga processed food na sugar, wala na mga fiber, wala na mga sustansya. Kahit marami kang kainin nun, gugutumin ka pa rin. No? So, you have to settle for whole, uh,
whole wheat, ano ba yung tabi yan? Whole grains meal. Yan yung mga natural gulay, prutas, at saka mga hindi processed. Ayan. So, yun po yung dapat kainin. Start the day right. Huwag na huwag mag-skip, lalo na yung mga, naku, yung mga kabataan na at matatanda na mga bata na nag-skip. Tapos yung mga matatanda naman, kape lang ng kape. Eh, napaka acid din ang coffee sa tiyan, no? Na nagiging mag-cause din na maraming ano, karamdaman. And also, don't eat between meals. Ayan, ayan ang ayan din ang tinuturo sa atin. So, when you eat, kumpletuhin mo na ibig sabihin ay na-satisfy ka sa pagkain. Wag naman don't overeat, but basta nabusog ka na. Ang sabi nga sa mga senior ay 80% nabusog ay tumigil na. Kasi alam na natin yung metabolic syndrome natin, hindi na masyado yung digestion natin. Kaya wag na natin punuin masyado. So sana po may natutunan tayo. Idalangin po natin lagi na tayo ay laging masigla, masaya, at magkaroon ng mahabang buhay. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang simula, Usapang Senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. At ito ay sumasay niyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Huwag kalimutan, dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo po idadako na sa ating prayer time, o sa ating pananalangin. At nais nating banggitin na patuloy tayong tumatanggap na ating mga prayer requests. Kung meron po kayong mga nais na idalangin o ihilingin, no? Ay tumawag lamang kayo or mag-text. Okay? 0917-1742-777. 0917-1742-777. At isa pa, yan po ay sa Globe. At sa isa pa ay 0968-8536-607. Sa Smart naman yan. 0968-8536-607. Yan po. So, hintayin po namin na inyong ano, pati na rin po mga comment, na mga suggestion, at ano po yung mga anything na gusto nyong ibahagi sa programa. Kami po ay isang ay tunay na magagala kapag aming nabasa, no, at natanggap ang inyong mga messages sa amin. At maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagbibigay sa amin ng magandang comments sa ating program. At yung iba po, actually, hindi ko na po ginawang individual ang ating pag-discuss. Actually, kumakaminsan ay sinasama na namin yung mga katanungan. Kaya po yung ating mga topics, kumakaminsan, nako-cover na po yung ibang mga katanungan, yung mga ibang chinachat sa amin ng mga tanong, no? Kaya sana po ay nakikinabang tayo lahat doon sa ating mga discussions. Pero bukas po ang ating mga linya, no, na pwede niyong tawagan at pwede rin lagyan ng text. At please follow also our FB at saka YouTube channels, no? Just type Simula Usapang Senior Doc Rome, and you will have all the, even the previous episodes po, pwede niyo pong matunghayan at mapanood at mapakinggan. So ngayon po ay inanyayahan kong lahat sa isang panalangin para po sa ating mga prayer requests na ipinadala sa atin. Tayo po'y sumandaling tumahimik sa ating pananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng pagpapala at kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob nyo sa aming programang ito na muli kaming nagkatipon, nagkasama-sama para po sa masambit ang aming dalangin sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng mabuting buhay, mabuting kalusugan at lahat ng mga pagpapala na aming tinatanggap. Panginoon, nais po namin ay ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat at ang aming higit sa lahat, ang aming pananampalataya na kaya sa inyong mga pangako sa amin na anuman ang aming hihilingin at kung kami tatawag sa inyo, inyo kaming diringgin at higit sa lahat ang inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Sa oras na ito, Ama, nais naming idalangin ang aming mga kaibigan na humihiling ng total healing, kanilang mga karamdaman na hindi na namin babanggitin, subalit lahat sila ay nakakaranas ng mga hindi mabuting pakiramdam at nais naming, Ama, ibigay ito sa inyong banal na harapan at hinihiling ang kagalingan na manggagaling lamang sa inyo. Kayo ang aming dakilang manggagamot at kami na nanampalataya na kayo lamang ang aming kaibigan si Tess Hael ng Adventist University of the Philippines. Panginoon,
tulungan siya. At alam namin, ikaw ang nakakaalam ng kanyang kalagayan at may panukala kayo para sa kanya. Nawa maranasan niya ang inyong pakikisama at higit sa lahat, ang inyong damdamin, ang inyong panukala para sa kanya. Pagalingin po siya. Kayo din si Lydia, Elijah, alam namin kayo nakakalam ng kanyang karamdaman. Si Ivy Ray, ang magkapatid na si Samantha, Jordan Ocasla. Pagpalain din ang sanggol ni Lai Buban de Lacha. Alam namin naman na patuloy nilang nakakaranas ng panghihina ng kanilang sa pamagitan ng kanilang suliraning ito. Subalit, nananampalataya kami na ang sanggol na inyo binigay sa kanila ay pagpapala mula sa inyo. Kaya inihiling po namin na sana ay mabigyan ng kagalingan ang karamdaman ng kanilang sanggol at maranasan nila ang kaligayahan at pagpapala na inyo binigay sa kanila sa pamagitan ng kanilang anak. Tulungan din ang aming kaibigan si Patrick Gonzales sa kanyang mga karamdaman, sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Bigyan sila ng kalusugan, mabuting kalusugan. At tulungan din ang lahat ng kanilang mga gawain, ang kanilang mga negosyo. Pagpalain ang kanilang mga tao na gumagawa sa kanila at mga taong kanilang pinaglilingkuran. Tulungan din ang aming kaibigan si Brother Benny Pilomeno, ang inyong lingkod na patuloy na naglilingkod sa inyo sa kanyang pamamahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. Tulungan siya. Ano man ang kanyang nararanasan ngayon, tulungan, pagalingin, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, pagpalain sila at bigyan sila ng kapayapaan, ng kaisipan at maranasan nila ang inyong pagkikisama at maranasan din nila ang inyong patuloy na pag-alalay sa kanilang buhay. Pagpalain po sila. Tulungan din ang aming mga kaibigang sina Maricar Bartolome, Lucy de Guzman, tulungan si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Sila po ay patuloy na humihiling ng kanilang kagalingan mula pa sa matagal-tagal nilang mga karamdaman. Tulungan sila, Ma, na huwag silang mawala ng pag-asa at higit sa lahat, makaranas sila ng patuloy na mabuting pakiramdam at patuloy na kagalingan mula sa inyo. Marami pa po kaming naisilingin sa inyo at nais namin isama sa panalangin ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan, ang pagpapanibagong sigla ng iglesia na ito. Maraming salamat po sa ibinigay niyong kalusugan at kapangyarihan sa iglesia ito, gayon din sa pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa sa kanila na patuloy silang magpuri, maglingkod at higit sa lahat maging ilaw sa kanilang lugar sa pamagitan ng kanilang masiklang pagsamba. At tulungan din ang gawain ginagawa sa pagpapatayo ng simbahan sa poblasyon Bustos, Bulacan. Ang church building project na ito, Ama, ay natagubili nila sa inyo sapagkat ito ay inyong gawain at patuloy nawa nilang maitaguyo ito hanggang sa mabuo ang bahay-sambahan na ito na baka muling magpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa sa kanila at higit sa lahat, patuloy na paglilingkod nila para sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa na naghahanap ng kaligtasan at humihingi na sana sila ay
maging bahagi ng inyong plano na buhay na walang hanggan. Marami pa po kami nais silingin, subalit nais namin itagubilian naman ang aming mga kalagayan ngayon. Tulungan ang bawat isa sa amin, pagpalain namin mamahal sa buhay. At anuman ang aming nararanasan ngayon, ikaw nawa ang siyang kumabay sa bawat isa sa amin at inaasahan namin na inyong tutugunin ang aming dalangin. Hindi dahil kami matuwid, kundi dahil sa pagmamahal ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Papurihan po natin ating Panginoon sa ating pagsasama-sama sa araw na ito. At nais ko pong ipaalala sa atin na higit sa anumang bagay sa sanlibutan ito ay mahalaga ang ating kaluluwa. At ayan po dapat ang ating pangunahing bagay na dapat nating pahalagahan. Sapagkat wala pong ibang bagay sa sanlibutan ito na makapagliligtas sa atin, kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At tandaan po natin, ang ating Panginoon ay muling darating. Sana po ay maging handa tayo at maging tapat po tayo hanggang siya'y dumating. Nais ko pong pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang Simula Usapang Senior. Si Pastor Nerio Caranza, ang station manager ng AWR Manila. Thank you very much. At maraming salamat din Andy Joaquin. Salamat din na Joanna Bayog, Reza Nabor. At maraming salamat Wilmer Estrito at Irene Asidao. At igit sa lahat, ako po ay nagpapasalamat mula sa kaibuturan na aking puso na hanggang sa ngayon ay nariyan pa rin kayong lahat na sumusubaybay sa ating programa. Huwag po ninyo kalimutan, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rombardos, na patuloy na nagsasabi na ang biyaya at pagpapala ng Diyos, ang kanyang awa ay bago araw-araw. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa, lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

0: Isang masayang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sumusubaybay sa ating programa sa araw na ito. And welcome na naman po sa isang episode, nagbibigay lakas na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati para sa ating mga online viewers, mga tagapakinig po natin dyan sa AWR Manila 89.1. Atin din pong binabati ang ating mga viewers and listeners, Kuya Miko, sa Family Hope Radio Facebook page at sa atin din pong Palawan Mission of Seventh-day Adventist online page. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa isa na namang araw na kanyang ipinagkaloob sa atin tunay na tayo po ay iniingatan at pinagpapala ng Panginoon.
1: Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin pong mga City and Municipal Link and also sa ating mga kabataan, mga magulang at sa lahat ng Purpose Beneficiary na kasama natin ngayon. Mga nakikinig sa radyo, mga nakikinig online, amin po kayong binabati at naway maging maganda nawa ang inyong pakikinig habang aming pinagdidiskasan ang magandang topic na ngayong umagang ito. Yeah. Tulad ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento at mensahe or sa mga nakikinig sa radyo, pwede kayong mag-message sa mga sa number natin and also pwede mag-comment yung mga nanonood sa Facebook page.
0: Yan, ang atin pong hotline number ay sa Globe 0917-174-2777. Ulitin ko po, 0917-174-2777 or sa Smart 0968-853-6607. 0968-853-6607. Actually po, sa lahat po ng sumusubaybay sa atin pong programa online, ay makikita nyo po ang atin pong mga numbers sa ibaba ng inyo pong screen. Ating binabati din, Kuya Miko, ang lahat ng atin pong mga kaibigan dyan po sa regional office ng DSWD. No? Ating binabati
1: po. Magandang araw po sa inyo.
0: Magandang araw po sa inyo. Gayun din po sa ating mga kaibigan dyan na nakikinig sa AWR Manila. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan sa mga oras na ito, kayo po ay, kung ano man po ang inyong ginagawa, nagluluto po kayo ngayon ng inyong tanghalian, ano po ba ang inyong ulam sa araw po na ito? O kung ano man po ang inyong mga ginagawa, nawa ang blessing po ng Panginoon ay sumain nyo. Ngayong araw, Kuya Miko, ay napakaganda ng ating pag-aaralan.
1: Yes, Pastor.
0: Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakahalagang paksa, lalong higit para sa mga kabataan. Siyempre, when we say usapang pampamilya, hindi nawawala ang mga concerns o mga usapin patungkol sa ating mga kabataan. At hindi lamang po ito sa mga kabataan, no? Lalong higit sa ating pong mga parents na meron pong mga anak na mga teenagers. Ganun po siya. So, ang title ng ating pag-aaral sa araw na ito is Discovering Your Strength, Talents, and Life Purpose. So, paano nga ba natin i-discover, Kuya Miko, yung strength natin bilang isang kabataan, mga talents o talento, o ano ba ang purpose na meron tayo sa buhay na ito? Yun po yung ating pag-uusapan. Paano ba natin matutulungan ang isang tao, lalo na ang kabataan, na makita nila ang buong halaga at direksyon sa kanilang buhay? Kaya, mga kaibigan, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong programa, we are inviting you to share ang ating pong programa ngayon sa Facebook. I-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, upang hindi lamang po kayo ang makinabang, kundi pati na rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Ngunit bago po tayo magsimula, Kuya Miko, inanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa isang panalangin. Kuya Miko?
1: Ayan, tayo po yung manalangin, mga kapag-asa. Among banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Ama, maraming salamat sa isang opportunity niyo po na ipinagkaloob sa amin upang makapag-aral po at makapakinig ng inyo pong mga salita na kung saan ay magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, Ama. No, ipagpalain niyo po mga nakikinig sa radyo, nakikinig sa Facebook page ngayon, naway kayo po nawa ang magpala sa kanila sa pamamagitan ng mga mapupulot nilang aral sa gagawin namin discussion ni Pastor Pete. Now, ipatnubayan kami at ang Banal Espiritu nawa ang siyang patuloy na manguna sa amin. In Jesus' name we pray, Amen.

0: Ayan, mga kapag-asa, alam po ba ninyo na sa, ayon sa pag-aaral, sa positive psychology at human development, ang mga taong may malinaw na pagkilala sa kanilang strength and sense of purpose ay mas mataas ang life satisfaction, resilience at emotional well-being. Ipinapakita sa research na ang paggamit ng ating personal na lakas o personal strength ay konektado sa mas mataas na motivation at confidence. Pangalawa, merong malinaw na life purpose at nakakabawas ng anxiety at hopelessness. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Napaka-prone yung mga kabataan natin ngayon, Kuya Leonard, sa yung pagkakaroon ng mataas na anxiety.
1: Oh.
0: And talagang iba ay parang hopeless yung kanilang situation pag tinignan lang kanilang situation.
1: Mm-hmm.
0: So, sabi sa research na kapag tinignan natin ang ating sarili na mayroong kalakasan, na mayroong sense of purpose, at mayroong mga talento, ay tumataas daw yung ating mga life satisfaction and resilience. And also, pangatlo, sabi sa research, ang suporta ng pamilya ay malaking bahagi para matuklasan natin yung talento at yung direction natin, kung ano ba yung purpose natin sa buhay, lalo-lalo na sa at bilang isang kabataan. Ibig sabihin, ang pagtulong sa isang tao na makilala ang sarili ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan.
1: Oo.
0: Napaka-necessary nun sa ating buhay.
1: Yan. So, ibig sabihin, napakahalaga pala sa atin, mga kapag-asa, lalong higit sa may mga anak na teenager, no? Tulungan natin ang ating mga anak na makilala ang kanilang sarili sapagkat ito ay kanilang kailangan.
0: Yes, yes.
1: Kaya sa lahat ng mga magulang o mga kabataan na sumusubaybay sa ating programa sa araw na ito, meron po tayong tanong na pwede nating itanong sa ating sarili. Ang tanong na, ano ba talaga ang silbi ko? Medyo malalim na tanong, no? Minsan, natanong mo na ba yung sarili mo,
0: yes,
1: Kuya Miko?
0: Yes, nang Kuya ganun? Leonard.
1: Ano ba talaga yung silbi ko sa buhay? Ano ba talaga yung purpose ko? O maaring magtatanong din tayo, ano ba talaga yung strength ko? Ano ba yung galing ko? No? Minsan, pwede nating tanungin yung ating sarili, no? Nang ganito.
0: At marami po sa atin, mga kapag-asa, bata man o matanda, ay dumadaan sa ganong mga yugto ng buhay, yung mga pagkalito na ganun. At yung mga tanong na yun, Kuya Leonard, ay isang tanong na kung saan ay kapag nasagot natin, kapag nagkaroon tayo ng kasagutan sa ganong mga tanong, ay magkakaroon tayo ng bagong perspective at magandang pananaw sa buhay.
1: Yan, napakaganda po ng ating pinag-uusapan, mga kapag-asa. And ngayon, ang tanong natin na atin pong titignan o susuriin ay ang tanong na bakit nga ba marami sa mga tao ang nagsastruggle na makita kung ano ang kanilang mga strength. Marami sa mga tao ang hirap na makilala ang kanilang mga lakas o kanilang strength. Dahil, number one, is palagi silang ikinukumpara sa iba. So, lalong higit may mga magulang, no, na yung may mga anak na medyo nahihirapan sa kanyang subjects, di ba, Kuya Miko? Tapos, example, nahihirapan siya sa exam. Tapos, medyo bumaba yung score niya. Minsan may mga magulang na sinasabihan yung anak nila na, bakit hindi mo kaya? Bakit si kuya mo nga, ganito man ang naabot niya, ganito man yung score niya, ganito man siya nag-excel. Minsan, hindi pa, alam mo, sa totoo lang, hindi siya healthy pala, Kuya Miko, na kinukumpara natin yung ating mga anak sa iba kasi ang bawat isa ay merong sariling kakayanan. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang ating mga kakayanan. May mga talento ako na wala doon sa isa. At may talento din siya na wala ako. No? Kaya marami, yun nga, nahihirapan po silang makilala ang kanilang strength kasi hindi yun pala yung strength niya. Yun pala yung nahihirapan siya doon. Oh, tapos kinukumpare siya doon. Meron pala siyang strength na dapat niyang ma-discover. No? Kaya nahihirapan siya kasi ang focus niya, yung weak niya na yun na spot, yun ang palaging kinukumpare sa kanya, kaya hindi niya ma-discover yung kanyang strength.
0: Tama, Kuya Leonard.
1: Yun.
0: At talagang kapag merong comparison na nangyayari, merong mga mas tinitingnan yung kahinaan kaysa doon sa kalakasan na nakikita, ay merong hindi magandang nadudulot yun sa kaisipan ng mga kabataan minsan na nakakapakinig nun.
1: At ang pangalawa, mga kapag-asa, is mas napapansin ang kahinaan kaysa sa talento. Minsan, merong mga magulang na mas napapansin nila sa kanilang mga anak yung kahinaan ng kanilang anak instead na doon sila mag-focus sa kung ano ang talents o kung saan nag-e-excel ang kanilang anak.
0: Yes.
1: No, may mga ganun ding instances. O minsan, kulang ng affirmation sa loob ng tahanan. No? Kapag yung isang tao, ang isang kabataan, ay hindi natin na-affirm sa mga nagawa niya sa loob, kahit yung simpleng paghugas lang ng plato, kahit yung simpleng napagwalis, napakaganda kasi yung affirmation ba? Pag makita mo yung anak mo na naghuhugas ng plato, makita mo yung anak mo na naglilinis,
0: sinasabihan. Sasabihan mo lang na, ang sipag mo anak, ang sipag mo, ang galing mo naman. Alam ba, kahit nagdo-drawing ng, nagdo-drawing lang ng simpleng drawing yung iyong anak, i-appreciate natin yung affirm natin.
1: Yung,
0: talagang, ang ganda ng drawing mo, pagpatuloy niya yung pagdo-drawing at ganon. Pero kung palaging, paulit-ulit yung narinig natin. Kuya Leonard, ano kayo nangyari?
1: Oh, yung example, ang palaging narinig natin ay kulang ka, hindi ka magaling, o maaaring sinasabi natin ay yung mga negative ba? So, unti-unti itong pinaniniwalaan ng isang tao. Pag palaging negative yung binabanggit natin sa mga anak natin sa simula, sa maliit po sila, kulang ka, hindi mo kaya, may mga magulang na gumagamit ng salita na yung BOBO na yan, ano ka, ganito ka. Hindi siya nakakatulong.

0: ganong mga sinasabi. Mga kapag-asa, baka meron po kayong mga, ano pa po yung mga struggle na nakikita nyo o na, alam nyo na minsan ay nakikita sa bahay, sa tahanan, o sa kaya sa eskwelahan or saan mang lugar na nagiging challenge para maging makita natin yung mas maganda pa or mas malawak pa na kakayanan ng bawat isa sa atin. So kung meron kayong mga nakikita o na alam na mga struggle na kung saan ay gusto nyo na makaka-relate yung inyong mga ating mga kapag-asa din na nanonood, ay comment nyo lang mga kapag-asa o i-text nyo kung may mga karanasan kayo na ganong bagay. Kaya mga kapag-asa, hindi lahat ng talento ay nakikita natin sa entablado. Ang may lakas na or may strength or may talent na sa pagiging kahit mabuting paikinig, mabuting tagapakinig. Ayan, good listener. Yan ay isang magandang talent. Marahil nakikita mo sa sarili mo na, ala, hindi ako magaling mag-drawing, hindi ako magaling kumanta, hindi ako magaling ano. Pero kapag dumating sa punto na mayroong kaibigan ikaw na...
1: palagi kang nilalapitan. Kasi, di ba?
0: Kasi nag-share lang siya, tapos ikaw, walang sinasabi, nakikinig ka lang, ano ka lang sa kanya. Yun ay isang napakagandang talento kaya Leonard. At minsan, ang pagiging maaasahan din sa gawain
1: yan
0: ay isang napakagandang talento. Lalo na kapag ikaw ay nasa eskwelahan, nasa loob ng tahanan, ano kaya nasa loob ng trabaho sa iyong workplace. Ikaw ay isang maaasahan na empleyado, ikaw ay maaasahan na estudyante, ikaw ay maaasahan na anak na kung saan ay inisip mo parang ala, hindi naman ako magaling dito sa sports na ito, hindi ako magaling sa ganitong bagay. Pero maaasahan ka sa pagdating sa mga gawain na kung saan ay kailangan ng tao na kung saan ay masipag. And pagiging mahabagin ay isang talento na kung saan ay lakas ng isang individual din. Makikita natin as lakas. And also, pagiging masipag sa tahimik na pamamaraan. Yan, minsan, yung hindi tayo ma-showy masyado sa mga pinapakita natin pero masipag tayo natin na ginagawa yon ng tahimik lang hindi natin ginagawa yon ng parang nagpapakita pa tayo kundi talagang kusang loob natin ginagawa yung mga bagay-bagay pero ang problema minsan ganito hindi natin ito kinikilala tinitingnan lang natin to as parang
1: normal lang
0: natural lang sa atin yon pero mga kapag-asa ito mismo yung kakayahang kailangan ng mundo. Ito mismo yung kakayahan na marahil ay kailangan ng iyong sa loob ng iyong pamilya. Marahil ay kapag-asa kailangan 'yon sa loob ng iyong workplace. Minsan ang workplace mo kailangan ng tao na maasahan. Kailangan ng tao na mahabagin. O kaya minsan ikaw na makabataan na nakikinig diyan ay kailangan ka rin minsan sa loob ng isang grupo ng mga kabataan, o kaya sa loob ng school, kailangan ng isang masipag na estudyante, ganon. So yun mga bagay na yun ay parang normal lang, pero isang kalakasan na malaki yung kapakinabangan.
1: Yan, napakaganda ng ating pinag-uusapan, Kuya Miko. Ngayon alam nyo ba na may malaking role ang family para hubugin ang identity at purpose ng isang tao?
0: Yes.
1: Alam nyo ba na ang pamilya ay ang unang salamin ng isang tao? Kapag ang tahanan ay puno ng paghahambing, paghuhusga, ay nawawala ang tiwala sa sarili ng mga kabataan o kung sino mang membro ng pamilya. Pero kapag ang tahanan ay puno ng encouragement, di ba? O puno ng pag-unawa, mas madaling makita ng isang tao ang kanyang halaga.
0: Yes,
1: ito yung itong problema talaga ngayon kasi Kuya Miko, yung paghahanap ng tao ng parang magkaroon siya ng self-worth, maramdaman niya na siya ay mahalaga. No? Marami kasi yung mga tao ngayon ang nadi-discourage. At ang tahanan dapat pala, yun siyang magiging lugar ng comfort. Dapat ang tahanan pala ay maging lugar ng encouragement. Hindi siya yung lugar ng paghambing, competition, hindi siya yung lugar ng paghuhusga. Dapat pala ang isang tahanan ay lugar ng encouragement, lugar ng pag-unawa na pakiramdam ng bawat membro ng pamilya, bawat isa walang nale-left behind o nararamdaman ng bawat isa na sila ay mahalaga.
0: At lugar din na kung saan sila ay lalago.
1: Yan.
0: Lalago doon sa mga talento na minsan ay hindi na nila na-discover kasi nga

0: yung pamilya nila ay parang kulang sa pag-support o kaya kulang sa pag-appreciate dun sa mga talento na yon.
1: Yan. So, with all that discussions na meron tayo, no, ang tanong ngayon sa atin, Kuya Miko, sa lahat ng ating mga kapag-asa, ano ba ang mga practical na mga pamamaraan para ma-discover natin yung ating kalakasan o yung strength natin, para ma-discover natin yung mga talento natin, para ma-discover natin kung ano ba ang purpose natin sa buhay. So ito, pag-aaralan natin, Kuya Miko, meron tayong limang pamamaraan o mga practical na mga ways. Maaring meron pang iba o mas marami pa na mga pamamaraan. Pero meron lamang po kaming lima na mga practical na pamamaraan upang ma-discover natin ang strength, talents, and purpose natin. Ano-ano yun na, Kuya Miko?
0: Ayan, mga kapag-asa, ngayon po, titingnan natin kung ano-ano yun. At yung mga pamamaraan ay practical. At baka, Kuya Leonard, baka meron kaming limang sasabihin, meron kaming limang mga practical na pamamaraan. Pero kayo mga kapag-asa ay baka meron rin na mga pamamaraan.
1: Na ma-share din sa atin.
0: I-comment nyo po sa atin pong comment section. O kaya pwede nyo pong i-text. At kung saan ay ang mga kapag-asa natin na nakikinig ay matuto din dun sa inyong pamamaraan na yon. So, una ay start with self-awareness. Kailangan maging aware tayo sa ating sarili. Nagsisimula yung pag-discover natin dun sa ating kalakasan, sa ating mga talento, sa pagkilala natin sa ating sarili. Maraming tao ang naghahanap ng purpose sa labas, doon sa opinion ng iba. Ano ba yung opinion ng iba? Sa title o sa achievement. Pero kadalasan ang sagot ay nasa loob na natin. Kailangan nating makita sa ating sarili yung mga bagay na yon. Hindi doon sa mga kung ano yung outside.
1: Merong iba kasi na yung purpose nila sa buhay ay nakabase sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ibig sabihin, pag nakita sila, pag pinuri sila ng tao, doon sila nakabase na ganito pala yung ano ko. Hindi siya galing sa kung ano ang meron sa kanyang sa loob, sa kanyang sarili, no?
0: Yan. Ang sabi dito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang ginagawa ko na nagbibigay sa akin ng sigla kahit napapagod ako? Minsan may mga meron tayong ginagawa or meron tayong mga hobby, meron tayong mga talent na parang nag-i-enjoy tayo kahit na pag tinignan, hindi ka ba napapagod?
1: Kahit parang mahirap siya.
0: Kahit
1: kung tinignan ng iba, parang napakahirap mang gawin 'yon. Kagaya ng example, Kuya Miko, yung mga pag-hiking. Yung pag-aakyat ng bundok, parang nakakapagod naman mag-aakyat ng bundok, maglakad ng ilang oras, tapos aakyat ka ng bundok, magdadala ka ng mga supplies doon sa mga, kagaya dito sa Palawan, merong mga jungle school, magdadala ka ng supplies, aakyat ka ng bundok. Bakit? Parang nakakapagod man. Pero, kagaya ng binabanggit mo, ginagawa mo, pero nagbibigay ito ng sigla. Parang masaya ka.
0: Nag-enjoy ka. At talagang na-achieve mo yung gusto mo mangyari doon sa mga ginagawa mo na yon. And yung sagot mo dito sa tanong na ito ay pwede mo siyang makita na ito siguro yung kalakasan ko kaya hindi ako napapagod kasi dahil ito yung kalakasan ko. Kaya mahalaga mga kapag-asa, natanungin natin ano ba yung bagay na kung saan nai-enjoy natin gawin.
1: Yung strength mo, example, yung strength mo ay service. Pag si-serve sa community, doon ka, kasi yun ang actually, yung strength mo minsan, yun na rin yung passion mo din eh.
0: Yes.
1: Diba? Ganun siya.
0: Talagang eksakto, ganun talaga. Minsan, hindi lang minsan, talagang ganun talaga kadalasan yung nangyari kapag ginagawa mo yung bagay na tapos nag-enjoy ka, talagang namamaster mo yun at talagang nakikita, ito pala, kaya mas maganda pala itong gawin. Kaya, pangalawa, mga kapag-asa, ano ang kaya kong gawin ng natural kahit hindi ako pinipilit? Ayan, yung mga kusa mong, kung nagagawa, kusa mong na aayos yung bagay na ito, kusa mong nagagawa yung mga bagay na ito, ay kahit na hindi ka, kahit wala namang nagmamotivate sa'yo, ganun. Ayan. So, ang strength ay madalas lumalabas sa mga bagay na una, ginagawa mo ng kusa. Pangalawa, inuulit-ulit mo dahil sa gusto mo ito. At pangatlo, nagbibigay ng pakiramdam na dito ka nababagay. Ayan, talagang ito siguro. Ito na yung bagay na talagang gusto kong gawin. Kaya habang dinidiscover mo yung iyong sarili.
1: Oh, yun. So, ibig sabihin, napakahalaga pala mga kapag-asa na magkaroon ka ng tinatawag na self-awareness. Yeah. Alamin mo kung ano ang mga nagpapasaya sa'yo. No? Kapag-asa, ano bang mga nagpapasaya sa'yo? Masaya ka bang nagluluto? Masaya ka bang mag-serve sa community?
0: Yes.
1: Yung kahit nakakapagod, masaya ka bang nagbubuting-ting ng sasakyan na kahit madumi, pero natutuwa ka? So, pag nakita mo yung self-awareness mo, mas magiging kilala mo yung sarili mo, tapos mas magiging malinaw sa iyo kung ano yung
0: direction mo sa buhay.
1: No? So, ang tanong natin sa lahat ng ating mga kapag-asa, para sa iyo, ano ba ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Yan. So, yan po. Ang mga bagay na yan ay maaaring yan po ay iyong strength. Yan. Tapos, pag yan po ay iyong strength, maaring yan din po yung iyong talent, di ba? Magaling kang magluto kasi yun ang nagpapasaya sa iyo, yung pagluluto. Maaring yun ang yun na nga yung talent. At base doon, malalaman mo kung ano yung magiging purpose mo. Kasi mahilig kang magluto, yun ang favorite mo, masaya ka kahit nakapagod. So yung purpose mo, magluto para sa community. Magtulong ka pag may mga feeding program. Ibigay mo yung sarili mo para mag-help, 'di ba? It will bring you sa ganung purpose, nakikita mo na nandun yung strength mo, nandun yung talent mo, at nagbibigay siya ng purpose para sa iyo. Yung pangalawa naman, mga kapag-asa, is affirm and don't compare. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagtuklas ng talento natin ay ang sa pamamagitan ng paghambing. Kapag palagi nating ikinukumpara ang sarili natin o ang bata o yung anak natin sa iba, nawawalan tayo ng kumpiyansa at natatabunan yung uniqueness natin. O kaya mga kapag-asa, ang gagawin na lang po natin ay sa halip itanong natin, bakit, 'di ba, kalimitan ang ginagawa, bakit hindi ka katulad ng kapatid mo? May mga ganun, Kuya Miko, 'di ba, na pagko-compare. O minsan 'yun ang ginagamit ng mga, bakit hindi ka kasing talino ng kuya mo? O, di ba? May mga ganon minsan.
0: Hindi natin minsan na papansin na masakit pala yun para sa tao na nakareceive nun dahil parang kinukumpara siya.
1: Yan. Kaya imbis na sabihin po natin nun, mas mabuting sabihin natin, ay, alam mo ba, sa totoo lang, napapansin ko yung sipag mo at tiyaga mo. Alam mo ba, nakita mo siyang nag-struggle siya, di ba? Kasi imbis na sabihan mo siya na nag-struggle siya, example, sa exam, imbis na sabihan mo, bakit hindi ka kasing talino ng kuya mo? Imbis na ganun, ang sabihin natin, I appreciate, na-appreciate ko yung pagsisikap mo na mag-aral at ikaw ay, at ang tiyaga mo. Kaya pagbutihin mo pa. So, ang affirmation pala ay parang tubig yan siya sa halaman. Kapag dinidiligan natin ng tamang salita, lumalago ang tiwala sa sarili. Kaya, kapag naramdaman ng isang tao na siya ay nakikita, siya ay nire-recognize, siya ay pinapakinggan, siya ay pinapahalagahan, mas nagiging bukas siya sa o natuklasin kung ano talaga ang kaya niya at ang gusto niyang gawin. Yes. No? Kasi yung mga tao kasi, iba't iba ang mga talento. Maaring hindi siya nag-i-excel sa bagay na yun, kinocompare natin siya doon sa nag-i-excel sa bagay na yun. Pero ang problema kasi, hindi yun ang kanyang strength. Hindi yun ang kanyang talent. So kinakailangang i-guide natin siya. Imbis na i-compare natin yung ating anak, i-discover natin kung ano ang kanyang talent at doon natin siya inu-nurture.
0: Yes.
1: Ganon siya, Kuya Miko. Ano kaya ang pangatlo, Kuya Miko?
0: Ayan, pangatlong pangamamaraan naman, mga kapag-asa, ay allow exploration without pressure. Maraming kabataan yung natatakot at na sumubok dahil takot silang magkamali o takot silang mapuna ng mga mas nakakatanda sa kanila. Pero yung totoo, ang purpose ay hindi agad natin matutuklasan, mga kabataan, mga pag-asa. Ito ay nahuhubog sa proseso. Sabi nga ng isang meme, Kuya Leonard, step by the step. Pero talagang ganun, totoo yun. Talagang merong proseso, merong progress yung ating paglago minsan o kaya yung pag-discover natin sa ating mga sariling mga sarili.
1: Huwag tayong matakot na kapag, example, may gagawin tayo, subukan natin. Huwag tayong matakot. Subukan natin para, kasi ito ay isang proseso nga, nang kagaya ng binanggit mo eh. para kasi kagaya sa akin dati Kuya Miko, nung meron kasing cellphone shop yung aking uncle dati. Tapos syempre tinuturuan niya ako paano mag-ayos ng cellphone dati. Tapos bibigyan niya na ako ng cellphone na aayusin. Eh minsan kakabahan ka. Kasi paano kung masira, hindi ko kayang gawin yung itinuro niya.
0: Yes.
1: Pero ang sabi ay, subukan mo. Try mo. Hindi mo malalaman pag hindi mo susubukan.
0: Yes,
1: and until that day na sinubukan ko, ay natuto akong mag-ayos ng gamit, no, ng cellphone. So parang ganun siya, Kuya Miko.
0: Yes. Kailangan ng pagsubok or minsan may pagkakamali at minsan naman ay may pagbabago sa direksyon.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung mga bagay na kung saan ay mga bahagi ng proseso.
1: Yeah.
0: Bahagi ng proseso mo para sa pagkatuto, bahagi ng proseso mo para sa pagkalago, sa paglago mo, sa pag-discover mo ng iyong talento.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, kapag asa, kailangan natin bigyan ng espasyo yung kabataan, mga magulang, bigyan natin ng espasyo yung ating mga anak or yung ating mga kabataan na mag-explore, mag-aral, mag-volunteer, matuto ng bagong skill nang walang pressure. Sa mga magulang ko, Kuya Leonard, na kung saan may mga anak, hayaan natin yung ating mga kabataan na mag-explore or mag-discover nung kanilang mga talento nang walang pressure. Nandiyan ang inyong paggabay. Hindi natin sinasabi na huwag niyong hayaan niyo lang na sige, huwag niyong pabayaan. Kundi ang ano lang ay kailangan walang pressure silang maramdaman.
1: Iga-guide sila. Iga-guide natin sila, pero hahayaan natin silang matuto. Oo. Kagaya ng mga bagong skills. Minsan kasi takot tayo. Ay, yung anak natin, example, hindi natin gustong matuto yung anak natin yung paggamit ng martilyo, may pako, pero may mga magulang na, wag, baka mapukpuk mo yung kamay mo. Oo. Dapat ano natin, hayaan natin silang matuto.
0: Yes.
1: Pero hindi naman natin ibig sabihin na napababayaan natin sila, kundi i-guide pa rin naman natin sila, yes, di ba, Kuya Miko? Para at least ma-experience nila, kasi pag hindi nila sinubukan, paano sila matututo, di ba?
0: Minsan kasi, Kuya Leonard, ang gusto ng mga magulang or ang gusto ng natin na kapag ipagawa natin ito sa isang kabataan, pag ipagawa natin ito sa ating mga sa mga anak, sabihin natin, dapat alam mo na agad. Bago ko ibigay ito sa iyo,
1: dapat master mo na.
0: Dapat alam mo na agad kung paano gawin 'yan, ha. So hindi natin sila nabibigyan ng espasyo or ng space sa pag-grow ng pag-discover nila kung paano matutunan, kung paano magawa yung isang bagay. And kapag may kalayaan, mga kapag-asa, tandaan natin, kapag may kalayaan na magkamali or mas magiging matapang silang tuklasin ang kanilang kakayahan.
1: Ibig sabihin po, mga kapag-asa, kapag nakita natin sa ating mga anak na mayroon silang talent, example, yung anak natin, nakita natin may talent sa pagdodraw, regaluhan natin ng mga gamit ng pagdodraw. Kung nakita natin yung anak natin na may talent sa photography, pagpipicture, edi magsimula munang bilhan ninyo ng kahit mumurahin lang na camera para practice ba? Matututo.
0: Alimbawa din, Kuya Leonard, binilhan natin ng gamit na pang-drawing. So, pina-drawing natin siya. And nakita natin na
1: medyo okay-okay naman, medyo hindi.
0: Medyo okay-okay, medyo hindi din. Na parang stick lang yung ano, na tao yung drawing niya. Hindi natin sasabihin na ang pangit noon, kundi
1: encourage natin na alamin
0: pa kung paano mas magiging maganda, kung paano mas magiging... Hindi natin siya na, ay, hindi na kita bibilhan nito kasi hindi ka naman marunong, hindi ka naman, mas maganda yung drawing ng kapatid mo pa nga. Ganun, minsan . So parang, hindi na lang. Yun pala, magaling siya mag-drawing, no? Hindi natin alam.
1: May mga times, mga kapag-asa, na yung mga anak natin sa pagtuturo ng mga skills, hayaan natin sila o bibigyan natin sila ng kalayaan na maaring magkamali doon sa ginagawa nila. Pero mas nagiging matapang yan sila, mas mas nagiging confident din sila na tuklasin ang kanilang kakayanan kapag hinahayaan natin sila. Siyempre, with our supervision, upang gabayan sila na ang magagawa nila ay tama. Ganun po siya, mga kapag-asa.
0: Yes.
1: So, yung kasunod naman po, pang-apat na ito, Kuya Miko,
0: yes,
1: is connect talents to service. Ito ay napakahalaga. So, mas magiging malinaw ang purpose kapag ang talento ay hindi lang talento lang, na parang sarili lang yung iniisip natin. Nagiging mas malinaw ang purpose kapag ang talento natin ay ginagamit natin para sa kapakipakinabang ng ibang tao.
0: Yes.
1: Kapag ginamit natin yung ating kakayanan para makatulong sa iba, doon nagsisimulang magkakahulugan ang ating mga ginagawa. Una, example, kung marunong kang makinig, kasi ang pagkakaroon ng listening ear is a skill. Kapag marunong kang makinig, maaari kang maging source of comfort sa ibang tao. Minsan kasi may mga tao na sisiran mo, imbis na makikinig lang sa'yo, puro advice ang gagawin sa'yo. Hindi, kasi ganitong gawin mo. Tapos minsan, pag nag-a-advise, ikukumpara pa yung sarili niya, sasabihin na, ako nga dati, ganito. Di ba may mga ganon?
0: Yes.
1: So, pagkakaroon ng listening ear, isa pala siyang skill, no? Isang kung saan pa, talent pala siya, no? Kapag ito ay ginamit natin na maging source ng comfort sa ibang tao, nagiging blessing siya, at yung talent na ito ay naging kapakipakinabang,
0: yes,
1: sa iba. Ang kagaya nito, example, kapag mahusay kang mag-organize, ang talent mo ay maayos kang mag-organize ng mga programs. Talent kasi yan eh. E di, maaari kang tumulong sa community.
0: Kapag may mga program yung community.
1: Oo, mga program sa community. Or, maaring meron kang creative na isip, mga malikhaing isip, maaari kang magbigay ng inspiration sa ibang tao.
0: Yes.
1: Kaya mga kapag-asa, kapag nakita ng isang tao na merong effect ang kanyang ginagawa sa buhay ng kanyang kapwa, mas nauunawaan niya ang tanong na bakit ako narito. Marerecognize niya yung purpose niya sa buhay. Diba?
0: Yun, madidiscover niya yung sense of purpose niya. Ah, baka kaya pala ako nandito.
1: Kaya pala ako nandito. Mahilig kang magluto. Talent mo yung pagluluto. Hindi ka lang nagluluto para sa sarili mo. Nagluluto ka para sa community, mga feeding program. Kaya yung tanong na, bakit ka narito? Masasagot mong, narito pala ako para magluto at magbigay ng tulong, blessing, pagkabusog doon sa mga taong nagugutom. Diba?
0: Yes. Yung ating talento, Kuya Leonard, ay kapag nagkaroon tayo ng parang accomplishment, merong sense of satisfaction na nararamdaman tayo na talagang nagbibigay ng ano sa atin na ng perspective na ito, para siguro ako dito sa bagay nito, para ako dito sa bagay nito. Kasi meron kang satisfaction doon sa mga ginagawa mo na yun. And yung pagtulong mo sa pamamagitan ng talento na na-discover mo ay isang malaking assurance na ito yung talento mo, kaya ito yung skill mo, na may kita mo, meron nga talaga ang skill. Meron nga talagang pakinabang dito, meron ang purpose, gano'n. So, na-discover.
1: Yan. Napakaganda nito, mga kapag-asa. So, sa inyo po, mga kapag-asa, ano po yung mga talento na meron po kayo na nais nyong gamitin sa paglilingkod sa kapwa-tao? Pwede po kayong mag-comment dito po sa atin pong Facebook Live po ngayon. I-comment po ninyo sa baba kung ano po ang inyong talento at kung paano po ninyo ito ginagamit sa pagtulong sa ibang tao. Or, Kuya Miko, kung may mga talento ka ngayon at nakikita mo na parang hindi mo siya nagagamit para sa pagtulong sa ibang tao, ngayon ang panahon, mga kapag-asa, na gamitin po natin ang ating mga talento para maging blessing sa ibang tao. Yan. So, panghuli, Kuya Miko, na practical
0: at
1: tip natin.
0: Panghuli ay, mga kapag-asa, teach that purpose is a journey, not a race. Ayan. Minsan, iniisip natin na ang ating purpose sa buhay ay ito. Kaya dapat maano agad natin, ma-meet na agad natin, o kaya magawa agad natin. Pero mga kapag-asa, isang pinakamahalagang paalala ito, hindi pare-pareho yung timeline ng bawat isa sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, ang iba sa atin ay nakapagtapos sa ganito, sa ganitong time.
1: Mm-hmm.
0: Iba naman ay nakapagtapos ng late na. At yung iba naman ay nagkatrabaho ng ganito, tapos pagtapos ng trabaho, naka-masteral, tapos naka-doctoral.
1: Mm-hmm.
0: And yung iba naman ay ito yung nagawa na sa edad pa lang na ito. Ang dami niya na na-accomplish.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo doon sa mga ganong mga comparison, sa mga ganong gauge natin na kapag ito na accomplish natin,
1: mm-hmm,
0: ay ito na, na-meet na natin yung, nagawa na natin yung purpose natin.
1: Yeah.
0: Hindi pare-pareho mga kapag-asa ang timeline ng lahat. May mga tao na maagang nakakita ng direction, may iba naman na mas nahuhuli at pareho lang silang mahalaga. Yung iba, alam ka agad nila yung purpose nila. Yung iba naman ay unti-unti pa lang
1: na-discover.
0: At mga kapag-asa, lahat ng bawat proseso na yun ay mahalaga. Kung nakuha mo man ng madali yung purpose mo sa buhay,
1: na-recognize mo agad.
0: Ito agad yung purpose mo, na ito yung purpose mo, ay hindi yon walang pinagkaiba yon doon sa mga tao na kung saan ay late na nila na recognize or medyo late.
1: Ang ano lang doon, maaga mong nagamit yung talent mo para sa in service sa iba kasi maaga mong nalaman yung iyong purpose.
0: Mm.
1: Yan. Pero kung example, alam mo yung purpose mo pero hindi parang na-feel mo na ito yung purpose mo pero hindi ka naman nagpagamit in service for others.
0: Yes.
1: Ganon. E di, wala lang din. Wala ding ano siya.
0: At minsan, Kuya Leonard, yung iba na recognize agad na yung purpose nila, minsan kinocompare ng mga tao na ano, kasi, oh, ito siya, naka-accomplish na ng ganito. Eh, siya, nandami na nagawa para sa community at ikaw, parang wala pa akong silbi sa lipunan, gano'n. Pero, mga pag-asa, huwag tayong ma-discourage ng mga sitwasyon ng mga gano'n. Mm. Dahil, dinidiscover pa lang natin, nasa proseso tayo ng pag-discover minsan. Ayan.
1: Yan.
0: Ang purpose natin Kuya Leonard, ay hindi destination na kailangan marating agad. Ito ay unti-unting nahayag habang una, tayo ay lumalakad. Pangalawa, natututo. At pangatlo, nadadapa. At pang-anim, muling bumabangon. At nahahayag yon kapag nagpapatuloy tayo. Kapag naunawaan natin ito mga kapag-asa, nababawasan yung pressure at napapalitan ng pagtitiwala sa proseso, sa sarili, at sa higit din sa lahat sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
1: Oh, yan. Kaya napakahalaga mga kapag-asa, no? Kaya nang binanggit ni Kuya Miko, na kung sakali man na hindi pa ninyo nadidiscover ang purpose ninyo, no? O maaring tinatanong nyo pa yung sarili nyo kung ano ba talaga yung talento ko.
0: Yeah.
1: No? Kaya nang binanggit natin kanina, maging self-aware tayo. Pwede nating tanongin, hindi lamang sarili natin eh. Pwede nating tanongin yung ibang tao. Ano ba yung napapansin mo? Sasabihin ng iba, alam mo sa totoo lang, kaibigan, ano ka, magaling ka bang ganito? Magaling kang sa ganito? Ito yung napapansin ko.
0: Yes.
1: May mga bagay na hindi mo nakikita ng iba. Pwedeng magbukas yun ng self-awareness mo eh. At doon, kapag nakita mo na, naging aware ka na sa mga talents and strength mo, pwede ka nang magpagamit doon sa kung ano ang nais mo, lalong higit, kung ano ang nais ng Panginoon para sa iyo na paglilingkod para sa iba.
0: Mm.
1: And this is not a race. No? It is a journey.
0: Journey. No?
1: May mga taong natututo sa buhay, kung ano ang purpose nila, hindi doon sa mga panahon na masaya, kundi sa panahon na may problema sila.
0: Yes.
1: Doon nila nakikita minsan yung kanilang purpose sa buhay, no? Para i-encourage, para mag-encourage. Doon natututo sila, kagaya na binanggit mo kanina, kapag nadadapa at bumabangon muli. Kaya mga kapag-asa, kung ikaw ngayon ay nagtatanong sa iyong sarili na ano ba ang aking silbi, ano ba ang aking purpose, ano ba ang aking strength, Yung limang mga practical na mga pamamaraan ay pwede po nating gamitin para ma-discover po natin ang ating strength, ang ating purpose, at lalong higit po ang atin pong passion sa lahat ng ating mga pag-asa. Kaya ngayon pong umaga pong ito ay meron po tayong quotation from Education Page 17. Sabi po dito sa Education Page 17, "Every human being created in the image of God is endowed with a power akin to that of the Creator. Individuality and power to think and to do." Lahat po tayo po ay ginawa, nilikha ng Panginoon. We are created in His image. At tayo po ngayon, gayon din ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay makapag-isip at binigyan tayo ng Panginoon upang gumawa. Kaya sa lahat ng mga talents, Kuya Miko, ako hindi naniniwala, Kuya Miko, na hindi ako naniniwala na may tao na walang talent.
0: Ako din, yes.
1: Ang lahat ng tao, binigyan ng Panginoon ng talento, no? Maaring may mga tao siguro na, kagaya ng sa Bible, mayroong tao na binigyan ng dalawang talent. Doon sa Bible, di ba, sa story, mayroong mas marami. Totoo naman talaga, may mga tao naman talaga, Kuya Miko, na maraming alam, parang jack of all trades ba?
0: Yes.
1: Oo, maraming talento, maraming skills. May mga tao na akala nila wala silang talento, pero marunong silang makinig. May nakita silang isang matanda na tumatawid. Tinutulungan nila, inaakay. It is a strength. It is a talent. Kasi hindi lahat ng tao kayang gumawa nun. No? Sa bahay ninyo, nakita mong naghihirap yung kapatid mo na may binubuhat. Tutulungan mo siya. Yung pagkukusa. It is a strength. No? It is a talent. Maaring sa sunod, ma-develop mo siya, it will be a purpose sa buhay. Yung pagkakaroon, yung, kahit yung simpleng pagbubuhat, sa susunod, pwede kang mag-volunteer sa panahon ng mga community service, mga medical mission. Sabihin mo, ay, hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse, hindi naman ako marunong mag-BP, pero yung ginagawa mo doon sa medical mission, magbuhat ng tubig, magbuhat ng box ng gamot, dalhin po doon. It is a strength, no? Na ibinigay sa inyo, sa iyo ng Panginoon, at yun maaring sabihin mo, it is the purpose, ang purpose ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong malungkot. Ang Panginoon ay mayroong ibinigay sa inyong talents. Iano lang natin eh, panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po akong ma-discover ang aking mga talents, yes, at magamit ko po ito para makatulong sa iba.
0: Amen. Ayan. Ayan, mga kapag-asa, isang paalala po sa atin sa araw na ito. Ang pagtuklas ng ating kalakasan o ng ating lakas, talento at layunin ay hindi minamadali. Ito ay hinuhubog.
1: Yan, tama. At sa bawat tahanan na may kabataang naghahanap ng direksyon, naway maging tahanan tayo ng pag-asa at gabay.
0: Isang simpleng panalangin, Kuya Leonard. Panginoon, tulungan mo po kaming makita ang iyong disenyo sa aming buhay at lakarin ang layuning inyong inilaan.
1: Yan. So, napakaganda ng ating pong pag-uusap. Pero mga kapag-asa, wala na po tayong oras. Napakabilis po ng ating oras. Nagpapasalamat po kami sa almost an hour na kami po inyong sinamahan sa ating pong usapang pampamilya. Ngunit bago po tayo magtapos, mga minamahal mga kapag-asa, akin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa isang panalangin. Tayo po ay panalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama, Diyos na nasa langit. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay na dakila po kayo sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat hindi lamang ninyo kami binigyan ng pagkakataon upang mabuhay, ngunit binigyan niyo rin po kami ng pagkakataon. Binigyan niyo po kami ng mga talents, mga strength. Panginoon, sa mga kaibigan, mga kapag-asa po namin na hindi pa po nila na discover ang mga talents po na ito, tulungan niyo po sila, Panginoon, na ma-discover ang mga talent and strengths po na ito. At sa amin na mga kapag-asa, na alam na po ang strengths and talents, nawa masupungan po namin ang purpose bakit nandito po kami. Na ang mga talento na inyo pong ibinigay sa amin, Panginoon, ay amin pong magamit upang magbigay ng ngiti sa iba. Yung mga talents na ibinigay niyo po sa amin, mga strengths na ibinigay niyo po sa amin, ay magbibigay po ng blessing. Gamitin po ninyo yung mga talents na ito and strength na ito na maging blessing sa iba. Gamitin po ninyo ang mga talents and strength po na ito para sa inyong kaluwalhatian. Kaya sa mga oras po na ito, amin pong dalangin ninyo pong pagpapala sa lahat ng aming mga kapag-asa. Ingatan ninyo sila sa buong araw po na ito. Kung ano man po ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan, sa trabaho o kung nasaan man po sila, nawa ang gabay po ninyo ay sumakanila. Patuloy nyo pong pagpalain ang bawat pamilya ng amin pong mga viewers and listeners sa araw po na ito. At pagpalain nyo rin po ang aming programa. Maraming salamat po sa lahat. Nawa kami po yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at magkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po mga kapag-asa sa loob ng isang oras na kami po inyong sinamahan sa usapang pampamilya. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: At ako naman po si Kuya Miko.
1: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalain Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubi.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito po sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapaigting ng ating mga pananampalataya at ang ating pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay The Most Amazing Prophecy. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na napat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Apokalipsis. Nang pamagat ng ating ngayong pag-aaral ay may kinalaman sa kamanghamanghang propesiya sa Aklat ng Apokalipsis. Meron pong isang istorya, ito'y nangyari sa Phoenix, Arizona, mga 12,000 feet above, na merong isang babae, ang pangalan ay si Debbie Williams, at meron siyang mga kasamang mga babae din na 6 ang kanilang bilang, at kasama ang kanilang instructor, ang pangalan ay si Mr. Gregory Roberts. Nanupat ang kanilang panukala nung sila'y sumakay sa eroplano, sapagkat sila'y kasama sa skydiving. Ang kanilang ginagawa, sila'y lulukso sa hangin, at pagkatapos ngayon, ang kanilang gagawin, magkita-kita sila sa mid-air. Subalit noong si Debbie Williams ay lumukso galing sa eroplano, hindi niya nakorkula yung kanyang isang kasama, kaya nagkaroon ng mid-air collision. At noong nagkaroon ng mid-air collision, naging duguan ang mukha ni Debbie at siya nawala ng malay. Napansin ng kanilang pinaka-instructor na si Mr. Gregory na nawala ng malay si Debbie. Kaya nga ang ginawa, kanyang binilisan ang kanyang pagbulusok pa ibaba upang abutan niya si Debbie na walang malay tao. At nung kanyang naabutan si Debbie, ang sabi ng istorya, kaniyang kinuha yung isang reserve cord ni Debbie, at pagkatapos ngayon, nung nahilan niya ito, ay nagbukas ang kanyang parachute. At nung nagbukas ngayon, daan-daan yung bumababa si Debbie. At noong nakita ngayon ni Gregory na nabuksan na ang kanyang parachute o parachute, kanya ring binuksan ang sa kanya at silang dalawa ay nailigtas. Kaibigan, mabilis ang ating kasaysayan sa mundong ito. Patungo tayo sa impact ng ating final destiny sa lupang ito. Nanupad ang bilis ng impact na ito patungo sa final events na ating Earth history ay gayon na lamang, kaibigan. Meron tayong mga gera na ating napapanood sa mga news, at gayon din sa iba't ibang dako, ito ay nangyayari, kaibigan. Nanupat, meron tayong mga earthquakes o yung lindol sa iba't ibang dako. Sa ibang mga lugar, pagkatapos ng lindol ay meron pa rin tsunami. Hindi lang yan, marami tayong mga nangyayaring kabalaghan sa ating sanlibutan ngayon. Para bagang imposibleng mangyari noong unang panahon, pero sa ating panahon ngayon, kaibigan, ito ay nangyayari. Nganupat yung violent crime ay lumalaganap, tumataas. Yung sexual problem ng mga tao ngayon ay tumataas. Maraming mga abortion at mga bagay na nangyayari para bagang ang tao ngayon nakalimutan na yung pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Subalit sa kanitong kalagayan, kaibigan, ang Diyos ay meron siyang gagawin para iligtas tayo sa mid-air collision at ma-rescue ang mga tao. Nanupat ang aklat ng Apokalipsis ay meron siyang pabalita sa huling kapanahunan. God always sends a message, ang sabi nga, to prepare His people for major worldwide events which affect their eternal destiny. Sapagkat ito'y apektado ang ating walang hanggang patutunguan, kaya nga ang ating Panginoon ay meron siyang pabalita, meron siyang mensahe sa bawat sa atin na galing sa Biblia, nanupat siya ay merong babala sapagkat may darating na paghuhukom sa lahat ng mga tao. Ang Diyos na mapagmahal ay kanyang iniimbita ang mga lalaki at mga babae para sila'y maligtas sa darating na mga kalamidad sa lupang ito. Nakatulad ng panahon ng Old Testament, sa panahon ni Noe, si Noe ay binigyan ng Diyos ng 120 taon. Napakahaba noong, kaibigan. 120 years. Si Noe ay nangaral at kanyang dinala ang pabalita ng ating Diyos. Years of mercy. 120 years of grace, yung biyaya ng Diyos. At gayon din, 120 years of loving appeals. Nanupat yung kanyang pagkamahabagin, ang kanyang biyaya, at gayon din ang kanyang pag-ibig. Ito ang dala ni Noe. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang mga tao noong panahon na yon ay mapahamak at sila'y mamamatay. Subalit, kaibigan, sa kabila ng mga babala na sinabi ng lingkod ng ating Diyos, ang mga tao, karamihan sa mga taong ito, ay hindi nakinig. At ang naligtas, si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong mga anak, at gayon din ang kanyang tatlong mga manugang. Ito rin, kaibigan, na nangyari sa panahon ng bago nagkaroon ng taggutom doon sa Egypt. Pinadala ng ating Diyos ang isang lalaki, ang pangalan niya ay si Joseph. Si Joseph na anak ni Israel na dating Jacob at ngayon ay naging Israel. At sapagkat pinadala ng Diyos ang lalaking ito, bagamat hindi maganda ang kanyang naging karanasan, subalit sa karunungan ng ating Diyos, kanyang pinaranas yung ganong bagay. Imagine, kaibigan, siya ay nabilanggo. Wala siyang kasalanan, pinagbintangan ng rape na hindi niya ginawa. Hindi lang yon, siya'y pinagbili ng kanyang mga kapatid. Siya'y naging slave sa Egypt, at ang sabi pa ng Biblia, ang Diyos ay sumasa kanya. Pero kaibigan, ang gusto kong makita mo rito, na ang Diyos ay nagbibigay na isang babala sa magitan ng kanyang mga lingkod. At gayon din, bago dumating ang ating Panginoon sa lupang ito, noong siya'y nagkatawan tao, ginamit ng Diyos si John the Baptist upang hianda ang pagparito ng ating Panginoon sa una. Kaya nga, nauna ngayon si John the Baptist noong panahong yon. Kaya nga, ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay ng pabalita sa bawat isa sa atin upang ating maunawaan kung ano ang nangyari sa panahon ni Noe, panahon ng Egypt noong pinadala ng Diyos si Joseph at gayon din si John the Baptist. Nanupat ang ating Diyos ay meron siyang pabalita, end time message. Ito ay nasa aklat ng Apokalipsis. At ito ay matagpuan, kaibigan, sa Apokalipsis Kapitulo 14, Versikulo 6. Anong sabi ng Biblia? At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Anupat ang pabalitang ito ay sa lahat ng mga tao, sapagkat ang ating Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng mga tao si Kristo ay tinubos ang kanilang mga kasalanan. Kaya nga merong babala ang ating Panginoon. Ang sabi nga, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bansa. Ang sabi nga sa Biblia sa English, "Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, walang hanggang pabalita, para ipangaral sa lahat ng mga tao." Nanupat ang pabalitang ito ay dala ng mga anghel. Nanupat ang pabalitang ito nangangailangan ng urgency. Nanupat ang anghel ng ating Panginoon. Sila ay lumilipad, tanda na ang pabalitang ito, kaibigan, ay napakabilis. Quick to the ends of the earth, ang sabi nga. Ito ay universal message sa lahat ng mga tao. Kaya nga ang pabalitang ito ay upang ihanda ang maraming mga tao sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa Apokalipsis 14:14-16, ang ganitong mabasa natin. At pagkatapos ay nakita ko doon ang isang puting ulap, at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona, at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Lumabas ang isa pang anghel mula sa templo na sumisigaw ng may malakas na tinig doon sa nakaupo sa ulap. Ihulog mo ang iyong karit at gumapas ka, sapagkat dumating na ang oras ng paggapas at hinug na ang ahanihin sa lupa. Kaya't inihagis nang nakaupo sa alapaap ang kanyang karit sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito yung pag-aani? At yung nakaupo doon sa luklukan o sa trono, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, kaibigan. Ang wika ay nagkaroon ng pag-aani sapagkat hinug na ang aanihin. Ano bang ibig sabihin nun? Ayon sa San Mateo 13:39, ang ganito, ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya napakaliwanag, kaibigan, ang gustong sabihin dito. Nanupat ang wika, the reapers are the angels. At ang harvest, walang iba kundi ang katapusan ng ating sanlibutan. Ito ang sinasabi ng Biblia, na ang katapusan ng sanlibutan ay ang pagdating ng ating Panginoon, na kapag ka ang ebanghelyong ito ay napangaral na sa buong sanlibutan, darating ng wakas, at ang kawakasan nito walang iba kundi ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Nanupat ang ating Panginoon ay darating siya sa kanyang kalwalhatian ng kanyang Ama. Nanupat ang ating Panginoon ay kanyang tatapusin ang kasalanan. Nanupat ang ating Panginoon ay darating siya para kunin niya ang mga sumampalataya at dalhin sa langit na pinagpalang tahanan na inihanda ng ating Panginoon sa lahat na nag-aantay sa kanya. Kaya nga ang sabi, kaibigan, sa Apokalipsis 14:6, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipaahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan, kaibigan. Kaya nga walang masabi na merong taong hindi nakapakinig ng pabalita, sapagkat sa lahat ng mga tao, ang pabalitang ito ay pinagkakaloob ng ating Panginoon. At ang mabuting balita rito, kaibigan, ang ating Panginoon ay kanyang patatawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Nanupat ang nagpapasakit sa atin na yung guilt o yung ating nagawang pagkukulang o kasalanan at yung condemnation o yung paghatol na laban sa atin kaibigan ay hindi ganon ang hatol, kundi kapag ka ang isang tao ay nanampalataya, tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, ang hatol sa kanya ay buhay na wala hanggan. Nanupat ang ebanghelyong ito ng mabuting balita ay kanyang wawakasan ang kasalanan sa buhay natin na bilang nagbibigay ng pasakit sa bawat isa. Nanupat ang kasalanan ay siyang nagpakubli sa mukha ng ating Panginoon. Kaya nga hindi na natin nakikita ang ating Panginoon ng personal, sapagkat tayo ay naging mga prisoner ng kasalanan. Sa magitan ng ating Panginoong Hesus, kaibigan, tayo ay gagawing malaya sa kasalanan at gayon din sa gawain ng Diablo. Kaya ang sabi sa ating kaibigan sa 1 Korinto 15:3 at 4, ganito ang ating mabasa. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, ang sabi nga ng lingkod ng Panginoon, tinanggap ko ito. Nung tawagin ng Diyos si Apostol Pablo na dating Saulo, nabulag siya, at pagkatapos nung siya ay nawala ang kanyang pagkabulag at siya na ay naging preacher o tagapangaral ng ating Panginoon, yung kanyang tinanggap na liwanag, itong sabi niya ay aking pinagkakaloob sa inyo. Sapagkat ang Panginoong Hesus, ang wika niya, ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing siya, subalit siya'y binuhay pagkatapos ng tatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya nga, ang Ebanghelyo, kaibigan, hindi lang yung nung sinabi ni Kristo na naganap na, it is finished. Hindi lang yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na presentation ng ating Biblia, yung ministry ni Christ sa lupang ito, at pagkatapos siya'y pinako sa krus, namatay

na ang wika doon, kahit na namatay na si Kristo, pero hindi bumangon sa mga patay, kayo ay nasa kasalanan pa. Kaya para tayo mawala sa kasalanan, kinakailangan yung buong plan of salvation, na ito ang pinapangaral ni Apostol Pablo, ang ating mapakinggan. Kaibigan, ang everlasting gospel o yung walang hanggang pabalita, ang wika, yung pagkamatay ni Kristo sa ating mga kasalanan. Ang gospel ay nakasentro sa kamatayan ni Kristo, sa pag-asang pinagkakalob sa atin na ang pag-asang ito ay nakasinipete sa krus ng ating Panginoon. Nanupat ang ating pananampalataya ay nakadepende sa ginawa ni Kristo, hindi kung ano ang ating ginagawa. Kaya nga sabi sa ating Biblia, San Juan 3:16, sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, yung sinasabi ng ating Biblia, ito ay walang pasubali. Ito'y walang pinipili. Yung kanyang alok na pag-ibig at saka yung buhay na walang hanggan, ang sabi nga, sa lahat ng mga tao, ang sinumang tumanggap magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos nito, yung walang hanggang pabalita ay yung perfect life, yung sakdal na buhay ni Kristo. Katulad ng aking binanggit sa kanina, siya'y nabuhay sa mundong ito. Bagamat siya'y tinukso sa lahat ng mga bagay, ang sabi sa aklat ng Hebreo, pero ang ating Panginoon ay hindi nagkasala. At gayon din, ang part pa ng everlasting gospel, kaibigan, yung si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Katulad ng aking binanggit kanina, kung si Kristo'y namatay at hindi siya nabuhay, kaibigan, ang sabi, tayo'y mga nasa kasalanan pa. At ang kanyang pagtungo sa kanyang Ama, Christ ascended to the Father. Kaibigan, ito ang bahagi ng sinasabing walang hanggang ebanghelyo. Yung mga political leaders ay patay na sinasamba nila noong unang panahon na nagpasamba. Katulad ni Nebuchadnezzar ay patay na. Katulad ni Alexander the Great, patay na. Katulad ng mga Caesar ay patay na. Si Napoleon Bonaparte ay patay na, kaibigan. Si Hitler at gayon din si Stalin ay patay na. Subalit ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na pagkatapos siya'y nagkatawan tao, siya'y namatay sa krus, nabuhay siya, at ang wika, siya'y pumunta na sa kanyang Ama, at siya'y namamagitan ngayon sa pagitan ng tao na nagkasala upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang walang hanggang pabalita, siyang katugunan sa ating mga suliranin sapagkat tayo ay merong forgiveness, pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Nanupat binabago ang ating buhay. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Subalit ang gospel ay may power, kaibigan, upang baguhin ang buhay mo at ang buhay ko. Nanupat yung katotohanan na nakubli sa isip at sa puso ng maraming mga tao, kaibigan, ito ay naibalik na sa atin. Ito yung walang hanggang pabalita. Nanupat tumatawag ang pabalita na tayo ay sumunod sa Diyos. Nanupat tayo ay magkaroon ng isang damdamin na tayo ay marunong sumunod, hindi upang maligtas, kundi mahal natin ang Diyos at tayo ay kanyang iniligtas at ang ating pagsunod ay bunga ng ating kaligtasan. Kaya ang sabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis 14:7, ang wika ng ating Biblia, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaibigan, anong ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Merong sinasabi ang ating Biblia tungkol sa matakot.

0: takot sa Diyos. Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang ating mababasa. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaibigan, ang ibig sabihin pala ng matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang ibig sabihin ng ating Biblia. At meron pang sinasabi ang tagasulat ng Kawikaan ayon sa 8:13 ng Kawikaan. Hindi ko nagkakamali ay kung hindi 8, ito ay kapitulo 13. Tingnan natin kaibigan kung ano ang sinasabi ng ating Biblia para ating maunawaan yung sinasabi ng anong ibig sabihin ng matakot sa Diyos. Katulad ba ng ibang tao na kapag ka sila ay papatayin na takot sila? Ito bang ibig sabihin, kaibigan? 8:13 ng aklat ng Kawikaan. Ang aking nabuksan ay Ecclesiastes. Ano bang ibig sabihin ito? Ating tingnan, kaibigan. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasalanan. Sa English ang sabi, "The fear of the Lord is to hate evil." Kaya ang sabi sa Tagalog, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasalanan. Kaibigan, yung sinasabing matakot sa Diyos, sa ibang salita, mangbigay ng respeto sa Kanya. Kaya nga, ang sabi sa ating Biblia, kaibigan, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga ang panawagan sa Kawikaan 3:1, "Anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos ay iyong puso'y ingatan." Kaya nga, ito ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, na yun ang ibig sabihin ng papaano matakot sa Diyos. Kaibigan, ang ibig pang sabihin ng matakot sa Diyos, ang wika, "Fear God and give glory to Him." Magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol. Sa mga katwid, kaibigan, ay merong paghatol na kapag ka ang tao ay tinanggap na banal, ang tao ay tinatanggap na banal hindi sa gawa kundi sa pananampalataya. Pero kapag ka ang Diyos ay naghatol, ang Kanyang basis ay ang Kanyang utos. Ahatulan tayo kung anong ating ginawa. Doon tayo ahatulan, kaibigan. Kaya nga, napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Meron siyang walang hanggang pabalita sa atin. Nanupat ang kanyang nais, ikaw ay maligtas at ako ay maligtas. Kaibigan, handa ka mo bang tanggapin ang everlasting gospel? Walang iba kundi ang sinasabing ebanghelyo ng ating Panginoon, ang kaligtasan na pinagkakaloob sa iyo. Kaibigan, bago tayo ngayon manalangin, gusto kong bumasa sa Biblia sa aklat ng San Mateo 7:7 hanggang 11. "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan." Kaibigan, napakagandang pangako ng ating Panginoon. At ang sabi nga sa 11, kung tayo'y mga masamang mga magulang ay marunong tayong magbigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak, gaano pa kaya ang ating Diyos na nasa langit? Kaibigan, alam ng Diyos ang iyong kahilingan. Alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Hingin natin sa Panginoon, kaibigan, ating napag-aralan ang everlasting gospel. Ito ang ating kaligtasan. Ito ang mabuting pabalita sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sa mga kaibigan, ang pinaka-amazing na prophecy po ay ang muling pagdating ni Jesus. Darating po siya upang wakasan ang ating mga paghihirap, talunin po ang kasalanan, buhayin ang mga tapat at dalhin ang kanyang bayan sa tahanang inihanda niya. Kaya tayo po ay dapat magbantay, manalangin, sumunod at mamuhay na handa sa kanyang malapit na pagbabalik. Kung kayo po ay may mga katanungan, katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkon sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasip ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweet to better eating, choose Country Veggie Foods.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
3: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po rin ako makakasama Sister Paula Fofue, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Alam niyo po mga kaibigan, sa buhay natin ay punong-puno ng pagsisimula. Actually yan po ang ating topic ngayon, pagsisimula. Alam niyo po, ako ay isang nag-MC ako sa mga wedding. And usually, kapag nagkakaroon ng kasalan, yan eh paninimula ng buhay mag-asawa, bagong buhay na magkasama. At syempre, kapag nag-aasawa, eh, nandiyan naman yung pagsisimula ng pagkakaroon ng anak, no? Paninimula lahat. Lahat ay mga paninimula at yan po yung exciting. Though, yung iba ay mahirap, pero mas madalas po ay masaya sapagkat ito po ay panibagong chapter ng ating buhay. Kaya naman po sa ating pag-uusap tungkol sa paninimula, pagsisimula, bagong panimula, ay narito po si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor, at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
4: Mabuting bagay po na tayo ay patuloy na nagkakasama-sama dito sa serye ng Malusog at Masayang Pamilya, upang ating buksan at pag-usapan ang mga bagay na mabuti sa pagpapamilya. At gayon din, pag-usapan natin ang mga bagay na hindi mabuti para sa ating panahon at pagkakataon upang i-adjust natin at ibagay natin ang ating sarili sa mga sitwasyon. Kagaya ngayon, bagong pasimula. Amen. Ito ay period of adjustment para sa ating lahat.
3: Nako, pag pinag-uusapan yung mga bagong simula, pastor, talagang adjustment, adaptation, no? Yan ang ating pagiging focus ng ating pag-uusap ngayon. Kaya naman mga kaibigan, huwag na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station sapagkat ito pong ating pag-uusapan, sigurado po akong makaka-relate kayo. Bawat pamilya ay makakakuha po kayo ng mga nadaanan nyo na, mga information, mga karanasan na maaari nyo po ibahagi sa inyong pamilya. Bago po tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
4: Narito po kami, O Diyos, sa aming puling pag-uusap para sa masayang pamilya. Mahabaging Diyos, patnubayan po kami sa aming paksa ngayon na bagong simula. Ang pag-aasawa, ang pagpapamilya ay panibagong karanasan para sa aming lahat. At nawa ang iyong patnubay para sa aming discussion sa oras na ito ay patuloy mo po kaming patnubayan. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Ngayon mga kaibigan, ay ating ibigay ang pagkakataon kay Pastor Nick upang talakayin po ang tungkol sa bagong pasimula.
4: Ito po ay isang napakagandang pagkakataon para sa ating mga magkakasama na tayo ay patuloy na pag-usapan ang may kinalaman sa ating pamilya. Nang magsimulang nang lalangin ng Diyos ang tao, At ito ay sa pamamagitan ng alabok, nilalang ng Diyos ang tao at hiningahan ng hininga ng buhay. Sa ganitong paraan ay ang katawang lupa ay nagkaroon ng espiritu o nagkaroon ng lakas. Kung ito ay magiging dahilan para gumalaw, kumilos at magkaroon ng lakas ang lupang katawan. Ganun din ang pag-aasawa. Kung ito ay walang espiritu ng buhay, walang sigla, ito ay magiging patay at magiging malungkot. Kaya ang kailangan natin ay mapasigla natin, mapalakas natin ang karanasan ng pag-aasawa. At ito ay karanasan ng panibagong simula para sa mag-asawa. Kung papaano nahiningahan ng hininga ng buhay ng Diyos ang katawang lupa ni Adan, gayon din ang pag-aasawa ay kailangan ng basbas, pagpapala ng Panginoon. Kaya nga pagkatapos na si Eva at Adan ay ikasal, sila ay pinagpala ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon sa kanila ang sanglibutang ito upang kanilang sinupin. At ibinasbas din sa kanila ng Diyos ang sila ay magpakarami. Sa ganitong kaparaanan, ang relasyon ng pag-aasawa ay patuloy na pinalalakas, pinapatnubayan at pinagpapala ng Diyos. Ang relasyong pag-aasawa ay magiging masigla, masaya kapag mayroong anak. Isa po yan sa produkto ng pag-aasawa. Pagkatapos na sila ay pagpalain, ay bibigyan sila ng anak. At ito ay nagpapalakas, nagpapasigla. At ang pagkakaroon ng anak ay nangangahulugan ng panibagong simula para sa mag-asawa. At sa ganitong kaparaanan, ito naman ang panibagong usapan, kagaya rin ng pinag-uusapan natin ng nakaraan, sino nga ba ang talagang boss sa loob ng bahay?
3: Mm-hmm.
4: Eh kasi sinabi ng mga ninuno ko, may bahay.
3: Mm.
4: Yung lalaki, nagpagawa ng bahay. Pero yung asawang babae, ang tawag sa kanya, may bahay.
3: Yes.
4: Kanino ba yung bahay?
3: Kanino nga ba?
4: Eh, ang gumawa yung lalaki.
3: Mm-mm.
4: Pero ang may-ari, yung babae.
3: Doon ka sa nagme-maintain.
4: Napakagaling niyan.
3: Oh.
4: Kaya tayong mga lalaki ay kinakailangang sumuko.
3: Mm-hmm.
4: Yan, ang pagiging boss. Sino ang boss? Kung ilalagay natin na ang ating sarili na siyang boss, magiging, siyempre, magiging ano tayo, hot. Pag tayo ang boss. Pero pag tayo ang associate, ano sa palagay mo? Okay. Alin ang mas relax, yung boss o yung associate?
3: Yung associate.
4: Mas relax, ano? Oo. Kaya kung sino man sa babae o sa lalaki ang nangangarap maging boss sa loob ng pamilya, nasa kanya ang stress. Nasa kanya ang pressure. Oo. Pero yan ay bahagi ng pag-a-adjust bilang mag-asawa. At binigyan tayo ng Diyos ng role model. Kaya ang sabi dito, Mga lalaki, ang lalaki ang head of the family.
3: Mm-hmm.
4: Ang lalaki ang pangulo ng sangbahayan. At ang babae naman, siya ang puso ng sangbahayan. Tama ba?
3: Mm-hmm.
4: Ang lalaki ang brain, ang babae ang heart.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ang relasyon sa anak talagang sa nanay lumalagay. Ang lalaki ang pangulo, siya ang nagko-coordinate ng mga bagay sa paligid-ligid. Eh, pero ngayon, mas matalino ang mga babae ngayon na paano na kaya gagawin natin? Sige nga, ikaw nga magpalimana.
3: Kahit matalino pa, sir, yung babae, dapat magmukhang matalino yung asawa. Tutulungan.
4: Oo. Diba? Mabuti na lang kasama kita para hindi naman unfair. Kasi pag ako ang nagsabi sa mga babae ng ganyan, yung po sinabi na yun, totoo po yun. Huwag po ninyong masyadong i-humiliate, masyadong ibababa ang inyong mga asawang lalaki. Ililitaw pa rin ninyo na ang inyong asawa ang siyang bida. Mm-hmm. Yun talaga ang gusto nila.
3: Mm-hmm.
4: Ang mga babae ay inutusan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Kaya pag ako nagsasalita, sinasabi ko, sa lahat ng pinakamahirap na ipinagawa sa babae, ay ang magpasakop sa kanyang asawang lalaki.
3: Kaya nga.
4: Halimbawa, wag namang makikiraan po tayo. Mm-hmm. Eh, yung asawang babae, teacher.
3: Mm.
4: Eh, yung lalaki ay house, ano tawag? Housebound.
3: Mm-hmm.
4: Housebound. Siya ang nasa bahay. Eh, sino ang masusunod? Yung lalaki o yung babae?
3: Dapat yung lalaki pa din.
4: Dapat yung lalaki pa din.
3: Ayun ang dapat.
4: Napakaswerte ng buhay. Napakaswerte ng buhay. Oo. Eh, yung mga babae, ayan ay pagpapala sa atin ng mga lalaki. Isipin mo, nagkaroon ka na ng asawa, nagkaroon ka pa ng tagapaghanap buhay, at ikaw ay nasa bahay lamang, hindi ba napakaswerteng lalaki yan?
3: Mm-hmm.
4: Pero parang masukal ang kalooban ng mga lalaki pag naging ganyan ang buhay.
3: Huwag lang sabihin pa, sir, ng babae, ako kumikita, so ako ang last say.
4: Oo,
3: ako magde-decide.
4: Pero yung mag-asawa ng professional at saka may mm-hmm. hanap buhay, pinangarap ko din nung araw yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Eh kaya lang, hindi yan ang nangyari. Yan ang sabi, mga lalaki, pangulo ng sangbahayan, at ang mga babae naman ay siyang puso ng sangbahayan. Ang mga lalaki ang ulo, ang babae ang puso. Ang sabi sa lalaki, mahalin ang asawang babae. Ang sabi sa babae, pasakop sa asawang lalaki. Eh kung ikaw ay sa pagkadalaga, ganyan ang iyong buhay. Bigla-bigla kang magpapasakop sa isang lalaki.
3: Mm.
4: Madali ba yan?
3: Mahirap yun, Pastor. Lalo na kung alam mong mali. Naku. Lalo na kung alam mong diskarte.
4: Kahit na nga tama eh.
3: Mapapayuku ka na lang.
4: Eh, ikaw naman lalaki. Sanay ka na ikaw ang nagmamanage ng iyong buhay.
3: Mm.
4: Eh, nag-asawa ka. Sino na ang magmamanage ng buhay mo?
3: Yung asawa na.
4: Oo. Para ka palang kumuha ng personal manager. Oh? Yan ay mga period of adjustment. Dapat po yung maunawaan ng mga mag-asawa. Kaya binabanggit pong palagi ang panahon ng paglalang. Ito'y nasa aklat ng Unang Korinto 11:18-12. Isulat po ninyo at basahin po ninyo mamaya. Na ang lalaki pala, ito ang kwento. Ang lalaki ang unang nilikha ng Diyos. At pagkatapos ay nilikha ang babae mula sa lalaki. Aba, ganun pala.
3: Mm-hmm.
4: Eh ngayon, saan nagmumula ang tao? Sa babae.
3: Mm-mm.
4: Pero ang kwento, ang babae ay nagsimula sa lalaki.
3: Yes.
4: Ang ibig sabihin po nito, walang sino man na pwedeng magmalaki sa atin. Ang babae ay nagsimula sa lalaki. Ang babae ay tadyang ni Adan.
3: Mm-hmm.
4: Pero ngayon, lahat ng lalaki ay nagsisimula sa babae, sa kaniyang nanay. Walang lalaki na pwedeng magmalaki sa babae. At ang babae ay hindi rin pwedeng magmalaki sa lalaki, sapagkat ang babae ay sa lalaki nagmula. Merong masusukat ba natin ang katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos sa bagay na ito? Nakita po ninyo yung interdependent, interrelated ng creation ng pamilya, ng sangbahayan, at ng bawat henerasyon ng tao. Iyan ay sa katalinuhan ng Panginoong Diyos. Sapagkat di mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. Sa talatang 9 ng ganito ay sabi, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. Nagbigay ang Diyos ng palatandaan sa panahon ng Old Testament. Eh ngayon, tanggap na natin ito. Ganito na ang ating buhay, na ang mga babae ay labis ng makapangyarihan. Paano na yan? Kaya po namin sinasabi sa inyo ang katotohanan na nasa saad sa banal na kasulatan. Matuto po tayong makibagay. Period of adjustment, panibagong simula. Ano ang iyong pagsisimulan bilang lalaki ang maging tagapamahala ng sangbahayan? Ikaw babae, ano ang iyong pasimula ang magpasakop sa lalaki? Ito ay mga simulain ng pag-aasawa na itinakda ng Diyos simula pa ng una. Huwag po nating i-revise. Huwag nating i-revise. Tayong mga lalaki, pagbutihin natin. Tayo naman ang mga babae, iilagay din natin sa lugar ang dapat nating kalagyan. At sa ganitong paraan ng pagkakasundo ng mag-asawa, ang kapayapaan ay mananatili sa inyong relasyon habang tayo'y nabubuhay. Gayunman, ayon sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki. Oh!
3: Mm-hmm.
4: At kailangan din ng lalaki ang babae. Oh! Kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinilang ng babae, at mula sa Diyos ang lahat ng bagay.
3: Ayun.
4: Ganun pala ang ganda ng pagkasulat. Ano? 1 Corinto 11, 8-12.
3: Mm-hmm.
4: Yan ay nangyari sa kahangahangang karunungan at katalinuhan ng Diyos upang malaman ng babae kung saan siya lulugar. At malaman din ng lalaki ang lugar na dapat nating tayuan.
3: Mm-hmm.
4: Ang lalaki ay para sa babae, at ang babae ay para sa lalaki. Ba?
3: Malinaw yun.
4: Oo.
3: Mm-mm.
4: Kaya dapat talaga may asawa. Ang lalaki para sa babae. Eh paano na yan ngayon kung lalaki para sa lalaki, babae para sa babae?
3: Mm-hmm. Wala ganun.
4: Hindi po yan ang panukala ng Panginoon. May binabanggit lang po natin, sinasabi natin ang unang simulain ng Diyos. Pahalagahan po natin ang ating pagiging lalaki. Tayo ay para sa ating asawa. Ang ating asawa ay para sa atin. Para ano? Hindi para abusuhin, kundi upang ating mahalin. Yan ay panibagong simula ng buhay ng pag-asawa na ikaw ay magmamahal sa isang lalaki na hindi mo kaano-ano, ikaw ay magmamahal sa isang babae na hindi mo kaano-ano. Yan ay sadyang takda na panukala ng ating butihing Diyos. Ang pag-asawa ay batas ng pag-ibig at hindi pag-aabuso. Mga lalaki, iibigin ninyo ang inyong asawa. Efeso 5:31. Sa pag-aasawa, ang lalaki at babae ay pumapasok sa ministeryo ng pagiging isa. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Mga bagong simulain yan. Ikaw ay dalaga, may sarili kang kwarto sa bahay mo, eh nag-asawa ka, ano ngayon ang gagawin mo?
3: Mm-hmm.
4: Dadalin mo yung asawa mo doon sa iyong kwarto.
3: Mm-hmm.
4: Magulo yan. Magulo
3: dapat
4: yan.
3: Hiwalay.
4: Eh ako ngayon, binata ako. Mm-hmm. May sarili akong kwarto doon sa aming bahay.
3: Mm-hmm.
4: At lalabas ako, papasok, lalabas. Eh ngayon, nag-asawa ako. Dadalin ko yung asawa ko doon sa kwarto ko.
3: Nako.
4: Ganun ba?
3: Hindi.
4: Yan ay magulong buhay. Mm-hmm. Ang sabi, iiwan ang ama at ina. Ito'y bagong simula na dapat maunawaan ng lahat ng nag-aasawa. At kung tayo po ay may asawa ngayong panahong ito at tayo ay nakapisan sa ating biyanan, nasa inyo na po yan. Pero sinabi ng Biblia ang dapat nating kalagyan. Kung tayo po na mga lalaki ay mag-aasawa, ipanukala natin na hindi natin ititira sa ating magulang ang ating asawa. Babae, sa inyo pong pagiging mag-sweetheart, mag-usap kayo. Sabihin nyo na sino man sa atin ay hindi titira sa ating magulang. Aba, may tanong pala dyan yung kapitbahay ko. Paano daw kung yung biyanan ang sumunod?
3: Oo nga.
4: Yung biyanan ang tumira.
3: Mm-mm. Alangan naman paalisin mo.
4: Nako, saka na natin sagutin yan.
3: Mm-mm.
4: Baka hindi matapos ang usapan o kaya may magalit pa sa atin na biyanan. Itatratuhin ko ang aking asawa kagaya ng aking sarili. Ito'y mga simulain, mga principles. Nang aking iibigin ang aking asawa, kung paano kong inibig ang aking sarili. Aba, hindi ko sasaktan ang aking sarili kagaya ng aking asawa ay ibang sarili. Ano pa ano ba yan? Ang aking asawa ay aking sarili. Kaya pag sinaktan ang asawa, ang nasasaktan lalaki. Kaya pagka po ang mag-asawa ay nagkakagalit, sinasaktan ng isa ang isa, ang nasasaktan ay ang sariling niya.
3: Isa't isa, yung sarili nila.
4: Kailangan pong maunawaan natin yan na mamahalin natin, huwag natin sasaktan ang ating asawa. Dahil pag sinaktan natin ang ating asawa, para nating sinasaktan ang ating sarili. Oo nga, ano?
3: Mm-hmm.
4: Pagka pala tayo nakasakit ng damdamin ng ating asawa, tayo ang unang masasaktan.
3: Oo, tama.
4: Mm-hmm. Yan. Sa side ng pamilya na masaya, ay walang pang-aabuso. Bantayan po ninyo yan, walang domestic violence. Yan pong domestic violence na yan, physical abuse, child abuse, verbal abuse o anumang mga abuso sa loob ng tahanan. Yan po ay napakalupit na kasamaan na nangyayari sa loob ng pinto ng bahay ng tahanan. Wag tayo, no emotional abuse. Bawal din palang tanggihan yung asawa.
3: Saan? Sa lahat? Sa lahat ba yan?
4: Pag daw yung asawa, sabi nung, pagka daw yung asawa ay nangalabit,
3: mm-mm,
4: hindi daw dapat yan tatanggihan. Paano nga? Pagod na nga.
3: Oo nga.
4: Maghapon yan na ang mundo na natin. Pagka daw ang babae ay naligo,
3: mm-mm,
4: at nagbigay ng hint,
3: mm-mm,
4: dapat daw ang lalaki ay
3: alerto.
4: Mabuti.
3: Oo. Oh, diba?
4: Mga lalaki, babantayan nyo yung mga hint, mga, ba't nga ganun, ano? Ayaw magsabi. Ayaw magsalita.
3: Mm-mm.
4: Pakiramdaman.
3: Yun.
4: Ikaw na lalaki, nagbigay na nga ng idea, samantalahin mo na,
3: mm-hmm,
4: pagkakataon na yan.
3: Mm-hmm.
4: Ikaw naman na babae, napansin mo, ganito ang kilos, aburido, ganito, ganun. Dapat listo ang babae.
3: Sa asawa lang yan, Pastor, ha? Baka yung iba, basta mag-asawa lang yan. Context ng pag-aasawa.
4: Oo.
3: Oo.
4: Baka yan ay gagamitin ninyo sa ibang tao. Naku, hindi. Gugulo po ang buhay natin. Ito ay karanasang pang mag-asawa. Ang maligayang tahanan, maligayang pamilya ay ganyan. Walang physical abuse, walang verbal abuse, walang emotional abuse.
3: Mm-hmm.
4: Walang pang-aabusong physical, hindi nagsasakitan, hindi nagsasalita ng masama, at tinutupad ang katuparan ng kanyang emosyonal na pangangailangan bilang babae at bilang lalaki. Kaya masarap itong usapan na ito eh.
3: Mm-hmm.
4: Nakakapagpalukso ng kalooban. Ang usapan dyan ay, sa mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Pero meron sinabi na bangkit sa aklat ng Efeso 5:21, submit one to another.
3: Ayun.
4: Ganito pala. Pastor, bakit hindi mo ituro yung mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa? Pero meron po palang sinasabi na ang lalaki magpasakop din sa asawang babae. Hindi pala masama yun, nakasulat pala yun. Kasi yung mga unang nag-aral ng Biblia, marahil, na-overlook nila, magkakasunod lang na talata yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Magpasakop kayo sa isa't isa.
3: Mm-hmm.
4: Ang nabasa lang nung lalaki, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa.
3: Mm-hmm.
4: Bakit ganun ng mga lalaki? No? Ang pinag-aaralan lang sa Biblia, yung pabor sa kanila.
3: Mm-hmm.
4: Kayo bang mga babae, wala bang pabor sa inyo?
3: Oh. Kasi dapat, Pastor, holistic. Oh, diba?
4: Hindi, ganun kasi ang kultura ng Biblia.
3: Lalaki talaga ang
4: superior.
3: Oo.
4: Pero nandito na ngayon sa panahong ito na ipinaglalaban na ng mga babae ang tinatawag na equal.

0: Nicodemo, kailangan kilalanin niya ang Panginoon, Jesus, bilang kanyang personal na tagapagligtas. Kailangan siya ay mabautismuhan ng tubig at ng espiritu. Iyan ang panibagong simula ng karanasan ng isang Kristiyano. Kaya nga, pagka ipinanganak sa kaharian ng Diyos, siya'y magsisimulang maging bata na magpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Sister Pau, yan ang ating pag-aaral.
1: Amen. Ngayon, Pastor, para na-realize ko, ibig sabihin, kapag pala may bago tayong simula as mag-asawa, para din tayong bata.
0: Oo.
1: Kasi ano panibagong chapter, di ba?
0: Oo.
1: Oo. Yan.
0: So, ang pag-aasawa nga ay period of adjustment. Kaya marami ang naghihiwalay sa unang 5 taon pag hindi nila nabalanse ang pag-aasawa at ang personal nilang buhay.
1: Mm.
0: Eh, yung ipinapaliwanag ko sa mga nakaraan, ang brain ng tao ay makapangyarihan.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka nakaprepare siya na mag-asawa, mangyayari yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag hindi nakaprepare na mag-asawa ang dalaga, magulo yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung isip niya magtatrabaho, hindi siya magpapasakop sa kanyang asawa. Lalaban at lalaban siya.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din ang lalaki kapag hindi nakahanda sa pagpapamilya, magiging lousy, magiging irresponsible.
1: Mm-hmm.
0: At sa pamamagitan nito ay, siyempre, negligence, eh hindi magkakasundo.
1: Mm-hmm.
0: Aawayin siya ng kanyang biyanan, aawayin siya ng ibang tao, mag-aaway silang mag-asawa,
1: mm-hmm.
0: eh magkakaanak.
1: Ayun. Di mas magulo?
0: Dugtong-dugtong yan.
1: Oo.
0: Eh, hindi pa handa sa buhay may asawa, magkakaanak na.
1: Mm-mm.
0: Adjustment na naman sa buhay na may anak. Nakita ninyo?
1: Mm-hmm.
0: Yan ay mga krisis ng tahanan. Yan ay panibagong simula. Kaya pinaghahandaan, pinagpaplanuhan, at punong-puno ng sakripisyo.
1: Ayan. Ako, napakaganda ng ating usapan. Huwag nating hayaan, Pastor, na gano'n, ano? Kung pwede naman palang paghandaan beforehand, di ba? Mm-hmm. Makinig tayo sa ating mga magulang, sa mga gantong seminar.
0: Eh, sana nga mayroong kurso ng tungkol sa pag-aasawa.
1: Kaso,
0: ano kaya kung ipadagdag na natin yan sa DepEd na sabihin na isang subject ng tungkol sa family relation?
1: Maglagay
0: na kaya ng ganyang subject. O kaya ng kurso na ganyan. Pero sa psychology yata, kasama ito sa pinag-usapan.
1: Kaso, Pastor, ang tanong dyan, ano ang magiging textbook? Yan.
0: Sinong gagawa?
1: Oo, kasi basihan yun eh. Siyempre.
0: Baka tayong dalawa pagawain eh.
1: Usually, idea lang ano saan kukuha. Alam naman ng mga families ngayon. Kaya, napakarami nga. Maaring pwedeng pagkuhanan, ikaw.
0: Pero dahil po sa sitwasyong ito ngayon na ating pinagdadaanan ng tungkol sa mga miserableng pag-aasawa, marami na po ang mga family counselor ngayon na nag-aral ng tungkol dito sa bagay na ito.
1: Yeah. At kayo, Pastor, di ba family counselor kayo?
0: Eh, oo. Dahil nga sa ka-attend natin ng mga series ng pag-aaral, naunawaan na rin natin yan sa kahabaan ng panahon.
1: Amen. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat ng ating taga-subaybay?
0: Ang pagiging mahinahon sa pag-aasawa ay napakahalagang bagay. Na tayo ay unawain natin ang mga pangyayari at sitwasyon bilang mag-asawa sapagkat ito ang mga panuntunan at simulain ng buhay. Magmalasakit tayo, magpahalaga tayo sa ating relasyon, sa ating pag-aasawa at sa pamilya.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, ano, lalo na si Pastor Nick pa isang family counselor, may katanungan po kayo or kaya naman komento, naganais po kayo ng payo, ng Bible study, ng panalangin, or ito na lang pong aklat na ito, napakaganda, pag-asa para sa mga pamilya ngayon, baka maaaring narito pong kasagutan sa inyong katanungan. Maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito, 0995-525-884. Ulitin ko po, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Maraming salamat po o dakila naming Diyos. Aming naunawaan na ang pag-aasawa ay simulain ng buhay. Matuto po kaming magsakripisyo, magmalasakit, magpahalaga sa tahanan na aming itinayo bilang mag-asawa. Marahil, Panginoon, kami ngayon ay nakakaranas ng mga hindi magagandang karanasan. Subalit sa pamamagitan ng iyong pagpapala at pagpatnubay, ibalik po kami sa isang maganda, maayos na relasyon na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahalan upang kami mabuhay na maligaya at tiwasay bilang isang tahanan.

0: Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli mga kaibigan, abangan ninyo ang panibago nating episode dito po sa ating serye ng pag-aaral tungkol sa pagkakaroon ng malusog at masayang tahanan. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke

militar sa Ukraine. Ang AWR-360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR-360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha, sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag.
kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose!
1: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
2: Isang masayang pagbati pumuli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man kayo naroroon sa mga oras na ito. Ang amin pong patuloy na panalangin ay nawa na sa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob po ng 30 minuto na punong-puno po ng impormasyon mula po sa banal na kasulatan. Ako ang inyong pong lingkod, Brother Edison Acevedo Jr., ang inyong pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ito ay hatid po ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin muli ngayon ang isa sa ating mga pastor from Manila Center Seventh-day Adventist Church, na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po muli, Pastor Glenn.
3: Welcome, man. Good day to you, Brother Edison, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay.
2: Yan. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa at sa paksa po na ating pong pag-uusapan, akin po kayong inimbitahan na tayo po ay sama-samang manalangin. Let us pray. Pakilang Diyos, salamat po muli sa panibagong araw, sa panibagong pagkakataon na kami po ay makarinig at makapag-aral ng inyo pong salita, ng katotohanan na nanggaling po Panginoong Diyos sa inyo pong salita. Bigyan niyo po kami ng patnubay at gabay ng banal na espiritu, lalo't higit Panginoon ang amin pong mga taga-subaybay na inyo po silang bigyan ng gabay ng banal na espiritu. At ganyan din po kay Pastor Glenn sa kanya pong pangunguna sa pag-share ngayon ng inyo pong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa pagdiling namin panalangin sa pangalan namin Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, amin po kayong inimbitahan na patuloy lamang po kayong makinig at manood sa ating programa. At huwag din yung kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una po ang Adventist Teleradio at Adventist World Radio Manila. At muli po, ang tema ng ating pag-aaral sa setting ito is What Must I Do to Be Saved? At sa araw pong ito, ang ating pong pag-uusapan is about God Offers Life. Kaya po, ibigay nun natin ang panahon, ang pagkakataon at ang atin pong pandinig sa atin pong tagapagsalita. Pastor Glenn?
3: Thank you, Brother Edison. Muli, isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, saan ka man naroroon. Patuloy tayo sa pag-aaral tungkol sa tanong, What must I do to be saved? Pinatinalakay natin isang beses yung panawagan ng Diyos para tayo ay maligtas. At yung kaligtasan niya, ibig sabihin ay buhay. Buhay. Ngayon naman, ang ating bibigyan ng pansin ay yung kanyang buhay na inaalay, na inaharap, na inaalok sa iyo. No? Pero yung buhay na inaalok ng Diyos sa atin ay inaalok niya dahil alam niya ang ating problema. Matindi ang problema natin, kaibigan. Matindi. May tatlong realidad na kailangan natin harapin. Tanggapin natin ito sa ating buhay. Ano yung unang realidad sa buhay? Una, life is short. Maiksi ang buhay. Gusto natin ang humaba eh. Bakit gusto natin humaba o kung pwede nga Huwag na tayo mamatay. Bakit gusto natin yan? Kasi maiksi ang buhay. At ang dulo ng maiksing buhay na yan ay kamatayan. Life is short. Sabi nga sa John chapter 4 verse 14, "What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes." No? Ano ba ang iyong buhay? Inhalan tulad sa isang mist. Diba pag sa umaga, may hamog, andyan yan. Pag sumikat ng araw, wala na, nag-evaporate na. Ang ating buhay nga, inhalan tulad lang sa isang damo. Nandyan, after a while, tuyo na, patay. Well, gaano ba kaiksi ang ating buhay? No? Ang average lifespan ngayon ay mga sa Philippines, 70. Na average, male and female average na yan, 70. Kaya let's say mag-retire ka ng 65, the average Filipino will live up to 70, 71. So meron ka na lang 5 or 6 years to enjoy, let's say, your retirement. Sa ibang bansa, sabi nila, you work up for 67 na retirement nila, then the average lifespan naman is 78. So they have 11 years to, let's say, enjoy their retirement, kundi pa sila sickly. No? Yung ating mga leaders nga eh, gusto humaba ang buhay nila. Kasi lifespan dati, na alam ko pa eh, 100. Ngayon, sa genes, pagtitingnan ng ating genes ay 120. No? Yung sa genes mo, sabi nila, ay, pwede pa yan. Kaya humahanga tayo sa mga taong mayroong 100 o mga centenarians. Mahaba. Pero marami naman sa kanila, hindi na very productive. Dependent na. Pero kaya ng katawan natin, based on the study of our genes, pwede ng 120 years ang lifespan. Pero minsan narinig natin sa isang usapan ng dalawang world leaders, no? Parang binabasa o iniintindi nila yung mga lips, no? Ito yung narinig nila. Gusto nilang humaba ang buhay nila. At sabi ng isang leader, ay through transplant, organ transplant. So, alam niyo siguro kung saan nagmula yun, no? Na gusto nitong mga leaders at elite ng isang bansa na humahaba ang kanilang buhay. Ang turing na nila sa edad na 70 years ay para lang bata pa. Parang infant pa lang. Kaya kaya nilang pahabain siguro ang buhay. Beyond 70, beyond 78, or probably reaching 120 years or even 150 years. How? Through many medical breakthroughs. Pero ang isang ayaw ng maraming tao sa buong mundo ay tinatawag nilang organ transplant, na buhay pa yung tao, kakatay na nila, tapos kukunin nila yun. Kaya para bang sasakyan, pwede mong pahabain ang buhay na sasakyan. Pag na-flat tire o gas-gas na o kalbo na yung tire o gulong, palitan mo ang gulong. Kalbo na yung o sira na ang brake, palitan mo yung brake. Sira na makina. Bumili ka ng isang buong makina. So, inisip nila pwedeng gawin sa ating katawan yan. May mga medical breakthroughs naman kasi. Ano yung mga breakthroughs? May nakakagawa na sila ng artificial heart. Meron nga ngayon portable dialysis, no? Marami pang ginagawang artificial na kung masira ang isang organ o bahagi ng iyong katawan ay pwede pang palitan. Bakit nila naiisip ito? Maiksi kasi ang buhay. Maiksi naman talaga eh. Di ba? Yung panganay namin kapatid, no? 8 days old lang. 8 days. O 8 or 10 days old lang. Wala pa ako nun, ano? Kaya sabi sa amin ng aming magulang, yung aming panganay na kapatid na tawag sana namin ay Kuya Sani kung siya ay buhay, ay 8 or 10 days old lang namatay. Nung pinanganak daw, sabi ng mother ko, si Mrs. Esther Lagabon, ay sabi ka agad ng doktor sa kanya ay, hindi siya para sa inyo. Ibig sabihin, may malalang karamdaman ang bata, ang aking kapatid. Kaya after a few days, namatay. Tayo ay napapaligiran ng kamatayan. We are surrounded by death. Ako bilang pastor ay marami ng dinadaluhan ng mga taong pinapanalangin, ma-anointing ng mga taong dying, very, very sick, o kundi patay na. Iba, bata pa sa ER. Napakalungkot, no? Haguluhol ang ina. May itong kaibigan ko, matagal silang walang anak. So, they adopted. Oh, masaya sila. After a few months, infant pa eh. After a few months, dinala sa ER, may problema. Tinawag ako. At nung dumating ako sa ER, may ginagawa respiration para sa heart, para manumbalik ang heartbeat. Hanggat sinabi ng tatay, na isa rin doktor, ay itigil na. At hindi nakikita na madilim na o may tim na yung legs, no, paa, hanggat namatay ang bata sa emergency room. Ang tanong sa akin ng nanay, why? Bata pa, no? Yung madati ko rin estudyante sa high school, bata pa. Best from college, aksidente, patay. No, patay. So we are surrounded by death. Hindi lamang maiksi ang buhay, kundi napapaiksi pa. Paano napapaiksi ang buhay? One is through accidents. Iba, they die through accidents because they engage in extreme or risky sports, no? Or activities. So, na-accident siya. Masyado mabilis magpatakbo. Ano pa yung mga risky behavior? Minom ng alak, risky behavior yan. Nagsisigarilyo, risky behavior yan. Nag-take ng drugs, risky behavior yan. No? So, maiksi na nga ang buhay, para bang pinapaiksi pa nila. At ngayon may mga pag-aaral pa, pag kulang lagi ang iyong tulog, is iiksi ang iyong buhay. No? Pag 3 to 4 hours, so, lang yung tulog, you're shortening your life. Given lack of exercise, you're shortening your life. O pag may mga kinakain ka na gayto o ganyan, it can shorten your life. So, maiksi na ang buhay because of a poor lifestyle, unhealthy lifestyle, napapaiksi pa ang buhay. Iba naman, maganda siguro ang healthy lifestyle, no? Okay ang lifestyle, healthy. Walang risky behavior, pero napasakay sa eroplano. Yung eroplano naman ay nag-crash. No? Marami kang narinig na balita sa ganyan. So, life is already short and it can be shorter still through accidents, diseases, and other risky behaviors. Kaya kung isipin mo, wow, ay si talaga ng buhay. Lalo na kung ikukumpara natin ang ating buhay sa buhay noon. Ano ba yung pinakamahabang recorded na buhay sa banal na kasulatan? Ha, si Methuselah. 969 years. Haba, no? Haba. Tapos, mamaya, panahon ni Noah, nabawasan ng malaki, 300 plus. Pagdating kay panahon ni David, 3 score and 2. No? Ano yun? 3 score? 60. Tapos dagdagan pa ng 10. 70. Okay, panahon na ni David yan. At kung madagdagan pa, sabi sa Bible ay marami ng sakit. Mahirap na. Kaya yung iba sa atin na gusto pang humaba ang buhay, di ba? Okay yan. Pero alam natin, beyond 70, talagang elderly ka na yan, ano? Marami ka nang mararamdaman. Ang kwentuhan mo na sa iyong mga kaibigan ay tungkol sa mga sakit mo. Ang binibida mo na ay dami ng iyong mga maintenance at gamot. Life is short. So what is your life? It's but a mist. That's one big problem of life. Life is short. May solution dyan ang Diyos. No? Ano pa ang isang realidad na kailangan nating harapin? No? Second is, a final judgment is coming soon. Dating ang huling paghukom at ito ay malapit na. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa Revelation 22:12, "Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done." Judgment is coming soon. Iba, minsan ayaw pag-usapan itong judgment. Walang judgment. God is a God of love. There is no judgment. There is a judgment. We are a creation. We have a creator. And we are accountable to our creator. We are answerable to our creator. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay, magre-report tayo sa Panginoong Diyos. How we used our lives. Pinagkatiwalaan tayo ng katotohanan, mananagot tayo how we use those truths. Judgment. Sa ating karanasan naman sa buhay ay kahit sa eskwelahan, di ba? May mga quizzes, may mga test, at yung mga huli pa ay final exams. At yung pinakamabigat pa ay mga licensure exams, di ba? Talagang tawag natin yan pagsusulit. Examination. That's, in a sense, a judgment. What is judgment? You answer for what you have done. No? You answer for what you have done. Ngayon nga ay meron mga investigations nangyayari sa ating gobyerno. May judgment yan. Iba na sisante sa trabaho. May investigation. Tapos, may justice tayong sinasabi. No? Justice is you get what you deserve. Kung ito ang sinasabi ng batas, ito ang ipapataw sa iyo. Ito ang ginawa mo. May karampatang punishment yan. Or reward. Judgment is not only about punishment. Sabi nga dito sa Revelation 22, "Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done." Iba natatakot sa judgment. Hindi naman kailangan matakot ka. Kung ikaw ay naging mabuti sa batas ng tao, walang problema. Pero kung ikaw ay gumawa ng masama, doon, mamroblema ka. Ha? Medyo matakot ka. Mabahala ka. Bakit? May nilabag ka eh. Sa buhay natin, may binigay ng utos ang Diyos. Tapos, nilabag natin. So, mabahala ka. No, mabahala ka. Pero sabi niya, "To bringing my recompense with me." Judgment brings with it what? Punishment and rewards. Rewards. So, tayo ay naharap sa paghusga. Every day, we face it. People judge us. No? For everything we do, we are being judged. Sa tingin lang sa iyo, you are being already assessed, evaluated, and judged. At the end of the month, before you get your salary, you submit your labor report. In a sense, they are evaluating you. They're always judged. Pero, merong final judgment. Ito yung huling paghukom. Before we have our last breath, in a sense, we say, okay, you have lived your life. There will be a judgment on how you live your life. Ang iyong buhay ay titingnan, riripasuhin. At base sa buhay na yan, may judgment. Sabi nga, to repay everyone for what he has done. What he has done. So this is one reality. Yeah, every day, we have to live our lives knowing that we are being judged by God. Our actions, our words are being recorded in heaven. There is a record of our life in heaven. Hindi lamang nasusulat yan, on video ba yan, colored pa siguro, 3D, recorded yan. Dahil God is a just God. He makes a judgment also based on evidence, as we also make judgment based on what we hear, what we see, or based on evidence. So, there is a final judgment. Tatalakayin pa natin ito sa dating na panahon. At sa mga iba pa pagtalakay dito sa ating programa ito, ang judgment ito. At ito ay malapit na. Okay? This final judgment is coming soon. Coming soon. Noon pa sinabi yan eh. No? Panahon pa ni John the Beloved. 1st century AD. Eh, ano na ngayon? 21st century na tayo eh. Kung soon na yun sa panahon ni John the Beloved, eh, paano pa ngayon? Very, very soon. Very, very soon. So, we have only how many years to show to God how we live our lives? Kung ang buhay mo ay up to 70 and 80, you only have 70 to 80 years to show to God how you lived your life. Pero, eh, our lives, kagaya ng nabanggit ko kanina, is short. And it can become shorter. Anytime, your life, my life, can be cut short. So, wag mo sabihin, okay, first 35 years, I will live a wicked life. Then the last 20, 30 years, mag-righteous na ako. You never know when your life will end. Huwag mo sabihin at the end of 70 years and judgment. Actually, before you sleep tonight, basically when you close your eyes, are you sure that you will wake up? Hindi, di ba? Hindi. Kaya bago ka palang matulog, ready ka na for judgment. Ready ka na. Kasi you're not sure if you will still wake up. Kaya, hindi naman sa nakakatakot ito. Realidad talaga ito eh. The final judgment is coming soon. If you have lived your life according to God's will and plan, no problem. No fear. No? Huwag ka na mabahala. Mas gugustuhin mo, Lord, come quickly na. Come quickly na. I'm so ready. That's the next reality. And the third reality is, death is the destiny of the wicked. Okay? Death is the destiny of the wicked. Lahat may hangganan. Lahat may patutunguhan. Yung naging masama, saan sila pupunta? Sa kamatayan.

0: This is serious stuff. Sapagkat kung wala ka sa Book of Life, you will be thrown into the lake of fire. So, nasubukan na mo daw sumakay sa aeroplano. Tapos, wala ka palang ticket. Wala ka palang reservation. Wala ka dun sa manifest, sa listahan. Kaya pagpasok mo, hindi ka pinapasok, hinarangan ka. Bakit? Wala yung pangalan mo eh. Dun sa listahan na bumili ng ticket, nagpa-reserve ng ticket at nag-check-in na. Kahit anong sama na loob mo, anong gawin mo, kailangan ang nakalista lang makapasok. Our lives will be judged. And hopefully, our lives' judgment will be positive for us. Kaya ang panawagan ng Diyos ay piliin natin ang buhay na kanyang inaalay. Bakit? Pag hindi natin tinanggap ang buhay na kanyang inaalay, dun tayo mapupunta sa kamatayan. Our names will not be found in the Book of Life. Pag nireject natin ang ating Diyos, no? When we say no to God, we reject Him. Our destiny is death. Sabi ng Bible, they will be thrown into the lake of fire. Kaya kaibigan, piliin natin ang Diyos. Ulitin ko yung sinabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live. Ibigan, choose life. Choose God. Let us pray. Our Father in heaven, maraming salamat sa iyong panawagan. Tinatawagan niyo po kami maligtas. Tinatawagan niyo po kami sa kaligtasan. O tinatanggap namin ang inyong offer ng kaligtasan. Inilapit ko po sa inyo ang aking kaibigan. Gusto niyang magkaroon ng mahabang buhay. Gusto niya ng kaligtasan. Ayaw niyang may tapon doon sa lake of fire. Ayaw niyang mapasama sa mga wicked, kundi makasama ng mga may kaligtasan at iligtas. Ipadama niyo po sa kanya, ituro niyo po sa kanya ang daan ng kaligtasan. At nawa maranasan niya ngayon ang kaligtasan nagmumula sa inyo. Kaya Panginoon, today, we choose life. We choose you. Ito po iniling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa atin pong tagapagsalita kay Pastor Glenn na makapulot po tayo ng marami pong kaalaman at katotohanan mula po sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ganyan din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagkutok sa atin pong programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. At muli po, inyo po kaming samahan bukas. Muli, ako si Brother Edison Aceveras Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: There are studies that if you sleep 10 p.m., gives you a better quality of life. Mm. Pag more than 10 p.m., medyo late na yun.
1: Mm. Okay? Kahit pa 11 p.m. or 12 a.m. na kayo natulog, mga kaibigan, at gumising kayo ng tanghali, even if you accumulated 10 hours of sleep, iba pa rin yung quality of life. Pag before 10, yes, I've also read that.
0: Lastly, premature aging, kung gusto nyo talagang gumanda balat nyo, hindi kayo tumanda, smoking definitely plays a role. So, a lot of our patients would be smoking 20 cigarettes per day. You know, I really advise them to stop smoking because not only does it promote premature aging or tatanda ka, pati yung mga tao around you would also grasp the smoke and they will have allergies in their body. And also alcohol, meaning alcoholic beverages, wine, beers, these are also factor. They are also can be allergens. May mga umiinom nito na kumakate rin. So if I really advise everybody, it's really have to change your lifestyle. Lifestyle plays a role in your skin.
1: Kasi totoo, mga kaibigan, kung ano po ang ating ginagawa sa pang-araw-araw at kung ano po yung ating kinakain, it shows up, it reflects po sa ating skin. And to end our episode this evening, Doc Aimee, ano po ang inyong huling mensahe para sa ating mga listeners tungkol po sa pangangalaga ng kanilang balat?
0: Okay, so skin is a reflection of your well-being. Skin is the biggest organ of your body. So I really suggest our viewers to invest in your skin and start early on seeing a dermatologist, a board-certified dermatologist, so at least we can give you the right treatment for your skin type. So I hope we learned a lot from our lectures today.
1: Yes, mga kaibigan, natutunan po natin ngayong gabi na ang ating balat ay hindi lamang panlabas na anyo. Ito ay salamin ng ating kalusugan, pati na rin po ang ating pamumuhay. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa 1 Corinthians 6, 19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Our bodies are the temple of the Holy Spirit, mga kaibigan. Ipagpuri ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Kaya't pangalagaan po natin ito, mga kaibigan, hindi lang para sa kagandahan or aesthetics, kundi bilang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay po sa atin ng ating buhay at kalusugan. Maraming salamat po kay Doc Aimee sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At see you po sa next episode ng Radio Clinic.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo at tayo mismo ay kanyang paghahari. Bubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng kuwang para paglagyan ang mga ito.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikasyam na bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pananalapi at yaman o pera na ating tinatangkilig. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagtuklas sa kahanghangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi patungkol po sa pera o kayamanan, tulungan niyo po kami na amin pong matutunan kung paano po ito gamitin para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ang planet Earth ay kagagaling lang sa mga kamay ng lumikha sa lahat ng karilagan at kasakdalan nito. Ang luwalhati nito'y di mailarawan. Ang guhit ng likha ng dalubhasang tagadisenyo ay sumasalubong sa bawat mata. Ang mga kahangahangang pagsikat ng araw ay pumapantay lamang sa mga nakamamanghang paglubog ng araw. Ang mga mapayapang lawa ay matatagpuan sa pagitan ng mga burol. Ang umahalimuyak ng mga bulaklak ng bawat kulay at umuusbong ng mga baging ay nakalulugod sa pakiramdam. Ang mga maringal na puno ay umindayog sa banayad na simoy ng hangin at ang mga sanga ng mga punong namumunga ay nalalaglag sa ilalim ng kanilang kargada ng bunga. Pinuno ng mga ibon ng bawat paglalarawan ang hangin ng kanilang masasayang awit. Ang mga batis at lawa ay buhay na may magandang isda. Walang takot na gumagala ang mga hayop sa malawak na parang. O, napakalaking paraiso ang tinatamasa ni Adan at Eva. Ang Diyos ay nagnais na ipakita ang kanyang pagmamahal sa isa pang espesyal na paraan para kina Adan at Eva. At ang lahat ng mga ito ay mga bagay na ibinigay ng Diyos upang mamahala ng may kahayusan at kabanalan. At higit sa lahat, kilalanin na may Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nasa ating pangangasiwa. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talatay 8, ang wika, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa inyong imahinasyon, sa isang lugar sa gitna ng kahanga-hanga at kagandahan ng bagong silang na mundo, ang Diyos ay nagdisenyo ng isang hardin na tahanan para kina Adan at Eva. Ang pinakamarangyang tahanan sa lupa ay hindi mayahambing sa orihinal na tahanan ng hardin sa mundo. Walang mga supermarket o naghihintay na linya sa Eden dahil tinutustusan ng Diyos ang kanilang pagkain. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1 ang talatay 29. Tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Wala silang upa o buwis, walang kandado o susi, walang banta ng mga taong magnanakaw. Sa katunayan, walang mga ospital o mga butika. Nasiyahan sila sa perpektong kalusugan at walang katapusang kabataan. Nagkaroon din sila ng perpektong pag-ibig sa isa't isa at walang hanggang pagmamahal sa Diyos. Gusto ng Diyos na ibahagi ni Adan at Eva ang pag-ibig na iyon. At dahil dito, sinabi niya, dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, talatay 28, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Nilayon ng Diyos na ang planet Earth ay tirahan ng isang malaki, masaya, malusog na pamilya. May iba pa bang iniisip ang Diyos para kina Adan at Eva? Nais niyang bigyan sila ng posisyon ng responsibilidad. At hindi ba ito mahalaga para sa kapakanan ng tao? Hindi ba kailangan nating lahat ng hamon? Hindi ba't lahat tayo ay nasisiyahan sa pakiramdam ng isang trabahong tapos na? Isang pakiramdam ng tagumpay. Muli sa talatang Genesis Kapitulo 1 ang talatay 28, ang wika ng talata. Magkaroon kayo ng
pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang pamamahala sa kanyang mundo. Gaya ng sinasabi ni Haring David dito sa awit 24 ang talatay 1 ng wikay, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Sa aklat naman ni Haggai o Ageo, mababasa natin sa Kapitulo 2 ang talatay 8. Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito rin ang sabi sa aklat ng mga awit, Kapitulo 50 ang talatay 10 ang wika, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Well, maaari mong sabihin, nagtatrabaho ako at kumikita ng aking sweldo. Sa akin yan, di ba? Sa isang diwa, ito'y maaari. Gayon pa man kung wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talatay 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Kita ninyo, wala talaga tayong pag-aari. May unang o may naunang pag-aangki ng Diyos sa atin at sa ating mga ari-arian. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Ang Concise Oxford Dictionary ay tumutukoy sa isang salitang ginamit na steward o tagapangasiwa bilang isang taong pinagkatiwalaan sa pamamahala ng pag-aari ng iba. Ngayon, kapag ang isang tao ay pumasok sa isang stewardship relationship o relasyon sa pagiging katiwala, dapat niyang malaman na kung ano ang inaasahan sa kanya ng may-ari. Ang Diyos ay nagkaroon ng pangunawa kay Adan dahil ang Biblia ay nagsasaad sa Genesis 2:16 at 17 at ganito ang sabi. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Nakikita ng Diyos ang sukat ng pag-ibig at katapatan ng tao sa magitan ng isang pagbabawal na ito. Maaring kumain sina Adan at Eva mula sa lahat ng iba pang puno sa hardin. Ngunit hindi nila dapat hawakan ang partikular na punong ito. Sa magitan ng pagsunod sa Diyos, may papakita nila ang kanilang pagkilala sa kanyang pagmamay-ari. Kung sila'y tapat na mga katiwala at piniling panatilihin ang kanilang katapatan sa Diyos, sila'y mabubuhay magpakailanman sa isang paraisong mundo. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng kwento. Nakinig si Eva sa ahas at kinain ang ipinagbabawal na prutas. Pagkatapos, ayon sa tala, sa Genesis Kapitulo 2, ang talatay 6 ang wika, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin,
nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Nabigo sila sa pagsusulit. Sila'y hindi tapat na mga katiwala at nawala sa kanila ang lahat. Kaligayahan, pag-ibig, at ang hardin na kanilang tahanan. Sa katunayan, sila'y naging mga alipin. Dito sa tala ng Roma, Kapitulo 6, ang talata'y 16, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo iniahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Sinamantala ni Satanas na ang kinin ng mundo mula sa Diyos. Kinuha niya ang kapangyarihan ni Adan at Eva. Pagkatapos, nang si Kristo ay pumarito sa lupa para bawiin ang ninakaw na sanlibutan, hindi nagtagumpay ang pagtatangka ni Satanas na suhulan si Kristo para magkasala. Ang nais niya ay maging tagapamahala ng mundong ito magpakailanman. Matapos mag-ayuno si Jesus sa ilang, sa loob ng 40 days, dumating si Satanas upang tuksuhin siya. Ibinigay ng Biblia ang talatang ito ng pagtatagpo sa Mateo 4, ang talatay 8 at saka 9. Ganito ang sabi ng Biblia. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanila, sapagkat o lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Hindi nalinlang ni Satanas si Kristo ang mga bagay na ipinangako ni Satanas na ibibigay kay Kristo ay hindi talaga sa kanya para ibigay. Sila'y nakuha sa magitan ng pandaraya at panlilinlang. Gayunpaman, ang kapalaran ni Satanas ay tinatakan magpakailanman sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, binayaran niya ang halaga para mabili muli ang mundong nawaglit at ibinalik sa mga tao ang pribilehiyo bilang mga katiwala. Kaya't nakikita natin lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo. Mahal at paglingkuran man natin siya o hindi, ang lahat ng mayroon tayo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Nilikha niya at tinubos niya. At tulad din Adan at Eva, tayo'y mga katiwala na kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto at ang wika dito sa Kapitulo 4, ang talatay 2. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Nakikita natin na bilang mga katiwala ng Diyos, tayo'y may pananagutan sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Tulad ng buhay, oras, kakayahan, at mga ari-arian. Tatanungin tayo ng Diyos kung ginamit ba natin ang mga talentong ito para pagyamanin ang ating sarili at bigyang kasiyahan ng ating mga kapiritso at kasiyahan o kung ginamit natin ang mga ito para pagpalain ang iba. Ang pinakadakilang talentong taglay natin ay ang buhay. Ayon kay San Pablo sa mga isinulat niya sa Gawa, Kapitulo 17, talatay 24 at 25, ganito ang sabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan
at ng lahat ng mga bagay na narito. Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay ng ininga at ng lahat ng bagay na ito. Ang buhay natin ay nagmula sa Diyos at siya ang nagpapanatili nito. Ang bawat pintig ng puso, bawat hininga ng hangin, maging ang pagkain na ating kinakain ay mga regalo mula sa Diyos. At inihimok tayo ni San Pablo dito sa kanyang sinulat sa Roma, ang Kapitulo 12, ang talata'y 1 ang wika. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang buhay na handog ay nangangahulugang walang pasubali na pangako o pagpapasakop kay Kristo at sa kanyang namumuno o pamumuno sa ating buhay. Siya ang ating halimbawa. Dapat natin siyang sundin. Namuhay siya na hindi makasarili. Sinasabi din ng banal na kasulatan na si Jesus ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti. Ang pagpapasakop kay Kristo, mga kaibigan, ay nangangahulugang pag-uuna sa Kanya sa lahat ng bagay. Katulad ng nakatala sa Mateo 6:33, ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nang salakayin at ibagsak ng mga Elamita ang Sodoma, ang pamangkin ni Abraham, si Lot, ay dinalang bihag. Nang makarating kay Abraham ang balita, nagpasya siyang iligtas si Lot. Nanalangin siya sa Diyos, nakasama siya at bigyan siya ng tagumpay. Hindi lamang niya siniguro na mapalaya si Lot at ang kanyang pamilya, kundi ang lahat ng mga bihag, pati na rin ang kanilang mga kayamanan. Nang bumalik si Abraham, ang hari ng Sodoma ay lumabas para salubungin siya at hinimok siya na itago ang kanilang mga kayamanan na kanyang nabawi at ibalik na lamang ang mga bihag. Ngunit

lahat. Gusto ni Abraham na ipahayag ang kanyang pagpapahalaga sa tulong ng Diyos sa pagtiyak na mapalaya si Lot. Nais niyang kilalanin ang pagmamay-ari at pagpapala ng Diyos. Makalipas ang 153 taon, ang apo ni Abraham ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos sa parehong paraan. Habang tumatakas mula sa kanyang galit na kapatid, nadama ni Jacob ang lubos na pag-iisa at takot. Gusto niya ng labis na proteksyon ng kanyang Diyos, ngunit nadama niyang nagkasala siya tungkol sa pagnanakaw sa kanyang kapatid na si Esau. Natakot siyang pinabayaan siya ng Diyos at hindi siya patatawarin. Sa matinding pagsisisi, ipinagtapat ni Jacob ang kanyang mga pagkakamali sa Diyos. At pagkatapos ay pagod na humiga sa lupa at natulog. Sinabi ng Biblia ang natitirang bahagi ng kwento dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 28, ang talatay 12. Ganito ang sabi, siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jacob ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at narinig niyang sinabi ng Diyos dito sa Kapitulo 28 ng Genesis, ang talata ay 15, ang wika. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Nang magising si Jacob, alam niyang nagsalita ang Diyos at nangako ng patnubay at proteksyon. Siya'y lubhang naantig at nagpapasalamat si Jacob na nangako sa pahayag niya sa Kapitulo 28, ang talatay 2, ang wika, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. Ganito rin ang naramdaman ni David nang isulat niya ang kanyang mga pahayag sa Awit 116 verse 12. Ang wika, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Nais ni David na ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa Diyos para sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay niya sa kanya. Ikaw kaibigan, naisip mo ba na kung paano ka nagpapasalamat sa Diyos? Minsan ba'y inisip mo kung sapat na ba ang iyong pasasalamat? Kaibigan, diyan pumapasok ang pangangasiwa. Ito'y isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagpapahalaga sa Diyos para sa lahat ng kanyang mga pakinabang. Sinabi ni Jacob na ibabalik niya sa Diyos ang 10 o 10 sa lahat ng natanggap niya tulad ng kanyang lolo na si Abraham. Ang unang nakasulat na tagubilin tungkol sa 10 o pagsasauli na 10th bahagi sa Panginoon ay nakatala sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 27, ang talata ay 30. Lahat na 10th bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ang pagbabalik na 10th bahagi at mga handog ay tugon sa isang katotohanan na ang Diyos ang may lalang at ang pinagmulan ng bawat pagpapala. Sa aklat ng Bilang, dito po sa Matandang Tipan, ay nagbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa paggamit ng 10. Bilang Kapitulo 18, ang talata ay 21. Sa mga anak ni Levi,

Narito aking ibinigay ang lahat ng kasampung bahagi sa Israel bilang mana, na ganti sa kanilang paglilingkod sa kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sinuportahan ng ikapo ang gawain ng Diyos. Sa sulat ni Pablo, dito po sa 1 Corinto 9, ang talatay 13 at 14, ganito ang wika. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Pinuri ni Jesus ang sistema ng ikapo nang sawayin niya ang mga eskriba at mga fariseo. Sa tala ni Mateo, Kapitulo 23, ang talatay 23, ganito ang wika. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerbabuena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. May ilan na nagsasabing hindi ba't para sa mga Hudyo lamang iyon? Marahil iyan ang pinakamahusay na masagot sa magitan ng pagtatanong ng isa pang tanong. Ang mga pagpapala ba ng langit ay para lamang din sa mga Hudyo? Hindi. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 27, ang talata ay 30. Ganito ang wika, lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ikasampu ng lahat ay banal sa Kanya. Kaya nakikita ninyo, ang ikapo ay hindi isang regalo sa Diyos dahil ito ay sa Kanya. Binibigyan lamang niya tayo ng pribilehiyo na ibalik ito sa Kanya upang subukan ang ating pangangasiwa, upang makita kung pararangalan at kikilalanin natin ang Kanyang pagmamay-ari. Sa katunayan ng Biblia ay nagtatanong dito sa aklat ng Malakias Kapitulo 3 ang talatay 8, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Ang posibilidad ng pagnanakaw sa Diyos ay tila hindi kapanipaniwala. Sino ang mangahas na looban siya? Sinasabi ng Biblia na posible ito. Sa katunayan, inaakusahan nito ang ilang tao ng pagkakasalang iyon. At ganito ang sinasabi ng Malakias 3, ang talatay 8. Gayunmay, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Nangako ang Diyos ng mga pagpapala sa mga nagpaparangal sa Kanya ng mga ikapo at mga handog. Ito ang sinasabi sa aklat ng Malakias Kapitulo 3. Ang talata ay 10, ang wika. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Malinaw, ang langit ay walang mga plate glass na bintanang mabubuksan. Ito ay isang malinaw na paglalarawan ng kahandaan ng Diyos na gantimpalaan ang ating katapatan. Ginamit lamang ni Malakias ang isang
karaniwang karanasan mula sa kanyang panahon bilang isang halimbawa. Sa kanyang panahon, nakaugalian na sa mga araw ng kapistahan para sa mga mayaman na buksan ang mga shutter ng kanilang mga bintana at ihagis ang mga ginto o pilak na barya sa mga dumadaan. Gayunpaman, hindi nangako ang Diyos na magtapon lamang ng ilang maliliit na barya. Sinabi niyang ibubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng puwang para paglagyan ang mga ito. Nangako rin ang Diyos sa kasunod na talata. Sa Malakias 3:11, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi ito sisirain ang mga bunga ng iyong lupa at ang iyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ikapo o ikasampung bahagi, mga kaibigan, ng ating kinikita ay pag-aari ng Diyos. Kaya kapag ibinabalik natin sa Diyos ang ating mga ikasampung bahagi, wala talaga tayong ibinibigay sa Kanya. Ito'y sa Kanya sapagkat ito'y pagmamay-ari ng Diyos at sa mga pag-aalay bawat isa sa atin ang magdidesisyon kung ano ang ating ibibigay. Gayunman, may ilang mga patnubay sa Biblia katulad ng sinasabi sa Lucas Kapitulo 6 ang talatay 38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Marahil kaibigan na iniisip mo kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, ang ginto, pilak, baka, lupa, bakit niya kailangan ng aking pera? Bueno, ito ang plano ng Diyos para sa pagpupondo sa kanyang gawain sa lupa. Hindi niya sinasadyang tustusan ang iglesia ng mga lottery, bingo, games, o raffle. At hindi ba ang pagbibigay ng ikapo ay isang responsabling paraan para matustusan ang ministeryo? Minsan ay nagkwento si Jesus tungkol sa isang mayamang magsasaka na nagkaroon ng napakalaking pananim sa isang taon. Napakarami ng ani na hindi kinaya ng kanyang mga kamalig. Sa wakas ay nagpasya siya. At ang tala sa Lucas 12, ang talatay 18 at 19, ang wika ay sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Hindi niya kinilala kung saan nang galing ang kanyang pagpapala. Hindi niya kinilala ang kanyang maylalang o ang kanyang obligasyon bilang isang katiwala. Lubos niyang kinalimutan ang mga dukha, ang mga ulila, ang mga balo, at ang sarili lang niya ang kanyang iniisip. Pansinin ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Dito sa Lucas, at itutuloy po natin sa talatang 20, kapitulo 12, talatay 20. Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino ka kaya mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo?
Isinulat ni Mateo sa Kapitulo 16 ang talata 26, ganito ang wika, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ngunit nais ng Diyos na magbigay ang tao sa kanya dahil mahal niya siya. Hindi niya gusto ang ating mga regalo kung ibinibigay ito ng may sama ng loob o dahil sa ito'y isang tungkulin. Ganito ang wika sa ikalawang Korinto, sinulat ni Pablo, Kapitulo 9, ang talatay 6 at 7. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sinabi ng Diyos na ang ating pera at ang ating mga puso ay malapit na nauugnay sa isa't isa. Ayon sa Mateo Kapitulo 6, ang talatay 20 at 21, ganito ang wika, kundi magtipong kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang problema sa modernong tao ay naging napakakomplikado ang kanyang buhay. Dahil dito, napapabayaan niyang parangalan ng Diyos sa kanyang mga talento at kayamanan. Bawat isa sa atin ay kailangan palalahanan araw-araw na naparito tayo sa mundong ito nang walang dala. Mga kaibigan, tayo'y mga katiwala na pinagkatiwalaan ng Diyos ng bawat talentong taglay natin. At kung alalahanin natin siya bilang Panginoon at may-ari ng lahat, araw-araw niya tayong pagpapalain at pangangalagahan.

0: Kaibigan, ang mga bagay na minamahal at pinangahawakan natin sa ating puso ay hiniram lang. Hindi ito sa atin. Hinayaan lamang tayo ni Jesus na gamitin ang mga ito para lumiwanag ang ating buhay. Kaya ngayon, yamang napapalalahanan na tayo sa mga bagay na ito, hindi ba magandang magtalaga ngayon ng iyong buhay? Kasama ng lahat ng mayroon ka sa Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat po bilang katiwala ng lahat ng mga bagay na nasa amin pong pangangasiwa. Bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mapangasiwa nitong may kabanalan at pangasiwaan po at pamahalaan na merong katapatan. Bilang inyong mga katiwala sa mga salapi, sa mga ari-arian na ipinagkalimyo sa amin, may balik naman po namin ang saganang sa inyo na tanda ng pagpaparangal sa inyong pangalan at tanda ng aming pong pag-ibig at pagbabalik ng lahat ng bagay na inyong pag-aari. Pagpalain ng aming mga kaibigan na tinunghayan po ang mensaheng ito, naway makapagpasya po sila na ibalik ang mga ikapot mang handog sa ikararangal ng aming mahal na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kakayahan upang magtamo ng kayamanan at ang pananalapi upang ating alalahanin na sa Diyos nagmumula ang lahat ng ating tinatangkilig. Ang mga bagay na ito'y pawang panandalian lamang, ngunit kung gagamitin para sa paglilingkod, pagkilala at pagpapalaganap ng salita ng pag-asa, ito'y malaking pakinabang sa kaligtasan ng inyong pamilya, kakilala, mga kaibigan at mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng paglago ng ating pananampalataya sa buhay na ito. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ikasyam na gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Rivricarte, at ito ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Sa paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin, gugustuhin nating lumago sa Kanya. Kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, tiyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawain panghabang buhay ng isang Kristiyano.

0: the pillars of faith.
1: Welcome po muli sa ating panibagong episode ng ating Pillars of Faith series. Tayo ngayon po ay nasa ikatlong episode at marami po tayong napag-aralan na meron pong kinalaman sa banal na kasulatan. Ngayon po, ang ating pag-aaralan po ay meron pong kinalaman sa prinsipyo ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bigyan po natin ang pagkakataon ng ating mga co-host na bumati para sa bawat isa atin.
2: Magandang buhay mga ka-pillars. Welcome back po muli dito sa ating panibagong episode kung saan ay atin ang tatalakayin ngayon. O ano ba ang mga prinsipyo na dapat meron tayo upang para basahin itong Biblia? At kung ikaw ay nais mong malaman ang mga prinsipyo, akin kang inaanyayahan na tumutok sa ating episode ngayon.
3: Ayan, isang pagpapala na makasama kayong muli sa ating gagawing pag-aaral at nawa dito sa ating topic sa araw na ito ay kayo po ay mabless sapagkat matututo tayo kung paano himayin, pag-aralan at unawain ang banal na kasulatan.
1: Okay, alam nyo mga pastors, marami po akong naririnig na mga kaisipan tungkol sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa panahon natin ngayon.
2: Ano yung mga narinig mo?
1: Actually, pastor? Sabi nilang ganoon, pastor, kung ako'y gustong makatulog ng mabilis at gusto kong maagang makatulog, babasahin ko lang ang banal na kasulatan, after 5 minutes, tulog na ako. So, may mga ganoong mga sitwasyon na nangyayari ngayon.
2: Okay.
1: At ang iba naman ay nagsasabi, Pastor Melvin, na pag binabasa raw nila yung Biblia nila, parang lalong gumugulo yung isip nila. Meron silang mga portion na banal na kasulatan na hindi maintindihan, lalong-lalo na yung The Book of Revelation.
3: Ayan.
1: Masyado raw pong nakakatakot, masyado raw pong maraming mga kababalaghan na nangyayari. Kaya parang yung ibang mga taga-subaybay natin at ibang nakikinig sa atin, iniisip nila na parang ang hirap unawain ng salita ng Diyos.
2: Yeah.
1: So, sakto yung ating topic ngayon sapagkat ang ating pag-aaralan ay meron pong kinalaman sa mga prinsipyo ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, meron tayong 4 na prinsipyo na ating titignan. Ano ho? So ano-ano po ba yung mga prinsipyo na ito? Ito po yung una ay yung tinatawag na sola scriptura. Ikalawa ay tota scriptura. Ikatlo ay analhoya scriptura. At yung ika-4 po, yung pinaka-isa sa importante doon sa 4 na yun ay yung spiritual things are spiritually discerned. So medyo may medyo malalim po yung ating pag-aaralan kaya kinakailangan natin na ipaunawa ito sa ating mga nanonood sa Facebook at saka sa ating social media.
2: Ayan.
1: Okay, so ano kaya yung ibig sabihin ng sola scriptura?
2: Ayan, bago po tayo mag-comment dyan, Pastor Alvinil, no? Gusto ko lamang ding magbigay ng kaunting comment dun sa sinabi mong nakakatakot basahin ng Biblia, lalo na yung Revelation. Actually, nung ako ay chaplain po sa isang university, na-meet ko po yung isa sa mga estudyante po doon. Born in the Adventist family, lumaki sa church school. Pero nung na-meet ko siya dun sa parking lot, sabi niya sa akin, Pastor, nakakatakot yung Revelation. Oh. Sabi ko, anong nakakatakot dun? Kasi sabi niya, ang daming mga halimaw dun eh. Mga beast, sabi ko sa kanya, ano ba ang sabi ng unang chapter? At first verse sa unang chapter, the revelation of Jesus Christ.
3: Amen.
2: So sabi ko, hindi yan tungkol sa mga beast. Hindi tungkol yan sa revelation ni Jesus, no? Na merong, there is a God who is victorious sa kaaway na nandito sa mundong ito. Kaya, tingnan mo yon bilang isang napakagandang prinsipyo ng pagbabasa ng Biblia na ito'y hindi patungkol sa mga halimaw na yan, kundi ito'y patungkol sa buhay at pagtatagumpay ng Panginoong Jesus. Napansin ko sa kanya, sabi niya, babasahin ko na muli itong Revelation kasi hindi naman pala talaga nakakatakot yan eh. Kasi it's all about Jesus. Ngayon, balik tayo dito sa Sola Scriptura. Itong Sola Scriptura, mga kapillars, ito yung sigaw ng Reformation noon na nangyari sa panahon ni Martin Luther doon po sa Germany. No? Itong si Martin Luther, alam naman natin na ito ay monghe, o monk, o pare, di ba? Pastor Melvin. Pero ang gusto niya ay itong prinsipyo ng pag binasa mong Biblia, wala dapat traditions, wala dapat yung kung ano pa mang opinion ng ibang mga tao, kundi yung sola scriptura lamang. Bible and Bible alone. Ibig sabihin, kapag binasa mo ang Biblia, huwag mong basihan yung opinion ng ibang tao at kung ano may yung trending ngayon, kundi Bible and Bible alone. Kung ang tanong tungkol sa truth, ang final authority ay dapat yung scripture, no? Para yung sinabi dun sa Isaiah 8 verse 20. Ano sabi ng pastor Melvin?
3: Sabi ron ay sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng bagay na tungkol dito, tunay na walang umaga sa kanila.
2: Ibig sabihin, dapat ang Biblia ang sukatan ng lahat ng katuruan. It should be the rule of faith, Bible and Bible alone. Para yung constitution ng isang bansa. Diba sa ating constitution, maraming debate sa society, maraming pagtatalunan sila. Pero pagka ang question ay tungkol sa legality, ang mga abogado babalik sa constitution. Ganon din sa Christianity. Kapag may tanong tungkol sa truth, ay talagang babalik tayo sa Biblia. Bible and Bible alone. Sola Scriptura.
3: Kaya maganda yun, Pastor Roniel. Kaya kung bakit ang unang sigaw nila Martin Luther that time ay Sola Scriptura. Kasi nung panahon nila, ang namamayagpag ng mga katuruan ay nasa tradisyon na ng simbahan. So, ibig sabihin, mas authoritative na noon kung ano yung sinasabi at opinion ng simbahan kesa sa kung ano yung nasusulat. Kasi pag tinignan po natin, mga kaibigan, ang pattern po ng Biblia ng ating Panginoong Jesus nung sa New Testament, lagi niya sinasabi, it is written. Sa Old Testament, thus says the Lord, sinabi ng Panginoon. So sa madaling salita, kung bakit sola scriptura, ang gusto po nating bigyang diin, ang atin pong pundasyon, ang ating pag-aaral dapat ay merong basihan sa banal na kasulatan. Yeah. Hindi po pwede na ang magdikta ng turo o yung magbigay sa atin ng paliwanag ay outside sa banal na kasulatan. Hindi po pwedeng galing sa magazine, hindi po pwedeng opinion lamang ng isang pastor, hindi po pwedeng dahil sinabi ng isang pari, kundi sola scriptura, Bible and Bible alone. Yan yung pinakamataas na pamantayan ng otoridad sa pagdating sa pagtuklas ng katotohanan, Pastor.
1: Yes, so napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon. Ano? Ibig sabihin, kapag mayroong turo na itinuturo sa akin ng isang pastor, isang tao, o kung sino man yan, kapag ang kanyang itinuturo ay hindi nakabase at ayon sa banal na kasulatan, ay ang tanong dapat ba natin itong tanggapin? Dapat ba natin itong sundin? Maliwanag po yung sagot. Hindi po natin po pwedeng sundin, lalong-lalo na kung hindi po ito nakasulat sa banal na kasulatan.
2: Okay, kagaya niyan, Pastor Alvinillo, may nagtuturo na darating yata si Jesus ngayong
1: 2027. Oh, 2031. Oh, time setting.
2: Oh, yan yung maganda pakinggan, no? Kasi sa taas na ng diesel ngayon eh. Gusto ko na talagang bumalik si Jesus. Tindi ng tinaas. Maganda pakinggan. Kasi, pero ang tanong, yan ba ay, kaya babalik tayo dun sa Biblia. Yan ba ay may basihan sa Bible o opinion lang na tao. So, ang prinsipyo po talaga ng pagbabasa ng Biblia ay yung sola scriptura, Bible and Bible alone.
1: So, paano naman na Pastor Melvin, if ever halimbawa ako ay mayroong tradisyon, meron akong paniniwala na minana ko sa aking mga magulang, sa aking mga ninuno, na ito po ay hindi nakasulat sa banal na kasulatan, pwede ko bang unahin ito kaysa sa tinuturo ng salita ng Diyos?
3: Ayan, maganda yung katanungan na yun, Pastor Ray. Ano? Kasi kung sa ating pong mga manunood, kung titignan natin, ngayon, marami talagang mga tradisyon. Mm-hmm. Marami talagang mga turo na napasa lamang ng ating mga lolo't lola, mm-hmm. mga ninuno at kung ano pa man hanggang sa panahon natin ngayon, na hanggang ngayon ay ina-adapt pa rin ng marami sa atin. Ano mm-hmm. po? Pero kung titignan po natin, halimbawa, dito sa aklat ng Mateo chapter 15 mm-hmm. at maging sa Mark chapter 7, may makikita mm-hmm. tayo na merong laganap na tradisyon nung panahon nila Jesus Christ mm-hmm. na kung saan sinaway ito ng ating Panginoon. Okay. Ang sabi po rito, kung titignan po natin sa Matthew chapter 15, verse 3, umpisahan po natin sa verse 1. Ang sabi rito, "Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, 'Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat.'" So, ang argumento nila, bakit yung mga apostol mo, kanilang sinisira yung tradisyon ng mga matatanda. Mm. Ano, kumbaga kumakain sila ng tinapay na hindi naghuhugas ng kamay. Sabi rito sa verse 3, Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" So ang punto na Jesus, bakit nyo naman ngayon sinisira yung kautusan ng Diyos, yung kanyang sinasabi sa pamamagitan ng inyong tradisyon? "For God said," verse 4, "Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Mm-hmm. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition." So, ang punto ni Jesus, kayo nga, sinisira nyo yung kautusan sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. So hindi dapat ganoon kasi ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong mga magulang. Yan sabi nila, kung meron kang certain na bagay na gawin, okay na kahit hindi mo igalang. Pero ang sabi ni Jesus, nasisira ang kautusan dahil sa inyong tradisyon. So ang rule of thumb, mga kaibigan, kapag ang isang tradisyon hindi naman siya biblical o kaya ay kinakalaban niya kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi ito dapat tanggapin, mga pastors.
1: Yan. Napakalinaw po yan. Oh, no?
2: Tinuturo doon, Pastor Alvin L. Jesus, no, na scripture, supremacy of the scripture. Talagang mas mataas ang banal na kasulatan kaysa anumang tradisyon. No, na kahit ngayon nga, nung estudyante ako, may napunta ako sa isang lugar, tapos nakadalaw ako sa isang mananampalataya. Pagpasok ko sa bahay nila, daming bawang na nakasabit. Mm-hmm. Native na bawang.
1: Masarap lutuin yan.
2: Nakasabit sa bawat sulok. Mm-hmm. Akala ko binibenta. Sabi ko, magkano po ba yan? Ay, hindi namin binibenta yan. Sabi, ba't yan nakasabit po ng ganyan? Mm-hmm. Sinasabit namin to kasi pampabait to ng mga anak ko.
3: Bawang.
1: Bawang ang pampabait.
2: Pampabait daw ng kanilang mga anak. Sabi ko ba, kakaiba to ah. Yun yung tinatawag din na parang split Christianity, no? Parang tumaas na, parang tumataas na yung tradisyon kaysa sinasabi ng Biblia. Pero tayo dito, ating sinasabi na scripture, itong supremacy of the scripture.
1: So parang yung pinag-aralan natin na karang episode na ang Biblia ay mapapakinabangan unang-una sa pagtuturo, pagsaway, para sa ikaliligtas at ikakaalam ng mga tao. Pero mas minabuti pa ng nadalaw mo na yung bawang ang maging tagapagturo ng mga anak niya. So, ibang klaseng tradisyon yon.
2: Kaya doon, makikita natin na ang tradisyon o ang lahat ng experience ay dapat ay, kumbaga, susukatin talaga sa Biblia, no? Lahat dapat. Kasi yan yung tinuturo ng Bible and Bible alone. Okay.
1: So, napakagandang pag-aaral po niya. So natapos na po tayo sa topic ng sola scriptura o the Bible and Bible alone. Ano naman po itong prinsipyo na pag-aaral ng salita ng Diyos na yung tota scriptura?
2: Ayan. yung tota scriptura, yung tinatawag na the totality of the scripture, no?
3: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, lahat ng mga aklat dito sa Biblia, itong 66 books, no? From Old to New Testament, yan lahat ay kinasihan ng Diyos, inspired by God. Ibig sabihin, kahit yan pa man ay may history o kaya itong kagaya kay Luke na talagang nag-imbestiga siya, no? Nag-interview siya ng mga tao, ay yan ay tinuturing nating inspired. Ibig sabihin, hindi lang yung paborito mo yung verse ang inspired, hindi lang yung Genesis ang inspired, hindi lang yung Exodus, Leviticus, Numbers, kundi lahat ng nandito sa ating Bible, itong 66 books, ito yung inspired lahat. Totality of the scripture.
3: Ayan. So sa madaling salita nito, mga pastors, from Genesis to Revelation, yung banal na kasulatan, mga kaibigan, ay naibigay sa atin sapagkat lahat po ng authors na nagsulat po niyan ay ginabayan ng banal na espiritu sa pagsulat. Ibig sabihin, wala po sa mga yan yung basta pinili na lang na ito, pwede ito. Itong Genesis, ay itong ano, itong James, wag to kasi parang legalism. Kasi may mga ganyang mga kaisipan. So hindi po ganun. Hindi rin natin po pwedeng sabihin na tayo ngayon, nasa panahon na tayo ng New Testament, huwag na natin gamitin o basahin yung Old Testament. Kasi merong ilang mga grupo na nire-reject nila ang Old Testament dahil ito daw ay lipas na. Hindi na dapat sundin. Ano? At meron namang nagsasabi na New Testament lang talaga yun dapat nating basihan. Pero ito pong totality of scripture ay pinapakita sa atin na dahil ang mensahe ay galing sa Diyos, ang sumulat ay kinasihan ng Diyos, ng banal na espiritu, sa madaling salita, wala tayong dapat na i-reject sa mga yan. Mm. Diba? Ang sabi nga nung verse na pinag-aralan natin last time, last episode sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures are given by inspiration. So, inihinga ng Diyos, God breath, yung binabanggit doon. Sa madaling salita, ang mensahe ay sa Diyos. So, wala po tayong dapat na i-reject. Wala tayong dapat na piliin lamang sa mga aral ng Biblia. Bagkos, lahat ito ay atin po itong dapat na tanggapin, kilalanin at basahin. Kasi ang sabi nga po ng John chapter 17, ang salita ng Diyos ay banal.
1: Banal.
3: Banal ang salita ng Diyos. Hindi mo po pwedeng i-reject dahil lang ayaw mo o meron kang hindi nagustuhan doon sa isang part ng banal na kasulatan, Pastor.
1: Okay, so napakaganda po, no? Kaya nga, pag pinag-aralan natin yung prinsipyo na tota scriptura, papasok din po rito yung pagsunod natin doon sa salita ng Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang gustong magbasa ng Biblia, maraming mga tao ang nagsasaliksik ng Biblia, pero kapag merong mga portion na pinapasunod ang Diyos, eh medyo nagdadalawang isip sila, no? At sasabihin nila, ay kasi masarap tong gawin, Pastor eh. Masarap itong tikman eh.
3: Yan.
1: Kaya hindi ko muna susundin yung utos o yung kalooban ng Diyos. So pag sinabing tota scriptura, kapag sinabi ng Panginoon na tayo'y sumampalataya, tayo'y sumamba, ingatan natin yung katawan natin sapagkat ito'y templo ng Diyos, eh dapat pala susundin natin ito. Puproteksyonan na natin ang ating katawan. Iingatan natin ang ating katawan. Hindi natin po pwedeng sabihin na, anong pakialam nyo, katawan ko to. Diba? Buhay ko to. Dito ako masaya. Dito ako nagiging maligaya. Kaya kung gusto kong manigarilyo, kung gusto kong uminom, kung gusto kong magbisyo, wala kayong pakialam. So, yan pala ay isa sa mga prinsipyo ng tota scriptura.
2: Ayan, tota scriptura nga. Lahat yan ay inspired. Hindi ka pwedeng maging selective.
3: Mm-hmm.
2: No? Parang yan yung prescription ng doktor. Pag sinabi ng doktor, dapat tatlong beses kang uminom ng gamot.
1: Mm-hmm.
2: Sa isang araw. Kapag hindi mo susundin yon, isa lang, ay talagang hindi ka gagaling. So, ganyan din sa banal na kasulatan po, mga kapatid. Hindi yun pipili lang tayo ng verse na gusto natin. No?
3: Mm-hmm.
2: Kasi pag pipili lang tayo ng verse na gusto natin, ito lang yung inspired eh. Ito hindi eh.
3: Mm-hmm.
2: Mawawala tayo sa kabuuan ng mensahe ng Biblia.
3: Mm. Kaya may naalala ko dyan, Pastor Roniel, nung ako ay nag-try na mag-aral ng psychology, meron ako na mga naging kaibigan na ibang-ibang religious group sila. Ngayon, ang sabi ko, ang paniniwala ko, ang Bible ay salita ng Diyos. Ngayon sa kanila, ang paniniwala pala nila, may salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung may salita ng Diyos, may part na salita ng tao, may part na salita ng demonyo. So parang ganon. So sa kanila, ang punto, kung ano lang dyan yung salita ng Diyos, yun lang talaga yung...
2: Inspired.
3: Yun lang talaga yung salita ng Diyos. Yung the rest, yung salita ni Adan, salita ni Moses, salita ng Diablo, hindi mo dapat ano yan, parang hindi yan revelation ng Diyos. So parang gano'n, selective. So, nung pinaliwanag ko sa kanya, alam nyo, tinawagan ako ng mismo manggagawa. Tinawagan ako ng manggagawa nila kasi mga nakaibigan ko yung mga estudyante. At sabi niya sa akin, bakit mo tinuturo na ang Bible ay salita ng Diyos? Gusto mo, suntukan tayo. Ginanon ako. Kaya sabi ko, tanong ko sa kanya, hindi po yan, parang hindi po kayo inspired pag ganyan. Mm-hmm. May nabasa ba kayo na dapat tamunin natin so, ng suntukan yung hindi natin kapanipaniwala. Alam niyo, sabi sa akin ay tumahimik siya ron. At binaba niya na yung telepono. So ang punto rito mga kaibigan, ang Biblia, salita po ito ng Diyos. Ang kabuuhan ito ay wala tayong dapat piliin, wala tayong dapat iselect. Kasi gaya po ng ating kauna-unahang naging topic, yung revelation and inspiration, bagamat meron diyang salita ng tao, ang tao ang nagsalita, pero nung dumating yung mensahe, nung isusulat na ito ng propeta, yun po ay dumating sa kanya through revelation, ni-revealed sa kanya ng Diyos. At sa kanyang pagsulat, siya'y ginabayan ng banal na espiritu, kaya ito ay salita ng Diyos. Kaya mapapansin natin, sabi ni David, ang espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Diba? Sabi ni Ezekiel, ako'y nagsasalita sa espiritu ng Diyos. At napakaraming talata na may nakalagay dyan na sinabi ng Panginoon. O kaya naman ay thus says the Lord. And God spoke. Marami tayong makikita niyan sa banal na kasulatan.
2: Gusto ko rin mag-comment dyan, Pastor Melvin. Totoo nga naman na merong salita dyan si Satanas. Kasi sabi nila, merong kasing kaisipan na the Bible contains the Word of God. Pero tayong mga Seventh-day Adventist, sinasabi natin na the Bible is the Word of God. Kasi una, sino ba ang nag-inspired para masulat yan? Diyos. Mismo. Pin-reserve na Diyos yung kanyang mensahe at accurate na ni-record ng Panginoon yung mga salita dyan ni Satanas, yung kanyang mga kasinungalingan. Kaya hindi po ito contains the Word of God, no? Kundi talaga ito ay Word of God. Lahat ng nandyan sa ating Protestant Bible, tinatawag natin ito Protestant Bible, 66 books, totality of the scripture, lahat yan ay inspired. Kaya hindi dapat tayo maging selective.
4: Amen. Amen. Okay, so napakaganda po ng ating talakayan. Eh, how about yung the analogy of the scripture? No? So paano ba natin gagamitin ang banal na kasulatan? Paano ba natin itong babasahin

0: mismo.
1: Mm-hmm.
0: So halimbawa, meron katuruan dito sa Old Testament, sa New Testament, para lalo mong maintindihan yan, babalik ka dito sa Old Testament. So, scripture interpret itself.
1: Yeah, no.
2: Ayan. Actually, yun na yung kabuuhan nun, mga kaibigan. Na talagang pag sinabi nating analogy of the scripture, hindi mo po pwedeng kunin. Kasi may, ganito na lang, may iba kasing mga text na pag binasa mo, sa una, hindi mo mukha agad siya maintindihan. Mm-hmm. Pero pag kinumpare mo siya sa ibang mga talata na merong parehong tema, mas mauunawaan na po natin yung sinasabi. Halimbawa na lamang, sa New Testament, meron niyang binabanggit sa Mark chapter 2 na about sa Sabbath,
1: mm-hmm.
2: na ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao. Mm-hmm. So kapag nandyan lang tayo, hindi natin mauunawaan, kailan nga ba ito ginawa?
1: Mm-hmm.
2: Ito bang Sabbath na ito ginawa sa tao ng mga Hudyo? Kasi Hudyo yung kausap doon eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag tinignan natin sa Genesis, doon natin makikita na doon pa lang,
1: mm-hmm.
2: meron ng Sabbath,
1: mm-hmm.
2: na kung saan ang unang mga tao na nandun ay si Adan at si Eva.
1: Mm-hmm.
2: At pagdating sa Exodus chapter 20, verse 8, makikita natin yung utos na ngayon pagdating sa Sabbath. So ang punto, dapat para maunawaan natin ang isang topic sa Biblia,
1: mm-hmm.
2: tignan natin, i-compare natin sa scripture. Kasi yung scripture mismo ang magpapaliwanag kung ano yung kanyang kahulugan. Na kapag tinignan natin, halimbawa nga yung Mark 2, may binabanggit ng Sabbath ginawa sa tao, mauunawaan natin na ang tao pa lang nung ginawa ang Sabbath, si Adan at si Eva. Hindi siya nakabase sa race ng isang tao. O kung Hudyo ba siya, dapat Hudyo. Kundi in general pala, para sa lahat ng sangkatauhan. And then, makikita rin natin na yung Sabbath na yon doon sa Exodus, ay tumutukoy, o doon pa nga lang sa Genesis eh, tumutukoy siya sa ikapitong araw. So hindi ka po pwedeng mamili at sabihin mo, di ang Sabbath na yan, first day yan. Ang Sabbath na yan, ganitong araw yan. Mamili ka na lang kung anong gusto mo. Hindi ganun eh. Kundi pag kinumpare natin siya sa ibang mga kasulatan, makikita natin kung ano yung kanyang pinag-uusapan. Kaya papasok dyan yung tinatawag nating consistency of scripture. Consistent ang turo ng Biblia magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament.
1: Yeah. So ibig sabihin na mga kapilars, ang Biblia ay hindi nagkukontra-kontra.
2: Yan.
1: Kasi sabi ng mga kaibigan nating mga Muslim na ang daming error ng Biblia at sometimes ito ay nagkukontra-kontra. Pero ang sabi din ng iba na, uy, nakakatakot basahin yung Revelation. So pag binasa mo lang yung Revelation, talagang matatakot ka.
2: Mm.
1: Pero kung ikukumpare mo siya sa ibang kasulatan, for example, Daniel, then ikukumpare mo sa Revelation, mas mauunawaan mo kung ano ba talaga yung tunay na napakagandang mensahe ng pag-ibig ng Diyos doon sa dalawang aklat na ito mula sa Lumang Tipan at saka sa Bagong Tipan, Pastor.
0: Yan. Oo nga. Kagaya ng yung sa maglikha ng Diyos sa tao, no? Sabi ng Panginoon din, let us make man according to our image.
2: Mm.
0: Ano ba ibig sabihin ng let us na yan?
1: Mm.
0: No? Yung iba, gumagamit sila ng yung tinatawag na plural of majesty.
2: Mm-hmm.
0: Eh, wala sa Bible yun eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung plural of majesty, parang ano yan eh, yung sino po sila.
2: Ayan.
0: Di ba? Isa lang ang ano mo, isa lang ang isa lang yung tao, pero tinatanong mo ng plural.
1: Plural.
0: Sino po
1: sila. Sila.
0: Yung ganyan kasi ay, para i-explain nila yung the way of God, gumagamit ng pag-address ng mga kings doon sa United Kingdom, no, yung we na yan. Pero ang totoo ay hindi po ganon. Dapat balikan mo sa Old Testament, sa Biblia mismo, kung ano ba talaga ang kahulugan na yan. Hindi yung mag-i-interpret ka ng Biblia, gagamitan mo ng tradisyon na wala sa Biblia. Kagaya ng plural of majesty.
1: Eh, how about po yung iba? Ginagawa ang ginagamit nilang pang-interpret ng Bible, eh, diksyonaryo.
0: Nako po.
2: may problema dyan. Okay. Sir. O kasi alimbawa na lamang po yung salitang Sabbat. Pag tinignan natin sa dictionary, ang nakalagay dyan, Sunday, first day of the week, Sabbat for Christian.
1: Mm-hmm.
2: And then may nakalagay naman, pag tinignan mo, seventh day, Saturday, Sabbat for the Jews.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag tinignan natin ang Bible, isa lang ang Sabbat. Walang first day, of the week na sabat na ibinigay ng Diyos sa atin para atin siyang ipangilin, kundi talagang 7

0: day of the week talaga yung Sabat.
1: So, ang pinaka-effective po talaga ang magpapalawanag ng Biblia ay walang iba kundi siya rin mismo.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga talata na nakasulat sa banal na kasulatan.
0: So,
1: at ito rin po ay consistent na magagamit po natin sa ating doktrina, sa ating pamumuhay, at ito po ay makakatulong upang sa ganun lalo nating maunawaan ang mensahe ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaligtasan.
0: Oo nga, Pastor Alvinillo. Kasi parang puzzle yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung isa lang ang hawak mo na piraso sa puzzle, hindi mo makikita yung buong picture.
1: Yes.
0: Ganun din sa Biblia. Kung ang hawak mo lang isang verse, hindi mo talaga maintindihan yan.
1: Correct.
0: So dapat kunin mo yung immediate context, ibig sabihin, paano ba yung ginamit ng author dito sa isa kanyang sinulat, at i-compare mo yan sa sinulat ng ibang mga authors para makita mo yung big picture. Compare scripture to scripture.
1: At kung ganyan po yung pag-aaral natin, eh, magiging klaro yung ating pagsasaliksik ng banal na kasulatan. At mauunawaan natin talaga kung ano po yung nais iparating ng Diyos sa buhay natin.
0: Yan.
1: So, dadako tayo sa ika-apat. Ano ho? About yung spiritual things are spiritually discerned. So, paano po ito makakatulong sa pagkaunawa natin sa banal na kasulatan?
0: Yan yung prinsipyo na yan, Pastor Alvinillo, ay mula yan sa banal na kasulatan din mismo. Dito yan masusumpungan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Ganito po ang pagkasabi niya, mga kapilars, pakinggan natin. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamagitan ng Espiritu. So, ito yung prinsipyo ng spiritual things will be discerned spiritually. So, kapag ikay nagbasa ng Biblia, nag-aral ng Biblia, hindi ka asa sa talino mo, GPA ko 4.0. Hindi ka asa sa galing mo na mag-unawa ng isang sulat. Kundi ikaw ay aasa sa banal na Espiritu.
1: Amen.
2: Yan, totoo yan. Kasi nga, ang sabi sa atin ng ating Panginoong Jesus, di ba, dito sa May John chapter 16, ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin sa buong katotohanan.
0: Yes.
2: So sa madaling salita, ang Holy Spirit na siyang nag-inspire doon sa mga author is the same Spirit na kung saan ay mag-i-illumine sa atin nung kanyang mensahe. Kaya nga dito, Pastor, ang prinsipyo na gustong ituro sa atin, mga kapatid, every time na tayo ay mag-aaral ng Biblia, magpipray tayo.
1: Amen.
2: Habang binabasa natin, pinag-aaralan, may time na hindi po natin maunawaan, pray pa rin. Hanggang sa matapos tayo sa ating pagbabasa, manalangin tayo. Sapagkat ang banal na Espiritu, sasamahan tayo sa ating pag-aaral.
0: Ayan, Pastor Melvin, napakaganda ng iyong sinabi. Naalala ko tuloy yung sinabi o sinulat ng isa sa mga pioneers ng ating church. Walang iba kundi isa sa mga paborito kong author, si Mrs. White. Sabi niya, never open the Bible without prayer. Oh, napakahalaga talaga na ikaw ay manalangin. Pagkatapos mo manalangin, dapat meron kang humility.
2: Yeah.
0: Oh, dapat meron tayong humility. At hindi lang yon, willingness to follow the truth.
1: Amen. Ano? Kaya pala eh, kung halimbawa mga kapilars, mga pastors, kung halimbawa ay yung aking puso ay marumi, yung aking isip ay punong-puno ng mga negatibo, eh mauunawaan ko kaya ang Biblia, madali ko kayang malalaman yung mga sinasabi ritong katotohanan. Halimbawa, eh nanunood ako ng pornography and then magbabasa ako ng Biblia. Eh ano kaya magiging effect nito? Makakatulong kaya ito sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan? Pwede kaya ito na, di ba, siyempre, ang cellphone ngayon, hindi mo naman sinasadya. Biglang mayroong lalabas sa mga pornography. And then, kapag ikaw yung nag-focus doon, sunod-sunod na yan, no? Dahil AI-generated yan, lalabas na yung mga pornography dyan. And then, after kong manood ng pornography, then bigla akong magbabasa ng Biblia, ang tanong, ano kayang epekto nito sa buhay natin?
0: Ang pinakamahusay sumagot yan ay si Pastor Melvin.
2: Actually, pag ganun yung ating practice o paraan, una, magugulo yung ating isipan. Eh. Mapapansin natin na kapag hindi in line sa banal na espiritu yung ating kaisipan, anuman yung ating gawin, iba yung magiging takbo ng ating isipan. Eh. Tingnan na natin sa panalangin na lang. Kapag ikaw ay kasama sa prayer, isang grupo, pag may nagpipray at ikaw ay nandoon, pero iba yung iyong isipan, hindi ka rin makaka-relate o makaka-concentrate doon sa prayer ng tao. Tatakbo at tatakbo yung isip mo sa ibang bagay. Ganun din. Sa Biblia, kapag binasa mo ito and then ang naging practice mo, nanood ka muna ng ganyang mga bagay, hindi ka magiging interesado sa nilalaman. Eh. Bagkos, baka nga ang gawin mo, isarado mo yung Biblia mo, panoorin mo ulit. Ano? Kaya sa atin, mga kapatid, ay dapat lalapit tayo sa Panginoon, magiging humble tayo, ipapanalangin natin ito, para nang sa ganun, anuman yung mga distraction na gagawin ni Satan, mapagtagumpayanan natin.
1: Correct, ano po, correct.
2: Basahin talaga natin ang Biblia.
1: Kaya mahalaga rito yung motibo, no, mga kapilars. Kapag ang motibo natin ay talagang makilala natin ang Diyos at mapabuti yung ating buhay, natural ang Diyos ay gagabay po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bagamat may mga portion po talaga na medyo mahirap unawain po rito, kaya naandyan nga po yung ating mga pastor, yung ating mga dalubhasa na nag-aaral ng salita ng Diyos na po pwede pong magpaunawa sa atin. Pero ang pinakamahalaga ay hihingi tayo ng katalinuhan sa Diyos para sa ganun, magkaroon tayo ng tamang motibo. Kasi may mga iba nag-aaral para makipag-debate lang.
2: Totoo yan.
1: Ipakita na magaling siya sa Biblia. Ipakita na maalam siya sa Biblia. Ipakita na siya ay marunong sa Biblia. And then after that, pag nagbasa ng Biblia, yung ugali, ay hindi pa rin na nababago. Ang goal kasi ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mga kapilars, ay para yung ating karakter ay maging karakter ng ating Panginoon Jesucristo.
2: So hindi lang siya information, kundi transformation.
1: Transformation.
2: Kasi ang ibang gusto lang information para may maipuntos lang.
0: So napakahalaga no kapag ating buksan ng Biblia, ito yung mga spiritual na mga bagay.
1: Yes.
0: Ay talagang, bago natin to basahin, ay uulitin ko, tayo ay manalangin, hingi ng gabay ng banal na Espiritu. Pagka hinihingi natin yung gabay ng Espiritu, ay doon natin unti-unting maintindihan ang Biblia. At ating basahin ito ng may kababaan loob. At yun nga, sinasabi ko pa kanina, yung willingness to follow the truth. Kasi may mga katotohanan dyan na mahirap mong tanggapin eh.
1: No? Totoo yan.
0: May mga katotohanan. Ano sa tingin mo?
1: Oo, minsan nga, pag binabasa mo yung Biblia, parang pinapalo ka. Di ba? Parang sinusugatan ka. Totoo yung sinasabi doon sa aklat ng Hebreo eh. Di ba? Na ang salita ng Diyos ay parang merong tabak na dalawa yung talim na nakakasugat. Kasi bilang mga tao, meron tayong mga practice sa buhay natin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos.
0: Ayan. Kagaya lang, yung sabi ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway.
2: Yan.
0: Napakahirap niyan. Are you willing to follow the truth? Yun ang totoo eh. Napakahirap niya kasi tayo, kapag meron kang kaaway eh, ano una nating response?
2: Gumante.
0: Ay itong si Pastor Melvin Palapan, mga kapilars, ano yan eh, black belter ito eh.
1: Karatista. Delikado to.
0: Pero are you willing to follow the truth? No? Kapag na-discover mo yung truth, are you willing to follow the truth? Kasi meron talagang mga katotohanan dito sa Biblia na napakahirap. Ano ba naman ito? Hirap naman ito. Lalo na yung ibigin mo yung kaaway mo, yung may utang sa'yo.
2: Totoo yan. Diba sabi nga ni Paul, diba sa Romans chapter 12, kung ang kaaway mo nagugutom, bigyan mo pagkain. Imagine mo, kaaway mo, ibigyan mo pa ng pagkain.
0: Baka malagyan mo ng betchin yun.
1: Bula bibig mo.
0: Kapag ikaw ay hindi mo susundin talaga, wala kang willingness to follow the truth, may baka bigyan mo ng pagkain. Pero lalagyan mo ng
1: recommend ba yun? Oo, sa daga.
0: Lason.
1: Lason.
0: Ay, nako po. Meron ang mga katotohanan sa Biblia talaga na mag-iisip ka, gagawin ko ba to o hindi.
1: So bilang summary ng ating pag-aaral, naunawaan natin na ang Biblia ay dapat nating pag-aralan ng espesyal at huwag nating itulad sa ibang aklat, no, yung ordinary books, sapagkat ito po ay mula sa ating Panginoon na parang ang Diyos o tunay ang Diyos na nangungusap sa kanyang mga anak. And also, the same Spirit who inspired and illuminate in the writings should be the same Spirit who interprets scriptures to God's people. So dahil ito ay turo ng banal na Espiritu, natural, napakahalaga na hihingin din natin ang katalinuhan, ang presensya ng banal na Espiritu.
0: Yan,
1: kasi... At ito rin po ay coherent, ito rin po ay consistent na mapapakinabangan po natin sa buhay natin. Ayan. Pastor?
0: Pastor Alvinil, no? Parang ano yan eh, parang cellphone na may password.
1: Yep.
0: So, hawak mo yung cellphone, pero hindi mo mabubuksan yan kung wala kang password. So, sa pagbabasa ng Biblia, pwede mong basahin yung words, pero ang totoong magbibigay ng kahulugan nito, magbibigay sa'yo ng, para makita, mabuks, malaman mo talaga yung tunay na laman ng Biblia, ay ang banal na Espiritu.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Sa yung magbibigay ng tunay na meaning ng words na binabasa natin.
1: Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga ka-pillars of faith.
0: So ano yung apat na prinsipyo? Ano yung apat na prinsipyo to study the Word of God?
1: Yes.
0: Una ay yung sola scriptura, no? Yeah. Bible and Bible alone. Ano yung pangalawa, Pastor?
2: Pangalawa, ito yung tota scriptura. Kabuuhan or totality of the scripture.
0: Lahat ng scripture ay inspired, no? At yung pangatlo ay analoia scriptura. Ibig sabihin yan yung let the scripture interpret itself.
1: Yes. At yung pinakahuli ay spiritually things are spiritually discerned.
0: Yeah.
1: Meaning to say, we need the guidance, the power, and also the love of the Holy Spirit in order for us to understand the Word of God. And we need to surrender ourselves when we read the Bible.
2: Amen.
1: Because the Bible, the Bible has a power to change our sinful life.
0: Yan, kasi sa Biblia kasi, doon mo makikilala ang Panginoong Jesus, no? Yung makikilala mo na ito palang Jesus na ito, Jesus Christ, pag nakilala mo siya, siya pala talaga yung dahilan kung bakit nababago ka, no? Parang unti-unti mo yung nagagaya yung karakter niya.
1: Yes.
0: No? Yan ang tinuturo ng Biblia. Once you are in Christ, change is inevitable.
1: Amen. Kaya nga, sa huling talata na ating babasahin, ay nais ko pong i-share po sa inyo ang nakasulat sa Revelation chapter 1, verse 3. Ang sabi po rito, blessed is the one who reads the prophecy, and blessed those who hear, and blessed who keep what is written in it. For its time is near. So, tatlong beses binanggit yung salitang blessed dito, mga ka-pillars. Una, mapalad ang nagbabasa, mapalad din ang nakikinig, at mapalad din ang tumutupad, no, ng banal na kasulatan, sapagkat ang panahon ay malapit na.
0: So, lahat tayo ay mapalad.
1: Correct, correct.
0: Lahat tayo, mga ka-pillars na nanonood, nagbabasa ng Biblia, sumusunod, willingness to follow the truth, lahat tayo ay blessed.
1: Ano ba yung kabaligtaran ng mapalad?
2: Sawing palad.
1: Sawing palad. O kaya kapus palad.
2: Kapus palad.
1: So kung gusto nating maging kapus palad, huwag tayong magbasa ng Bible. No. Pero kung gusto nating maging mapalad, kinakailangan hindi lang tayo magbabasa, dapat makikinig din tayo. Bakit po kinakailangan tayong makikinig? Kasi hindi naman lahat ng mababasa na ating babasahin dito ay mauunawaan po natin. kinakailangan din natin ng mga eksperto, kinakailangan din natin ng mga pastor, kinakailangan din natin ng mga nagsasaliksik sa salita ng Diyos para talagang maunawaan natin ito. At ganoon din yung patnubay ng banal na espiritu, no? Kinakailangan din po natin itong maranasan sa buhay natin. At yung pinakamahalaga sa lahat eh yung pagtupad.
2: Ayan.
1: Yan, alam mo, kasi sa panahon natin ngayon maraming gustong magbasa, maraming gustong makinig, pero pagdating sa pagtupad, sabihin nila ay saka na lang pastor. No, yung bagay na yan hindi ko pa kayang tuparin, siguro sa susunod na lang, no? So mawawalan sa isa yung ating pagbabasa sa banal na kasulatan. Kaya siguro sa panahon natin ngayon, kaya dumadami po ang pananampalataya, dumadami yung reliyon, kasi maraming tao ngayon ayaw magbasa, nakikinig lang. Kaya kung ano yung sabihin ng kanilang pastor, yung kanilang mga ngaral, sunod lang sila ng sunod at hindi nagbabasa, kaya naliligaw sila.
2: Ayan.
1: Meron namang iba na nagbabasa nga, nakikinig nga, pero ayaw naman tumupad.
2: Yeah.
1: No, kaya dapat yung tatlong sangkap na yon bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ay ito po ay ating ipatupad sa ating pamumuhay.
0: Yan. At mga ka-pillars, hindi po galit si Pastor Alvin Hildo na. Nagbibigay lamang po siya sa atin ng magandang paalala. No? Yan.
1: Okay, so muli po, isang napakagandang episode na naman ang ating nasaksihan. Kaya patuloy po kaming nag-iimbita sa bawat isa atin na ating pong panoorin, ating pong i-share, ating pong ibahagi ang pag-aaral na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, at lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya maraming salamat po sa ating lahat.
0: Ayan, mga ka-pillars, no? Kung gusto nyo pang lalong maunawa ng Biblia, gusto nyo ng personal one-on-one Bible study, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. At handa po namin kayong paglingkuran.
2: Ayan, kaya mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama naming nag-aral ng topic na ito, huwag po tayong matakot na pag-aralan ang banal na kasulatan, sapagkat dito makikilala natin ang Panginoon at meron tayong mga gabay na makakatulong sa atin upang unti-unti po nating maunawaan kung paano ba ang mensahe ng banal na kasulatan sa ating mga buhay.
1: Yeah. Amen. Kaya muli po, patuloy po kaming nag-iimbita sa inyo. Subaybayan po natin ang
3: Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang paksa po tungkol sa salapi ay mahalaga sa ating Diyos. Sa katunayan po, 16:38 talinhaga ni Jesus ay tungkol po sa paghahawak ng salapi o yung ating ari-arian. Kahanga-hanga sa 4 na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Luke at ni John, isa mula sa bawat 10 mga talata, 288 lahat-lahat, ang direktang tungkol sa paksa ng pananalapi at pag-aari. Mas maraming talata ang tumutukoy sa salapi at pag-aari kaysa po sa pananampalataya at pananalangin. Tunay na mahal po tayo ng Diyos. At hindi lamang niya tayo gustong mamuhay kasama niya sa walang hanggan. Kung hindi, gusto rin niya tayong mamuhay sa mundong ito na masaya, banal, at masagana. Sa panahon po ngayon, ang pag-aalaala sa salapi at sa mga hinaharap na pinansyal na pangangailangan ay patuloy na isa sa pinakamalaking hinaharap ng mga tao sa ngayon. Nag-aalala ang mga tao kung meron pa ba silang sapat na salapi para mabayaran ang kanilang mga bayarin. Katulad halimbawa ng pagkain, bahay, kuryente, tubig. Nag-aalala baka di sapat ang kanilang naipon para sa kanilang retirement. Ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente o problema sa kalusugan? Kaibigan, hindi kailanman nilayo ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng problema sa mga bagay na ito. Sa katunayan, kahit na po tayo ay nasa makasalanan at magulong mundong ito, gusto niya tayong magtiwala sa Kanya na hawak-hawak niya sa Kanyang mga kamay ang atin pong hinaharap. Ang sabi po sa Mateo 6:31-32 ay ganito. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngayon po ay nais kong anyayahan kayo na sama-sama nating pag-aralan kung ano po ang tunay na plano ng Diyos para sa ating walang hanggang seguridad at kapakanan. Lahat pong ito ay nagsimula sa hardin ng Eden. Kalilikha lamang ng daigdig mula sa kamay ng manlilikha. Ito ay nilikhang napakaganda na anupat ang taglay po nitong ganda at kasakdalan ay di mailarawan. Ang bawat gawa ng dalubhasang taga-disenyo ay nakakaagaw pansin sa bawat mata. Ang kagilagilalas na kagandahan ng pagsikat ng araw ay napapantayan lamang ng kagandahan ng paglubog ng araw. Mapayapang mga batis dumadaan sa gitna ng mga burol. Namumulaklak ng mga baging at humahalimuyak ng mga bulaklak ang nakagiginhawa sa pakiramdam. Ang kapaligiran po ay napupuno ng magagandang tinig na nagmumula sa huni ng mga ibon. Ang mga hayop ay naglalaro at gumagala sa mga damuhan, hindi natatakot. Tunay ngang natamasa ni Adan at Eva ang kaligayahan sa perfectong mundong nilikha para po sa kanila. Subalit, meron pa po bukod dito. Ang sabi po sa Genesis 2:8, at naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa gitna ng kagandahang taglay ng bagong silang na mundo, idinisenyo po ng Diyos ang hardin ng Eden para kay Adan at kay Eva. Hindi lamang sila binigyan ng isang magandang lugar para tirahan. Ipinaliwanag din ng Biblia ang kaaya-aya at masarap na pagkain na inilaan ng Diyos para sa kanila. Genesis 1:29. Tingnan ninyo, ibinibigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi,
na nasa ibabaw ng lupa at bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Si Adan po at Eva ay walang bayaring dapat bayaran. Wala silang buris na kailangang alalahanin. Walang kandado o susi. Walang taong mapanira o mapagsamantala. Wala ring ospital o butika. Tinatamasa nila ang sakdal na kalusugan at walang katapusang kabataan. Hindi nagmamaliw na pagtatalaga sa isa't isa at di nababakurang pagmamahal para sa Diyos. Gusto po ng Diyos na kanilang ibahagi ang mga pagpapalang ito. Kaya kanyang sinabi sa Genesis 1:28 ang ganito. Kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa, supilin ninyo ito. Alam din po ng Diyos na ang sangkatauhan ay may gawaing dapat nilang gawin. Tungkuling magbibigay sa kanila ng pagkadama ng tagumpay at ng kasiyahan. Binigyan niya si Adan at Eva ng responsibilidad, pamahalaan ng magandang sanlibutan ito. Ang sabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, ayon po sa Genesis 2:15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Bagaman ang lahat po ay pag-aari po ng Diyos, pinagkatiwalaan niya ang sangkatauhan na mamahala sa mundo. Ginawa niya tayong isang katiwala o sa wikang Ingles, steward. Ayon po sa Webster's New World Dictionary, ang steward po ay isang gumaganap bilang tagapamahala ng pananalapi at pag-aari ng iba. Ang Diyos ang may-ari at tayo po ang kanyang mga katiwala na namamahala sa ari-arian ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia sa mga awit 24:1 ang ganito. Ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng mga narito ang sanglibutan at silang naninirahan dito. Muli, sinabi ng Diyos sa mga awit 50:10-11. Sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Kahit nga po ang ating kakayahang magtrabaho o kumita ng salapi, isa po itong kaloob ng Diyos para sa atin. Wala po talaga tayong kahit anumang bagay. Bilang manlilikha natin, may pag-aangkin ang Diyos sa mga pag-aari at sa ating mga buhay. Sa Deuteronomio, Kapitulo 8, Versikulo 18, ganito naman po ang sinasabi. Kung di, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Nang ilagay po ng ating Panginoong Diyos si Adan at si Eva sa hardin, nagbigay po ang Diyos ng espesifikong tagubilin na dapat sundin. Ang wika sa Genesis 2:16-17 ay ganito. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. Ito po ay pagsubok sa katapatan ng tao. At ito rin ay isang paalaala na ang Diyos ang pinaka nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, maipapakilala nila ang kanilang pag-ibig para sa kanya at pagkilala sa kanya bilang may-ari ng lahat ng bagay. Sa pagiging matapat na mga katiwala,
makakapamuhay si Eva at si Adan nang walang hanggan sa isang mundong paraiso. Subalit tulad ng ating nalalaman, bumagsak po si Eva at si Adan sa isang payak na pagsubok. Nabigo silang mamuhay sa pagkakilala na pag-aari ng Diyos ang lahat. At sa halip, sinuway nila siya na nagbigay sa kanila ng kalayaang kumain mula sa lahat ng puno maliban sa isa. At nawala ang kanilang pagiging inosente, ang kanilang kasiyahan at ang hardin na kanilang tahanan. Bumagsak sila mula sa pagkamaharlika tungo sa pagkaalipin sa kaaway. Dahil dito, nagdiwang si Satanas. Subalit, ilang libong taon ang lumipas. Nawasak ang paghahari ni Satanas sa pamamagitan ng pagkapanganak ni Kristo sa mundong ito. Ang plano ng demonyo, dayain ang banal na anak ng Diyos na kasingdali ng pagkakadaya niya kay Adan at kay Eva. Matapos mag-ayuno si Jesus ng 40 araw sa Mateo 4:8-9, ganito po ang sinasabi. At dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang mga karangyaan nito at sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa, sasamba sa akin. Sa puntong ito ay umaasa po si Satanas na matutukso niya si Jesus sa mga kaharian ng mundong ito. Subalit, hindi po siya nagwagi. Ang mga bagay na ipinangakong ibigay ni Satanas kay Jesus ay hindi niya pag-aari at hindi ipagpapalit ni Jesus ang kanyang relasyon sa kanyang ama dahil lamang sa mga bagay na nasa sanglibutan. Bagamat sinubukang tuksohin ni Satanas si Jesus, sa sumunod na 3 at kalahating taon, matapat na sumunod si Jesus sa kalooban ng kanyang ama. Nang mamatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang natalo si Satanas, ang kanyang kapalaran ay naselyuhan na magpakailanman. Si Jesus ay magtatagumpay at ang demonyo ay natalo. Lahat tayo at lahat ng meron po tayo ay nakamit natin dahil sa kaloob ni Jesus sa krus. Alaman natin ito o hindi, mahal man natin siya o hindi, ang sarili nating mga buhay at lahat ng ating pag-aari ay sa Kanya. Hindi lamang natin siya manlilikha, siya rin ang ating manudubos. At gaya ni Adan at ni Eva, tayo ay mga katiwala po ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, ano ang hinihiling sa atin ng Diyos bilang mga katiwala? Mapalad po tayo dahil maliwanag po sa Biblia ang tungkol sa ating mga responsibilidad. Sa 1 Corinto, kapitulo 4, versikulo 2, ay ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na siya ay matagpuang tapat. Gusto ko pong maging isang tapat na katiwala. Ikaw, gusto mo rin ba? Ngunit saan tayo dapat maging mga katiwala? Isa-isahin po natin. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin ay ito pong ating buhay mismo. Ipinapahayag ni Apostol Pablo sa mga gawa, 17:24-25. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Ang atin pong buhay ay nagmula sa Diyos. Sinusustenan niya ang buhay na ito. Ang bawat pintig po ng ating mga puso, bawat hangin sa ating nilalanghap,
Bawat tibok sa ating mga katawan ay kaloob po ng ating mapagpalang Diyos. Isinulat po ni Pablo sa Roma 12:1 ang ganito. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang isa pong handog na buhay ay nangangahulugan ng lubos na pagtatalaga, isang pagsuko kay Kristo at sa kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Dapat po nating sikaping gamitin ang ating buhay para pagpalain ng iba at ingatan ang ating mga kalusugan, kalakasan bilang katiwala ng kaloob na buhay. Pangalawa, tayo rin po ay mga katiwala ng oras o panahon. May isang nagsabi, "Time is the stuff life is made of." Ang responsibilidad na ito ay tila nakikilala ng mga awit. Nang isulat niya ang awit 90, versikulo 12. Sabi po ng mga awit, "Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." Ang pag-aaksaya po ng oras ay pag-aaksaya din ng ating buhay. Tayo pong lahat ay may parehong bilang ng oras kada araw, minuto at kada oras. At ipagsusulit po natin ang mga pagpiling ating ginagawa para punuin ang mga oras na ito. Isa sa mga paraan para kilalanin ang pag-aari ng Diyos sa ating oras ay ang pag-alaala sa espesipikong panahon na hiniling niya sa atin na kilalanin bilang Kanya. Ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw ng isang linggo na ginawang banal ng ating manlalalang, ay hinihilingan tayong italaga ang mga oras na iyon para po sa pagsamba at pagpapanariwa. Inaanyahan niya tayong isang tabi ang mga alalahin natin sa linggo, mga pressure sa trabaho, sa pamimili at makamundong gawain, at alalahanin siya bilang atin pong manlilikha. Ang susunod, yung tinatawag nating mga talento. Tayo rin ay mga katiwala ng talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Well, maaaring itanong ninyo, ano ang mga particular na talento ang dapat nating ingatan bilang mga katiwala ng Diyos? Parang wala naman yata akong mga talento. Sa katunayan, lahat po tayo may talento. Pag-uusapan po ay ang talento, naiisip natin ang mga kakayahang katulad ng pagkanta, pagtugtog ng instrumento or sports, pagpipinta, pagsasalita, pagsusulat ng mahusay, pag-oorganisa at pangunguna. Subalit may ilang mahalagang talento ang hindi masyadong napapansin. Ang kakayahan na gawing komportable at katanggap-tanggap ang ibang tao. Ang talento ng pagbibigay aliw at pagmamagandang loob. Ang kaloob na pakikinig, pag-unawa sa puso. Ang mga ito po'y talentong hindi masyado nating binibigyang pansin. Subalit, ito'y gayon din na may malaking kahalagahan. Bawat kakayahan na meron po tayo para pagpalain ng iba, ito'y tinanggap natin mula po sa Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 7 ay ganito. Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ang susunod po, money. Mga kaibigan, hindi lamang tayo mga katiwala ng oras at talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo rin ay katiwala ng salapi na ating tinatanggap. Malinaw po sa Biblia na ang mga buhay na nakatalaga sa Diyos ay mapagbigay sa mga salaping kanilang tinanggap mula po sa Kanya. Isang araw,
ang pamangkin ni Abraham na si Lot at ang kanyang pamilya ay binihag mula sa kanilang tahanan sa Sodoma ng isang kaaway na tribo. Nang makarating kay Abraham ang balita, naging determinado siyang iligtas si Lot at ang iba pa. Nanalangin siya sa Diyos, nasamahan siya at bigyan siya ng tagumpay. Sumakanya ang Diyos. Nailigtas ni Abraham si Lot at ang kanyang pamilya. Nabawi ang mga kayamanan na kinuha ng kaaway. Sa pagdating ni Abraham sa Sodoma, lumabas ang hari para salubungin siya. Hinikayat na kunin ang kayamanang nabawi at ibalik lamang ang mga bihag sa kanilang mga tahanan. Subalit sangayon po sa tala ng Biblia, tumanggi si Abraham nang kumuha ng anuman para sa kanyang sarili. Si Melchizedek, isang saserdote ng Diyos, ay dinalhan si Abraham ng pagkain at pinagpala. At sa Genesis 14:20, ganito po ang sinasabi. Binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Nais pong ipahayag ni Abraham ang kanyang pasasalamat sa patnubay ng Diyos sa pagliligtas kay Lot. Ang pagbabalik niya ng tithe o ikapo ay pagkilala ng pag-aari at pagpapala ng Diyos. Matapos ang 150 taon, ang apo naman ni Abraham nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos sa kaparehong paraan. Bagamat nagtago sa galit niyang kapatid, naramdaman ni Jacob ang pag-iisa at pagkatakot. Naramdaman niya ang pagkakasala niya sa pagnanakaw ng birthright mula sa kanyang kapatid na si Esau. Natakot siya. Baka iwan na siya ng Diyos at hindi na siya patawarin. Sa isang malaking pagkadama ng pagsisisi, inamin ni Jacob ang kanyang pagkakamali sa Diyos at pagod na humiga sa lupa at natulog. Sa Genesis 28:12, ganito po ang sinasabi. Siya ay nanaginip na may isang hagdanan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanik manaog doon. Nang magising si Jacob, nalaman niyang nagsalita ang Diyos na ipinangako ang patnubay at proteksyon. At dahil lubhang naantig, nagpasalamat siyang nangako sa Genesis 28:22 ng ganito. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. Kaibigan, naitanong mo na rin ba kung papaano pasalamatan ng Diyos sa kahangahangang kabutihan at pagmamahal na kaloob niya sa iyo? Sa mga kaloob ng buhay, pamilya, kalusugan at material na pagpapala, minsan ba ay nag-iisip ka kung sapat na ang salamat or thank you? Ganito rin ang naramdaman ni David nang itanong niya sa mga awit. 116:12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang prinsipyo po ng Biblia sa pagiging katiwala ay nagbibigay ng isang tiyak na paraan sa paghahayag ng ating pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala. At paano dapat gamitin ang ikapo? Ang aklat po ng bilang ay nagpapaliwanag sa bilang 18:21. Ganito po ang sabi. Sa mga anak ni Levi, mga ministro na nasa paglilingkod sa Diyos, narito aking ibinibigay ang lahat ng 10th bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod. Sa makatawid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sa buong Biblia po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin na ang ikapo ay palaging itinatalaga sa pagsuporta sa ministeryo. Sa bagong tipan, sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 9:13-14 ay ganito, hindi ba niyo nalalaman na ang gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay mula sa templo?
At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana. Gayun din naman, ipinagutos ng Panginoon ng mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Pinupuri ni Kristo ang sistema ng pag-iikapu noong panahon niya. Kahit na sinasaway niya ang mga Pariseo sa kanilang saradong isip na pamamaraan sa reliyon. Kanyang sinabi sa Mateo 23, pansinin po natin, 23:23, sapagkat nag-iikapu kayo ng yerba na buena, ang anis at ng komino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan,

kanyang pagpapala sa kanilang mga buhay. Kahit paano, ang 9/10 ng kanila pong kita ay mas higit na dumarami. Halimbawa po, si Mary. Siya ay nagbigay ng tapat na ikapo sa kanyang maliit na kita. Ito'y tila mahirap sa una, subalit di nagtagal, pinagpala ang kanyang sariling business at ito ay naging masagana at nagdala sa kanya ng pinansyal na seguridad. Ngayon, ibinabalik niya ang papuri sa mga pagpapalang tinanggap niya at naging masaya sa pagbibigay para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. O tingnan naman natin ang sa nating kapatid na si Ed, na sumubok na humakbang ng may pananampalataya at isinara niya ang kanyang business tuwing araw ng Sabat, na pinakaabalang araw sa loob ng isang linggo. Siya po'y pinagpala ng pag-unlad ng business sa loob ng 6 na araw. Nadiskubre nila ang sikreto ng pinansyal na seguridad. Ang Diyos ay tumutupad po sa kanyang pangako. At ang mismong nadiskubre ng mga Kristiyanong ito ay ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Ganito po ang sinasabi sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalagyan. Hindi lamang po pangako ng pagpapala ang ibinigay para sa mga nagsasauli ng matapat na ikapo. Meron ding ibinigay na isang babala para sa mga hindi gumaganap nito. Sabi po sa Malakias 3:8, ganito, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakawan ninyo ako. Ngunit iyong sanabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Bagaman ang ikapo ay pinakahulugan bilang 10 bahagi ng mga pag-aari ng Diyos, ang mga handog naman o offering ay ibinigay ng ating sariling pagpili mula po sa mga natitira. Marami ang nakadiskubre na mayroong mga pagpapala mula sa pagbibigay ng malayang handog. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 6, versikulo 38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat, doon din kayo susukatin. Oh, napakagandang plano, kaibigan, ang ibinibigay ng Diyos para sa pananalapi sa kanyang gawain sa lupa. Inihilingan niya tayong magbigay mula sa ating puso na hindi natatakot sa ating mga sariling pangangailangan, dahil kaya niya itong ipagkaloob sa atin. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating mga salapi, subalit nais niyang maalala natin siya, ang ating manlilikha at may-ari ng lahat ng bagay. Kasama ang mismong mga sarili natin at siya rin ang nagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. At isa ring magandang tandaan po na ang misyon ng Iglesia na dalhin ang balita ni Jesus sa buong mundo ay hindi dapat suportahan ng mga salapi mula sa sugal, loto, bingo o raffles. Ang plano po ng Diyos ay higit pa rito. Ang pag-iikapo ay isang patas at makatwirang paraan para ibahagi ang pasanin ng pagsuporta ng gawain ng Diyos. Bawat ikapo ng tao ay katumbas ng kanilang natatanggap. Kung kumikita ka halimbawa ng 10,000 piso, ibabalik mo ang 1,000 para sa Panginoon.
o kung kumikita ka ng isang

100, ibabalik mo ang 10 piso. Nakita po ninyo kung gaanong makatwiran ang sistema ng Diyos? Sa pagbibigay natin, tayo'y lumalago sa awa at pag-ibig. At ang isang tapat at mapagmahal na Diyos ay nagbibigay sa atin ng higit pa sa ating maibibigay. Isa po sa kawili-wiling talinhaga ng ating Panginoong Hesus ay ang tungkol sa isang masipag na magsasaka na nagpagal at nagkaroon ng malaking ani. Ang ani pong ito ay sobra-sobra na anupat ito'y umaapaw at hindi magkasya sa kanyang kamalig. Ano ang pwede niyang gawin? Nahirapan po siya sa pagdesisyon. Dapat ba niyang ibigay ang sobra sa mahihirap? Subalit sa halip na ibigay ang sobra-sobra sa iba, inisip niyang ito'y para lang sa kanya dahil ito ay sa kanya. Inisip niyang siya ang nagplano at nagsikap para dito. Nakumbinsin niya ang kanyang sarili na sa kanyang gagawin. Sangayon po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 18 at 21, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka na, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit ang sabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi kinilala po ng mayamang magsasaka kung saan ang galing ang mga pagpapala. Hindi niya kinilala ang manlalalang ang kanyang obligasyon bilang isang katiwala. Nalimutan niya ang mahirap, ang mga ulila, ang mga balo, ang mga walang tahanan. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Nagkaroon siya ng problema sa buhay. Isang problema na maaari nating maiwasan kung isa sa kabuhayan natin ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagiging katiwala. Pansinin po ninyo, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Lubhang seryoso po ang ating Panginoong Hesus tungkol po sa ating saloobin, sa ating mga pag-aari. Kung hindi ito maisusuko kay Hesus, pwede tayo nitong ihatid papalayo sa Diyos. Sinabi niya sa Mateo 16:26, sapagkat anong papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao katumbas ng kanyang buhay? O anong pagpapala para sa atin ang mga katuruan ng Biblia sa pagiging katiwala? Sa isang mundo na kung saan naging komplikado at napakaabala ng ating mga buhay, hinihikayat po tayo ng Biblia na alalahanin kung saan nagmumula ang ating mga pagpapala. Ito po'y naguudyok sa ating lahat na isaalang-alang ang presyong ipinambayad para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at mula sa kamatayan. Ito'y nagpapaalaala sa atin na ang lahat ng meron tayo ay regalo po ng Diyos. Ang ating buhay, regalo ng Diyos. Kalusugan, regalo po ng Diyos. Bawat hininga na ating inihihinga ay regalo ng isang Diyos na nagmamahal sa atin ng walang katumbas. Ang pagkain na ating kinakain sa araw-araw, ang damit na ating isinusuot, ang bahay na ating tinitirhan, lahat po ng ito, kaloob mula sa Diyos. Sa ating pagbabalik sa Diyos,
sinasabi nating salamat Panginoon sa ibinigay mo sa akin. Tandaan mo kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At lahat ng meron tayo ay mula sa Kanya. Hindi ba magandang isuko ang lahat natin sa Kanya?

Kaibigan, ang Panginoong Hesus ay nananawagan sa bawat isa sa atin ngayon na isuko at ipagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Kanya, kasama ng lahat ng mayroon tayo sa mundong ito. Ngayon na ang panahon para lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang mayamang pagpatnubay at pangunguna. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggan na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Iyong ginawa ang lahat upang kami po ay iligtas mula sa kasalanan. At ngayon, kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po dito, amin pong kinikilala na Ikaw ang aming Diyos, ang manlalalang, ang amin pong tagapagligtas. At lahat ng mayroon po kami sa mundong ito ay mga bagay na iyong ipinagkatiwala sa amin. Amin pong hinihiling, dakilang Diyos, na tulungan mo po ang bawat isa sa amin na aming lubusang isuko ang amin pong mga sarili sa iyo. At hayaan namin na ang aming mga tinatangkilik ay maging pagpapala sa iba. Maibalik po namin ang 10th bahagi at ang mga handog upang mailaganap ang iyong banal na gawain sa buong sangsinukob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: panahon ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chat Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nang hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura na yung pakaliwa yun. Nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, yung punta kami sa simbahan ng Adventist sa Rosario. Napagpasok namin ay yung pala, Biyernes ka, wala naman tao, tutul kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami nakita kami isang batang walid na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon makausap kami ito sa simbahan. Ako, wala po. Ay, di, yun naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna din ang ating araling itong librong itong explore. Sabi ng aking asawa, katagad naman, ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nabautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible, sa totoo lang. Pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
5: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
6: usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
7: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
6: This is Jazel Diaz.
7: And this is Rocky Lokban.
6: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ang kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman ni Waho, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging seloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, talaga walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, O Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ho talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan. At talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon. Talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: kayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programa. At ipinagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Aklat ng Galacia, sa Galacia Kabanatang 2, Talatang 4. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Kaibigan, sa simbahan ay talagang mayroong itinatanim na tao o ginagamit na tao ang kaaway upang lituhin ang mga mananampalataya. May mga taong pumasok sa komunidad ng mga mananampalataya na nagpapanggap na kapatid na ginagamit ng kaaway. Ang kanilang layunin ay baguhin ang pagkaunawa ng mga mananampalataya tungkol sa kaligtasan. Nais nilang iparamdam na hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo at kailangang pangsundin ang mga gawa at ritual ng Judaismo upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Para kay Pablo, napakaseryoso nito dahil ang issue ay hindi lamang tungkol sa isang ritual, ang nakataya ay ang kalayaan ng isang tao kay Kristo. Sa ating kapanahunan ngayon, nakikita pa rin natin ang ganitong mga ritual sa simbahan na parang tayo ay nakatali sa mga panata. Ngunit ang Ebanghelyo at kaligtasan ay simple, manampalataya sa ating Panginoong Jesus. May tatlong mahalagang katotohanan. Una, kailangan mong maging mapanuri at ihambing ang lahat sa salita ng Diyos o sa Biblia. Pangalawa, ang kalayaan kay Kristo ay hindi kalayaan para gumawa ng kasalanan. Ito ay kalayaan mula sa paniniwalang kailangan nating pagtrabahuhan ang ating kaligtasan upang tayo ay mahalin at tanggapin ng Diyos. At pangatlo, ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa ginawa ni Jesus, hindi sa ating sariling gawa o kabutihan. Kapag si Kristo ang ating pundasyon, hindi tayo madaling madadala ng mga turong naglalayo sa Kanya. Ito ay isang paalaala na maaaring mawala ang ating kalayaan kapag ang Ebanghelyo ng biyaya ay napalitan ng relihiyong nakabatay sa sariling pagsisikap. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891 at mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 2 ng Galacia sa talatang 1-5. After 14 years, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Barnabas at sinama ko rin si Titus. Ni-reveal kasi sa akin ng Diyos na dapat pumunta ako doon. Nagkaroon ng private meeting, tapos doon ko in-explain sa mga leaders sa Jerusalem ang magandang balita na pinipreach ko sa mga Gentiles. Ayoko kasing mawalan ng kwenta yung mga ginagawa ko ngayon at yung mga nagawa ko na. Si Titus nga, nakasama kong pumunta doon. Greek siya ha, pero di nila pinilit magpatuli. Pero yung iba gusto siyang ipatuli. Meron kasing mga sumali sa grupo namin para mag-spy. Kunwari mga kapatid natin sila sa faith. Yun pala, gusto lang nilang malaman kung bakit hindi na under ng Jewish law ang mga taong na kay Christ.
Siyempre kasi malaya na tayo, tapos gusto nilang maging alipin pa rin kami, pero hindi talaga kami pumayag sa gusto nilang mangyari. Iniingatan namin ang totoong sinasabi ng magandang balita para hindi yon mawala sa inyo. Protecting the Gospel. Sa paglipas ng maraming siglo, iba't ibang paraan ang ginamit upang baguhin o baluktutin ang mensahe ng ebanghelyo o ang magandang balita ng kaligtasan. Minsan ay masyadong binibigyang diin ang mga tuntunin at performance na parabang kailangan muna nating maging mabuti bago tayo tanggapin ng Diyos. Sa ibang pagkakataon naman, puro emosyon, himala, material na pagpapala o prosperity ang nagiging sentro. Kaya kahit ngayon, kailangan nating maging mapagbantay upang makilala at mapangalagaan ang tunay na ebanghelyo ni Kristo. Sa Galacia, Kabanatang 2, makikita natin si Apostol Pablo na muling nagpunta sa Jerusalem 4 na taon matapos ang kanyang unang pagbisita bilang tagasunod ni Kristo. Kasama niya si Barnabas na kanyang katulong sa ministeryo. Nakipag-usap si Pablo ng pribado sa mga pangunahing leader ng iglesia upang ipaliwanag ang ebanghelyong kanyang ipinangangaral sa mga Hintil. Hindi niya ginawa ito dahil kailangan niyang patunayan na tama siya, kundi upang magkaroon ng pagkakaisa sa pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo. Matatandaan natin na ang mga Hintil ay mayroong mga kultura na kakaiba sa mga Hudyo, at ang mga Hudyo ay ganun din. At ang nais ng mga Hudyo ay sundin yung kanilang mga palatuntunan at kautusan. Sinabi ni Pablo na pumunta siya sa Jerusalem bilang tugon sa isang paghahayag. Muli nitong ipinakita na ang kanyang ministeryo ay ginagabayan ng Diyos. Ang mensahe ng kalayaan kay Kristo ay kailangang makarating sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Hintil. Malaking usapin ang pagtutuli. Sa mga Hudyo, kailangang tuliin ang isang tao para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Isa sa malaking kontrobersya noon ay ang pagtutuli. May mga taong nagsasabing kailangang magpatuli ang mga Hintil upang maging tunay na bahagi ng bayan ng Diyos. Ngunit malinaw ang paninindigan ni Apostol Pablo, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa mga ritual ng Judaismo. Bilang patunay, kasama niya si Tito, isang Griego, at tunay na mananampalataya, ngunit hindi siya pinilit na magpatuli. Sa pagkakataong ito, sinasabi ni Apostol Pablo na kailangang alamin, know the gospel, kilalanin ang tunay na pabalita, ang ebanghelyo. Ang sentro ng tunay na mensahe ay si Kristo at ang kanyang biyaya, hindi ang ating performance, emosyon o mga ritual ng simbahan. Pangalawa, guard or protect the gospel. Ingatan ang ebanghelyo. May mga mensaheng maaaring mukhang pang-Kristiyano, ngunit may mga idinadagdag o kaya ay ibinabawas sa katotohanan o kaya ay kung ano lang ang madaling sundin o convenient. Tulad ni Apostol Pablo, kailangan nating maging handang manindigan para sa katotohanan ng ebanghelyo. And the third, live the gospel. Isabuhay ang ebanghelyo. Ang biyaya ay hindi lisensya upang magkasala. Kapag tunay nating tinanggap si Kristo, ang kanyang biyaya ay nagbabago ng ating buhay at ginagawa tayong witness para sa iba. Ang ating pagsunod ay nagiging tugon ng pagpapasalamat at pag-ibig sa ating Panginoon. Ang tanong ay hindi lamang relihiyoso ba ako, kundi ang pananampalataya ko ba ay tunay na nakasentro kay Kristo. Hindi natin kailangang magdagdag ng sariling gawa upang maging karapat-dapat sa kaligtasan. Si Kristo ang gumawa ng paraan. Kilalanin ang tunay na ebanghelyo, ingatan ang katotohanan, at isabuhay ang biyaya ni Kristo. Kaibigan, ang iyo bang pananampalataya ay tunay na nakasentro kay Kristo o may mga bagay kang ginagawa na parang pumapalit sa kanyang ginawa para sa iyo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero
0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po muli sa buhay at kalusugan na inyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Amin pong idinadalangin ang mga kababayan namin na naapektuhan ng pag-ulan at bagyo. Kayo po, Panginoon, ang magkaloob sa kanila ng mga pangangailangan. At ngayong umaga, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa katotohanang hindi namin kailangang gumawa ng mga paraan upang maging karapat-dapat sa iyong pagliligtas, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo ay binigyan mo kami ng kaligtasan. Tulungan mo po kaming makita kung may mga bagay sa aming pananampalataya na unti-unting pumapalit sa iyong biyaya. Bigyan mo po kami ng pusong marunong kumilala sa katotohanan at lakas ng loob na mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Naway ang aming mga buhay ay maging malinaw na patotoo ng iyong pagliligtas. Alalahanin niyo po ang aming mga tagapakinig na mayroon pong mga karamdaman. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila, Panginoon. Maibalik po sana ang kanilang dating kalakasan at kalusugan upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglilingkod sa inyo at sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At muli ko pong inyo-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay gagabay sa atin upang higit nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kanyang 10 kautusan. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, at sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong page and channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga babasahin na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan. Yan, tuloy-tuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Binigyan naman niya tayo ng pagkakataon na magpatuloy ng ating mga gawain at patuloy ding manalig sa Kanya. Napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Iningatan niya tayo sa buong magdamag. Kaya kilalanin natin ang kanyang dakilang pag-ibig. O, akin pong binabati ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin ng programa. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Inyo pong tanggapin ang aking mainit na pagbati sa inyo pong lahat. At pasasalamat. Ngayon, gusto ko rin pasalamatan yung lahat ng mga nag-share ng atin ng programa. Yan, patuloy po natin ibahagi ito. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan,

0: Huwag po kayong magatubili na ito ay isulat dyan sa comment section sa inyong Facebook Live. Upang sa ganon ay amin din po naman mabigyan ng kasagutan. Kung meron kayong kalituhan sa mga pinag-uusapan natin, maaari nyo rin po yung gamitin. Kung ayaw nyo po dyan, pwede nyo pong gamitin yung numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Yan. Dahil alam ko na itong ating pinag-aaralan ay hindi ho ito madaling maunawaan. Kailangan natin ang patnubay ng banal na espiritu sapagkat ito'y may kinalaman sa katuparan ng propesiya na isinulat po ni Daniel. Kaya po yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan, kung yan po ay pagdudugtong-dugtongin natin, makikita po natin na ito pala yung mga kaganapang nangyari na natupad ang propesiya at ito ngayon yung mga dapat nating gawin para tayo maging handa sa mas malaki pang mga pagsubok na darating sa huling kawakasan o sa huling panahon na katulad ng ating panahon na ginagalawan. So kaya maganda tayo ay handa at atin itong natutunan. Mga kaibigan, yan yung pagmamahal sa atin ng Diyos na nais niya tayong abutin, nais niya tayong bahagihan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng malalim na pagkaunawa sa kanyang mga salita. Ngayon, bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Binigyan niyo po kami ng napakagandang pagkakataon para ipagpatuloy ang aming pag-aaral ng Aklat ng Daniel. Nawa sana, Panginoon, igawad niyo ang bendisyon sa bawat isa. Ang aming mga puso'y maging bukas na tanggapin ang inyong mga salita at patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At ngayon pa lamang inyo nang tuparin ang lahat ng mga prayer requests mula sa inyong kalooban upang sa ganon ang lahat ng mga mayroong request sa panalangin ngayong umaga ay kanila pong maramdaman na kayo ay napakatapat sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan po natin ng kasagutan, ito po yung napakagandang tanong. Paano ang mga aktibidad ng muling nabuhay na kapapahan pagkatapos matanggap ang parang nakamamatay na sugat nito noong AD 1798. Atin pong tingnan dito sa Daniel, Kapitulo 11:40. Balikan natin yung Daniel, Kapitulo 11, ang talata po'y 40. Sa panahon ng wakas ay sasalakayin siya ng hari ng timog. Ngunit ang hari ng hilaga ay pupunta laban sa kanya, na gaya ng isang ipo-ipo, may mga karwahe, mga ngabayo at may maraming mga barko at siya'y sasalakay laban sa mga bansa at lalampas gaya ng baha. Yun pong ang ikalawang kalahati, yun pong propesiya doon sa ikalawang kalahati ng bright shining moments, ito po yung isang aklat. Sa aklat na pinamagatang Holy Alliance, yung panahon, ito yung panahon ng paano nagkaroon ng sabuatan na banal para tulungan yung kilusan ng Poland. Kasi yung pinakikita doon sa aklat, yung alyansa na pabilisin yung pagsisiksik ng komunismo sa isang investigative na report. Ngayon, ang ikalawang, yung pong second half prophecy ng Daniel 11:40, yan po yung unang nakamit sa pamamagitan ng muling pagkakahanay ng Europa. Bilang resulta po yan ng pagsisikap ng papasi na labanan at ibagsak ang komunismo sa pagitan ng mga palihim na pampolitikang manyobra na humantong po sa parehong World War I at World War II at pagkatapos po'y kamakailan lamang sa pagbagsak ng mga atheistic na puwersang komunista. Unang nangyari yan sa silangang Europa at pagkatapos ay sa Unyong Soviet Union, noon hong huling bahagi ng ikadalawampung siglo. Ngayon, muling nabuhay yung pagkabuhay na maguli ng Papa Xi, yan po'y bumuo ng isang lihim na alyansa sa Estados Unidos noong 1984 pagkatapos po na maibalik ang isang opisyal na diplomatikong relasyon sa Estados Unidos na humantong sa pagbagsak ng isang karaniwang kalaban ang komunistang silangang bloke. At pagkatapos ay hindi po yan nagtagal, bumagsak ang Soviet Union mismo sa nangungunang kapangyarihan ng komunistang mundo. Ngayon, mga kaibigan, kung kayo'y nakapagbabasa ng mga kasaysayan, meron nang nangyaring palihim. Sina Ronald Reagan at John Paul II. Kaya ang tawag dito'y banal na alyansa. Ngayon, dito ho ay naharap sa isang paghagupit ng militar sa Poland. Lihim po yan na nagsanib puwersa upang panatilihing buhay yun pong Union of Solidarity. Dito inaasahan nila na hindi lamang i-pressure ang gera, ngunit upang palayain ang buong silangang Europa. Yan yung sinulat ni Carl Bernstein noong February 24, 1992. Ngayon, doon sa Daniel 11:40, ay binabanggit ang maraming bansa. Yan po'y tumutukoy sa mga bansang nasa ilalim ng dituwirang impluensyang pampolitika o direktang pamamahala ng ateismo at ateistikong marxista komunismo noong ika-19 at ika-20 siglo. Ngayon, inihula po ng Daniel 11 na ang mga bansang ito ay tatangayin ng baha. Nangyari po ito gaya po ng hula ni Daniel sa diwa na marami sa kanila ang pawang nawala nang wala ng bakas. Ngayon, ang kapapahan ay unang inihanay ang sarili sa Axis powers ng Germany, Italy at Japan noong World War II. At pagkatapos ay sa Estados Unidos upang samantalahin ang dakilang kapangyarihang militar at ekonomiya ng mga bansang ito. Ano ang naging resulta? Ang pagbagsak ng unang bloke ng Eastern Communist at pagkatapos ng Soviet Union. Ngayon na simbahang Katoliko ay nagbigay muna ng suportang pampolitika at pinansyal sa Alemanya ni Hitler. At nang hindi ito gumana, bumaling ito sa Estados Unidos upang ilista ang mga malalakas nitong puwersang anti-communist upang magudyok ng pag-aalsa laban sa komunismo sa bawat isa sa mga bansa sa Eastern Bloc. Ngayon dito ang kapapahan ay nagbigay ng inspirasyon sa mga ideyang anti-communista sa Hungary, Czechoslovakia at Poland at lihim po na sinuportahan ng paggalaw ng Union ng Poland na sa huli ay pawang nagpasigla at pagbagsak ng bloke ng komunista. Bilang resulta ng mga subversibong pagsisikap nito, ang tinatawag na Warsaw Pact Organization, isa po itong alyansang militar sa pagitan ng Unyong Soviet at mga bansa sa silangang Europa, ay nagpasimula din po yung humina. At nang magsimulang bumagsak ang komunismo sa silangang Europa, ang Hungary, Romania, Bulgaria at Poland ay umatras sa kasunduan. Pagkatapos ay idiniklara ng Estados Unidos ang pagtatapos ng Cold War. Ang silangang Alemanya ay umatras mula sa kasunduan at pagkatapos ay ang silangang Alemanya ay hinihigop, ang sabing ganoon, ng kanlurang Alemanya at ang dalawang Alemanya ay pinag-isa ng maglaon noong Hulyo 1, 1991. Kaya nga po yung tinatawag na Warsaw Pact ay opisyal po itong natunaw. Kaya makikita ninyo yung kagandahan ng hula. kung inyo hong babasahin yung propesya at ang kasaysayan, ay tumpak na ito'y nagkaroon ng katuparan. Ngayon, pagpatuloy natin, yung pong makasaysayang pagbaligtad ng kapangyarihan ng ideolohiyang komunista sa Europa ay patuloy po na walang tigil ang Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia at Slovenia, sumali po yan sa NATO, NATO. Sa pagdideklara ng kalayaan ng Ukraine, nagsimula naman bubagsak ang Soviet Union at sa kalaunan noong December 25, 1991 ay nagbitiw ang Pangulo ng Soviet na si Gorbachev. Opisyal na diniklara ang pagbuwag ng Soviet Union, kaya yung makapangyarihang Soviet Union ang nangungunang kapangyarihan na wala po yan sa mapa. Ngayon, gaano kagulat-gulat? Gaano to? Talagang magugulat kayo na mahulaan ng Biblia sa pamamagitan ni Daniel ang gayong makapangyarihang kapangyarihang komunista ay napakadaling ibagsak ng kapapahan. Halos 2,600 years na ang nakalipas. Para sa kadahilan ng ito, tila hindi masyadong maabot ng araw ay maaring hindi magtatagal bago matupad ng Estados Unidos ang hinulaang papel nito sa propesiya sa pamamagitan ng paglikha ng isang imahe sa halimaw na nakamamatay na sugat ay gumaling. O, ang kapapahan. Yan ang tinutukoy doon sa propesiya. At pagkatapos ay hinihiling sa lahat sa buong mundo na sambahin ito. Yan ay madadaanan natin pagka ating pinag-aralan ang Apokalipsis 13:12 hanggang 15. Ang Apokalipsis 13 ay lumilitaw na nagsasaad na ang kapapahan ay gagamitin ang Estados Unidos sa katapusan ng kasaysayan upang isagawa ang impluensya nito ng may kasingdaming mayroong makapangyarihang puwersa na gaya ng ginawa nito nung panahon ng medieval. So dito po sa mga kasaysayang ito na atin pong napahayag, yung kasagutan kung paanong nabuhay na muli. Dahil kung titingnan natin ang propesiya, yung hayop na nasugatan na kumakatawan sa pagkahuli sa kapapahan ni General Bercher, subalit muli itong bumangon at nagkaroon ng kapangyarihan para muling usigin ang mga tao, muling maghari sa sanlibutan upang sa ganoon gawin na mas lalo pang malakas ang impluensya kaysa sa dati. So mga kaibigan, kapag pinag-aralan natin ang Biblia, makikita natin sa mga kasaysayang ito na kung papaanong ang kaaway ng Diyos ay kanyang inihahanda ang kanyang magiging instrumento upang ang lahat ng mga nananampalataya sa Diyos ay mapasailalim sa kanyang mga kamay. Na kung papaano niyang tinitingnan na kaya niyang durugin yung mga alyansa ng bawat bansa, maaring iniisip niya na kaya niya ring wasakin ang paniniwala ng grupo ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Kaya kung atin hong nalalaman ang sinasabi ng propesiya, hindi sorpresa sa atin ang nalalapit na pag-uusig sa bayan ng Diyos. Dahil tayong lahat ay pawang naging handa dahil sa patnubay ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na hindi natin malaman ang mga bagay na ito. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay kanyang dinadala sa atin upang tayo'y bumalik doon sa katotohanan ng liwanag mula sa banal na kasulatan. Patuloy po natin yung pag-aaralan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami salamat sa katuparan ng hula na pinakita ninyo, na nagiging matibay ang aming paniniwala na ang banal na kasulatan ay kinasihan ninyo na siyang gagamitin namin sa paglalakbay sa mundong ito para hindi kami maligaw ng landas at kami maging handa sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami nakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban. Nawa sana'y patuloy ng banal na espiritu gumawa sa puso ng bawat isa. Bigyan sila ng matatag na pananampalataya at ipakita niyo sa kanila ang provision ninyo sa araw-araw dahil sa kanilang pagtitiwala sa inyo. Bautismuhan nawa kami ng banal na espiritu at gawin kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Ang mga salita ninyo ay matanim na malalim sa aming puso at isipan at ito'y maging sandata laban sa paninira ni Satanas. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating pag-aaral. Sana huwag kayo mawawala bukas sapagkat unti-unting nagiging maliwanag sa atin ang mga pangyayari na pawang naging katuparan ng propesiya na hinula ni Daniel at kung ano ang siyang susunod pa na mga propesiya na haharapin natin sa huling kawakasang ating nilalakbay. At napakabuti ng Diyos. Siya na nagmamahal sa atin, ayaw niya tayong mapahamak. Bukas pong muli, magkita-kita tayo.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Good morning, sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-abang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo madat na ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang mailikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Biyernes, napakabilis ng takbo ng panahon, August 28, 2026. Ayan. Binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Katak-live tayo sa ating IWR 89.1 FM Radio Manila. Lahat po ng ating mga listeners, binabati natin ng magandang umaga. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, o nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig sa programang ito, ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon, ang inyo po ang patuloy na maranasan, mga minamahal. Ano po? And of course, binabati natin lahat ng ating mga viewers sa Salita ng Buhay page, maging sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Lahat po ng mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Ganon din sa lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kinadatnan ng ating programa, welcome kayo sa ating pag-aaral na ito. Muli, makasama niyo ang lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, na sa inyo bumabati. At patuloy na nakikiusap ng ating programa, ay inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating pong paglilingkod. Ano po? Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya. Ayan, upang sila ay ma-inspire din sa ating pong pag-aaral na ito. Ano po? Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan. Kaya huwag kalimutan na i-share ang ating pong live ngayong umaga, mga minamahal. Sa lahat po ng mga listeners natin sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay mali lamang niyong i-follow, i-send sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po sa ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ganon din sa lahat ng mga first-timers sa ating programa, kayo po nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po inyo mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagyan niyo mas bibigyan ng ating programa, maaari lamang yung i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify kayo sa bawat live natin, mga minamahal. Alright? At samantalang kayo po ay nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, ang inyong biyaya ay laging sapat sa bawat isa sa amin at sa gana. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa inyo pong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Sapagkat ikaw ang Diyos na laging nagpapadama ng inyong pagmamahal at ang inyong biyaya. Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, ang aming manlalalang at aming
Provider. O Diyos, purihin ka sa umagang ito. Napakabuti niyo sa bawat isa sa amin at patuloy niyo po kaming pinapagkalooban ng buhay at kalakasan at pagkakataon upang makapagpuri sa inyo. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, hindi po mabanggit ng aming mga salita, ng aming bibig, ang amin pong galak sa aming mga puso sapagkat tunay na masaya kami, Panginoon, na ikaw ay aming mapapurihan at mapasalamatan sa inyong kadakilaan sa aming buhay. O Diyos, salamat din po sa pagkakataon na muli kaming makapagbulay-bulay ng inyong mga salita. Help us, dear Lord, na maging daan upang lalo namin kayong makilala at higit sa lahat, lalong magkaroon kami ng malalim na relasyon sa inyo bilang aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Patuloy na wang pangasiwa ng banal na Espiritu ang aming maranasan, hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga gil na may mga taga-subaybay, tayo ay mag-aaral ngayong umaga, no? Binabati ulit natin yung mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga radio at mga Facebook at YouTube. Ayan. Ngayong umaga, mga minamahal, pag Friday tayo sasagot ng mga katanungan na ipinadala sa atin at ng ating mahimay-himay. Ano ho? Nasa episode 686 na po tayo. Ang paksa po natin diyan ay napakaganda. Tanong siya, galit ba ang Diyos sa makasalanan? Ayan. Magandang tanong yan sapagkat ito po ay nakabase doon sa tanong ng isang taga-subaybay natin ng pangalan ay si Ramil Castor. Tanong ko po, ang sabi niya, kahit nagkakasala ba ang tao, kung nagpapatuloy sa paglapit sa Panginoon, galit ba ang Panginoon? May nagpapatanong lang po sa akin. Ayun. Ah, okay. At sabihin ko sa iyo, Pastor. Ah, alright, no? Yung nagtanong ay ipinatatanong sa kanya. Mabait itong ating kaibigan na ito. Dahil masunurin. May nagpapatanong niya tungkol sa Panginoon kung galit ba siya doon sa mga taong nagkasala pero patuloy na lumalapit sa kanya. Ano ho? Napakagandang katanungan, kaya gumawa tayo ng paksa kung galit ba ang Diyos sa makasalanan. Kung ating titingnan ang banal na kasulatan, mga minamahal, ay doon sa tanong muna sa ating paksa kung galit ba ang Diyos sa makasalanan, meron tayong mababasa sa ilang mga talata ng Biblia kung ano po ang sinasabi nito. Ano ho? At sabi po sa aklat ng mga awit, 34 ang talatay 16. Ito po ang ating mababasa. 34:16. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. No, matindi ano? Ang mukha ng Panginoon ay laban, no, against dun sa gumagawa ng masama. So mayroong pahiwatig sa talatang ito na the Lord, mga minamahal, is against doon sa gumagawa ng wickedness, ano ho, ng kasamaan. Tama yon, no? Binanggit na ang talata ng Biblia. So mayroon ng pahiwatig diyan. Sa isang talata naman, sa Awit din, Kapitulo 7, ang versikulo ay 11, ito po ang ating mababasa. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Ayon, ano ho? Sa ibang salin po niyan ay napupuot, no? Galit sa masama araw-araw. Yan ang ilang ibang version po yan, mga minamahal. Bakit po galit ang Panginoon sa masama o binanggit doon sa gumagawa ng kasamaan? Dahil ang masama kapag gumagawa, ang tao kapag gumagawa ng kasamaan ay of course napapalayo sa Diyos. Eh ayaw ng Panginoon mapalayo ang tao sa Diyos sapagkat ito ay nagdadala ng danger o kapahamakan o panganib sa tao. Dahil hindi po yan ang gusto ng Panginoon, hindi yan ang purpose niya sa tao at hindi niya ang nais sa tao na ang tao ay mapahamak at mapasama o mga minamahal ay mapunta sa panganib. Ganun pa, parang isipin niyo ba, yung mga magulang ay hindi ho yan nais na kanyang anak ay mapahamak, hindi ba?
So, ganun din dito mga giliw ko mga taga-subaybay. Ipinaalala ko dito sa atin na ang Panginoon ay isang matuwid. Of course, a righteous judge. Ayaw niya sa kasalanan. Ayaw niya sa gumagawa ng makasalanan. Kaya nakalagay doon sa binasa natin, siya po ay laban sa gumagawa ng masama. Bakit? Kasi ang tao, pagka naggumawa ng masama, napapalayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay righteous eh. Kung binanggit nung kanina, matuwid. Ang tao na gumagawa ng masama, napapalayo sa Panginoon. Ano ho? Napapalayo. Kaya napansin ninyo, nung nagkasala si Adan at si Eva, tumakbo sila. Nagtago sila. They hide themselves, no? From the presence of the Lord. Na ang thinking nila na makapagtago sila, pero ang reality, hindi sila makapagtago. Hindi tayo talaga makapagtago sa harapan ng Panginoon, mga minamahal. At ang problema, napapalayo ang ating relasyon ay nasira, ang image ng Panginoon sa atin ay nasira. It's because of sin, sa kasalanan, mga minamahal. Kaya ayaw ng Panginoon, galit siya doon sa tinatawag natin gumagawa ng masama o ng kasalanan, dahil ang kasalanan ay salungat doon sa karakter ng Diyos na matuwid, mga minamahal. At higit sa lahat, yung isang taong gumagawa ng masama at kinamatayan niya yon, ay natutuwa ba ang Panginoon? Ah, hindi siya natutuwa, mga minamahal. Hindi natutuwa ang Panginoon doon sa mga taong tinatawag nating namatay, na nasa kasalanan, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Dahil nga ayaw ng Panginoon, mapahamak tayo. Pagkatapos, mamatay tuloy. Ano ho, yung tinatawag natin kanyang anak. Ah, tingnan natin ha, kung natutuwa ba ang Panginoon. Sa aklat po ng Ezekiel chapter 18, ang verse ay 32, ito po ang ating mababasa. Sapagka, unahin muna natin sa 23 at dan para mayroong kasagutan. Meron ba akong kasiyahan, meron ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoong Diyos? At hindi ba na mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Dito pa lang mga minamahal sa tanong, ang Panginoon mismo ang nagsalita. Sabi rito, meron ba akong kasiyahan sa kamatayan ng masama? Ayaw pang masama, di ba? Binanggit natin, ayaw ng Panginoong Diyos sa kasamaan. Ayaw na sa mga gumagawa ng masama. Bakit? Kasi pag napahamak, ay ang tanong, ang sabi ng Panginoon, meron ba akong kasiyahan doon sa kamatayan ng masama? Sa ating version, pwedeng tanong eh, natutuwa ba ako o masaya ba ako kapag namatay ang isang taong masama? Yan ang term, ano ho, na yan ang gustong itanong ng Panginoon, ang sabi niya. At hindi ba na mabuti na si humiwalay sa kanyang lakad, meaning sa kanyang kasamaan? O doon sa tanong ng Panginoon kung mayroon siyang kasiyahan sa kamatayan ng masama, sa talatang 32, ay pwede nating ituloy, ang Panginoon din po sasagot. Nasabi po ay ganito, sapagkat wala akong kasiyahan o wala akong kaluguran sa kamatayan ng sino man, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. Dito po mga minamahal na mga kaibigan, ipinaalala sa atin ng talatang ito. Sagot din po ng Panginoon doon sa kanyang tanong, mayroon ba siyang kasiyahan? Sabi ng Panginoon, wala akong kasiyahan. Wala akong kaluguran sa kamatayan ng sino man, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon, magsibalik loob kayo. Di ba? Ang gusto pala ng Panginoon, kaya pala siya galit sa gumagawa ng masama, dahil ayaw niya na mapahamak, mga minamahal. Ayaw niya mapahamak ang tao. Ang gusto ng Panginoon, ang tao ay mapabuti sa kanyang kalagayan, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya tignan ninyo, ang isang tao na gumawa ng masama, ay may malungkot ang Panginoon sa 18:20 ng Ezekiel pa rin na tinan. 18:20. Yes, sabi riyan, ang taong nagkasala ay mamamatay. Tuloy natin sa 21 rather. Sabi rito, ngunit kung ang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang kasalanan, na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga tuntunin, at gumawa ng ayon sa batas, at matuwid, siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. O kita niyo mga binamahal,
Yung palang masama, kapag ka siya ay lumayo sa kanyang kasamaan, ano at ingatan ng kanyang mga batas, sabi ng Panginoon, tiyak na siya ay hindi mamamatay, siya ay mabubuhay. So mayroong advantage doon sa mga taong mga masama na nakapakinig ng pabalita. Ano ho, na ang Panginoon ay ayaw niya na ang taong masama ay mapahamak. Kaya pagka siya ay bumalik, ano ho mga minamahal, maganda yung binanggit dito. Pagka siya ay bumalik at gumawa, no, ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi siya mapapahamak. Kasi ayaw ng Panginoon mapahamak ang tao. Kasi pagka gumawa ng masama at kinamatayan doon, abay delikado mga minamahal. So napansin natin, ang Panginoon, meron siyang concern. Meron siyang malasakit sa mga tao, mga minamahal. Kaya nga nung ang tao ay pasama ng pasama sa lupa, nakita niya, anong reaksyon ng Panginoon? Nalungkot siya, mga minamahal. Nalungkot siya. At talaga namang nakakalungkot tingnan na ang Diyos na gumawa sa atin ng mabuti, matuwid, no? Pinatunayan ho yan ng maraming mga unang mananampalatayan nasa banal na kasulatan na ang Diyos ay matuwid at ang paggawa niya sa tao ay matuwid. Pero kung gumawa ng masama at ang puso ay palagi na lamang masama ang iniisip at ang nasa puso ay napapalayo sa Panginoon at napapahamak. Eh di ba ang Panginoon ay nalulungkot sa ganong kalagayan? Ano po? Kaya ang ating Panginoon ay meron siyang malasakit sa atin at ang hangarin niya sa mga nasa kasamaan, nasa kasalanan ay mapabuti at magsisi para magbalik loob. Kaya ang sabi doon sa 18:21 ng ating binanggit ay kapag ang masamaan niya ay lumayo sa kasalanan na kanyang ginawa at ingatan ng mga batas, ang kanyang mga kautusan. Napaganda, no? Pag lumayo sa kasalanan, ibig sabihin, lumayo siya o tumalikod na siya sa kanyang mga pagsuway. Ano ho? At naging masunurin sa Panginoon. Tiyak na ang Panginoon ay natutuwa mga minamahal. No? Nagagalit siya in the sense na ayaw niya ang taong mapahamak. Yun ang napakagandang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin mga minamahal. Ano ho? Kaya pala ang Panginoon, ayaw niya na ang tao ay mapahamak kasi gusto niyang maligtas. Pero kapag ang tao mga minamahal ay magpumili ng kanyang talagang nais at ito'y labag sa Panginoon, kaya ang tao napapahamak kasi napapahamak ang tao sa kanyang sariling pagpapasya, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya nga, ang nais ng Panginoon, ang kasalanan ay alisin ng kalayuan ng tao, talikuran at magsisi. Kaya ang sabi doon sa isang talata ng Biblia, sa Isaiah, Kapitulo 55, no? Kabanata 55, ang talata ay 7, ito po ang ating mababasa, o 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Amen. Purihin ng Panginoon. Nakita ninyo mga giliw naming mga taga-subaybay, ang Panginoong Diyos pala natin ay mapagpatawad ng sagana. Sagana sa pagpapatawad ng Panginoon. Kung kaya, tayo ay lumapit na sa Panginoon. Ano ho? Dahil, sabi diyan, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Ano po? Ibig sabihin, pag sinang lisanin, ay talikuran na, iwanan na, kalimutan na ng tao ang kanyang buhay masama. Ano ho? Naalala ko yung isang dating bakla na kung saan ay ang sabi niya ay nung si bakla pa ay lahat ng kahalayan ay ginawa niya. Ano ho? Ay bakla nga eh. At talagang siya mga minamahal ay sabi niya ay lahat ng paraan ginagawa niyang magkapera para may pambabayad siya, etc. Pero alam niyo, sa kabila ng ganong klaseng buhay niya, nung makapakinig siya ng pabalita ng Panginoon, ano ho, ay tunay na ang sabi niya ay tinablan ang kapangyarihan na salita ng Diyos at nagdala sa kanya sa pagsisisi. Ano ho, nagdala sa kanya sa pagsisisi at pagkalumbay. Nagsabi niya, ito ginagawa kong ito ay puro ito kalasuan, puro ito mga pita ng laman. Ano ho, na kung saan ay nagdadala sa kanya sa pagkakasala, nagdala sa kanya sa paghihirap, sa kasamaan at pagpapalayo sa ating Panginoon. Dahil ang focus niya ay mga negative na mga behavior, ano ho, at gawa ng mga acts, mga minamahal. Subalit, nung mapakinggan niya ang salita ng ating Panginoon,
ang sabi niya nung siya ay nabautismuhan, ang natitira ko pong buhay ay aking ialay sa Panginoon sa magitan ng paglilingkod. Purihin ng Panginoong Diyos, mga minamahal. Yan ay tunay na ebidensya ng pagbabago. From darkness into His marvelous light, maranasan niya ng tao kapag sila ay tumugon doon sa panawagan ng Panginoon. Di ba ang sabi ng talatang ating binasa, na pinalilisan, pinatatalikuran, pinalilimutan ng Panginoon yung gawaing kasamaan at ng mga liko na pag-iisip. At ang gagawin ng isang tao ay manumbalik sa Panginoon. Yun ay madalas nating ipinanawagan sa mga tao, manumbalik. Ano po? Bakit? Kahit na ang tao makasalanan, kapag siya nanumbalik sa Panginoon, ang sabi sa talatang ating binasa, kanyang kaawaan siya. Kaya ang Diyos natin ay puno ng awa at habag sa tao. Kaya nga ayaw ng Diyos na mapapahamak ang tao, mga minamahal. Ayaw niya na gumawa ang tao ng kasamaan. Galit siya sa kasamaan. Kaya ang tao, kapag siya ay ayaw makinig sa Panginoon, ay tunay na mapapahamak siya. Ano po? Ang Panginoon, walang ibang hiling sa atin kundi tayo ay mapabuti. Ano ho? Kaya sabi dito, manumbalik siya sapagkat kaawaan siya ng Diyos at ang Diyos ay nagpapatawad ng sagana. Purihin ng Panginoon. Ang Panginoon ng kapatawaran, mga minamahal. Ipinaalala sa atin. Ngayon, doon sa tanong ng ating kaibigan na ang Diyos ba'y galit doon sa mga nagkasala pero patuloy namang lumalapit sa Kanya. Alam niyo, pag lumapit ka sa Panginoon, ay ang Panginoon ay nandiyan din naman at lalapit. Kung naalala niyo ang karanasan ng prodigal son, nung siya'y lumapit sa kanyang ama, ang ama naman ay sumalubong sa kanya, ay niyakap siya at hinaggan, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga sabi sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang versikulo 8, may magandang sinasabi po riyan. Tingnan niyo, sinasabi mga minamahal. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang pag-iisip. Ano ho? So, wala dapat na pagdududa. Kapag ikaw, kaibigan, ay nadama mo ang pagtawag ng Panginoon, narinig mo ang panawagan ng Panginoon ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, at naroon ang hakbang ng pagbabagong buhay, yung pagpapanumbalik, i-grab nyo na yung opportunity. Dahil pag yan ay nasingitan ni Satanas, ay tiyak na delikado, mga minamahal. Ano? Kaya dito, merong appeal sa aklat ni Santiago, lumapit kayo sa Diyos. Kita nyo, mga minamahal. Lumapit kayo at siya lalapit sa inyo. Ang ating Panginoon, laging naghihintay sa mga tao makasalanan, come to me. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka. Saka ka palalapit sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na nasa panganib ka sa kakalalapit sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na baka hindi ka na makalapit sa Panginoon at mawala ka sa mundong ito, mga minamahal. Diba? Sapagkat ang Satanas, ang Diablo, ang kaaway, walang ibang hangad kundi mapahamak ang tao at ayaw ng Panginoon yan, mga minamahal. Kaya ang Panginoon laging tumatawag. Kasi pag hinintay mo pa na sa kakalalapit sa Panginoon pagka ganito ang iyong kalagayan, ay baka hindi ka na makalapit sa Panginoon. Ano ho? Kaya habang narinig natin ang pabalita, ang panawagan ng Panginoon, ang pagsisisi at ang panunumbalik sa Kanya, gawin nyo na habang may panahon pa. Gawin na, mga minamahal. Dahil ang Panginoon naghihintay. Kaya ang sabi dito, lumapit kayo sa Diyos. Ano ho? Lumapit, mga minamahal. Huwag nang mag-alinlangan. Ang sabi rito ay, alisin nyo ang inyong pagdadalawang isip. Dahil pag nagdadalawang isip ka, malamang mananalo na naman ang kasamaan, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi dito ay, lumapit kayo. Ano po? Galit ba ang Panginoon sa mga lalapit sa Kanya? Baka sasabihin, uy, baka pastor, ako ay hindi tatanggapin ng Panginoon dahil ako talaga ay makasalanan. Baka ako ay hindi niya, pag ako'y lumapit, baka ako'y kanyang itatakwil, baka ako'y kanyang itataboy, di ba? Meron kasing mga magulang na ganun din, di ba? Na sasabihin ay, huwag ka nang lumapit sa akin, huwag ka nang bumalik dito, hindi na kita kailangan. Okay, ganun, ano? Hindi na kita kikilalaning anak. O, may mga ganun mga magulang. Pero alam nyo, sa Biblia, sabi ng Panginoon eh, nalilimutan ba ng
Ina na papasok.

kanyang pagsusugal, mga minamahal. Subalit, sabi ng talata ng Biblia, makakalimutan ng ina ang anak na pasusuhin, pero ang Diyos kailanman hindi kanya nakakalimutan. Itan niyo, mga minamahal. Kaya initay na bumalik ka sa Panginoon, handa siyang tanggapin ka. At nalulugod siya kapag ang tao ay manumbalik at magsisi, mga minamahal. Ano? Nalulugod siya. Pakinggan natin ang talata ng Biblia. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 15, ang versikulo ay 10. Mayroon po ganito tayong mababasa, mga minamahal. Gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Okay, tayo nyo, mga minamahal. May kagalakan sa harapan, no, ng mga anghel ng Diyos ng may isa pa lang yun, ha? Eh, lalo pag dalawa o higit pa. Naalala ko doon sa Papua New Guinea, no, ng mga nakaraang taon. Aba, ang nabautismohan ay nasa 300,000 plus, purihin ng Panginoon. Ay, napakasaya ng langit. Eh, kaysa rito, no, mga minamahal. Ito, isa pa lang ito, sabi dito ng talata ng Biblia, dahil sa isang makasalanang nagsisisi, mga minamahal. Kaya, hindi dapat isipin ng isang tao na kapag lumapit siya sa Panginoon na baka ako'y hindi tatanggapin ng Panginoon. Apa, yung isang nagsisisi lang, ituantua yung mga anghel sa langit, mga minamahal. Ano ho, ay kapag lumapit ba sa Panginoon, itataboy ba niya? Hindi, huwag mong isipin yon. Dahil pag nagdadalawang isip ka, ba hindi ka makakalapit sa Panginoon. Dahil nagkakaroon ka tuloy ng rason sa isipan mo, baka hindi ako tatanggapin ng Panginoon. Well, in fact, ang Panginoon nag-iimbita sa tao eh. No? Lumapit kayo ngayon. Tayo mga tuwiran sa isa't isa. O, kita nyo? Sabi ng Panginoon. Pinalalapit tayo ng Panginoon. Ano ho? At kapag lumapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya tayo itatakwil. Hindi niya tayo itataboy. Basahin natin ang Biblia sa Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ito po ang ating mababasa. At sabi niyan, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Purihin ng Panginoon. Kita niyo, mga minamahal. Sino palang lalapit sa Panginoon, hindi niya itataboy. Kaya huwag kang magdadalawang isip, huwag kang magatubiling lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ano ho? Kaya sabi ng Biblia, pag lumapit ka, confess your sins to God. No? 1 John 1:9, ipahayag mo sa Diyos ang iyong kasalanan. Ano ho? Sapagkat siya tapat at banal na magpapatawad at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Pero tandaan natin, mga minamahal, ang tunay na paglapit sa Panginoon, talagang mayroon ka rin dapat na tunay na pagsisisi at pagnanais na mabago ang iyong buhay, mga minamahal. No? Hindi tayo lumalapit sa Panginoon dahil tayo ay perfect na. Ano? Hindi tayo lumalapit sa Panginoon para maging garantiya ng pagkakasala, kundi ang paglapit sa Panginoon ay nangangailangan tayo ng Kanyang biyaya ng pagpapatawad at ng pagbabago ng ating buhay, mga minamahal. Kaya nga doon sa mga taong makasalanan na encounter ng Panginoon, na nagkaroon ng karamdaman, pinagagaling niya. At ang sabi ng Panginoong Yesus, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ano ho, mga minamahal? Alright? Kaya hindi galit ang Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya. Natutuwa ang Panginoon. Nga lamang, pinalalayo tayo sa kasamaan at ang lumalapit sa Diyos ay dapat mayroon tunay na pagsisisi at pagnanais na malinis siya at mabago ang kanyang buhay. Dahil ang tunay na makapagbabago ng buhay ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Ulitin ko po, ang tunay na makapagbabago sa buhay ng tao, hindi siya mismo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto mong mabago ang buhay mo, lumapit ka na sa Panginoon habang may panahon. Dahil ang sino mang tao lumalapit kay Kristo ay may bagong buhay, bagong nilalang, bagong pagkatao, mga minamahal. Alright? Yan po ang ating kasagutan. Dadako doon sa isa pang tanong mula kay Lolay ni Aguilar. Ang tanong niya ay, tanong ko lang po kung magbalik na si Jesus Christ sa mundo o sa sanlibutan. Di na ba siya bababa sa lupa? Paano niya tayo kukunin yung mga banal? Tayo ba ang aakyat sa langit? Ayun. Salamat po, kaibigan, na nagtanong. Kung ating titingnan ang banal na kasulatan,
yung mga taong maliligtas

ay meron mo nang mangyaring ganito. Ano? Pagdating ng ating Panginoong Jesus, di ba, darating siya. At pagkatapos, maririnig ng mga tao ang yung kanyang boses. At yung mga namatay na mga matuwid ay mabubuhay. Ano ho? At yung mga buhay na masama, mamamatay. Tandaan natin ha, yung matuwid na namatay ay mabubuhay. At yung masamang buhay ay mamamatay. At yung mga matuwid na buhay ay manatiling buhay at mayroong pagbabagong mangyayari. Yun ang masamang patay ay manatiling patay, mga minamahal. Tingnan natin ang sagot ng Biblia sa unang Thessalonica, Kapitulo 4, ang versikulo 16 at 17. Ang sabi po'y ganito, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Amen. Dito mga minamahal ay binanggit sa talata na bababa ang Panginoon mula sa langit na mayroong sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon, hindi sikreto. Ang pagdating niya, hindi tahimik. Ano ho? At ang pagdating niya, hindi solo. Sapagkat, of course, kasama niya ang thousands of angels. And then, ang sabi rito, may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta. No? Kaya mayroong kanta na, when the trumpet of the Lord shall sound. Oh, di ba? Ibig sabihin, maingay, mga minamahal. At ang sabi rito, ang magandang balita, yung mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ano ho? Babangon. Ibig sabihin, tunay na may pag-asa doon sa mga namatay na nakay Kristo. Ibig sabihin, yung namatay na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano po? And then, sa talatang 17, pansinin po ninyo mga minamahal, sinasabi rito. Verse 17. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin. O, napansin ninyo? Aagawin kasama nila, no, doon sa mga namatay na matuwid na nabuhay. Ano ho? Sa mga, aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang sinasabi po ng talata ng Biblia, ano ho, yung mga namatay na matuwid na nakay Kristo ay mabubuhay, babangon, bibigyan sila ng katawang maluwalhati, of course. At yung taong mga buhay na matuwid na nadatnang mga minamahal, ay hindi naman mamamatay yun, yung mga matuwid. Babaguhin din sila. At sama-samang sasalubong sa Panginoon. Saan po sasalubong? Hindi ho sa Manila. Hindi ho sa iba't ibang lugar. Kundi, ang sabi dito ay sa papawirin. Sa mga ulap, mga minamahal, ang sabi rito, sasalubong. Ibig sabihin, ang Panginoon ay naroon sa mga ulap. Sasalubong tayo sa Panginoon at makakapiling natin siya magpakailanman, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Ano man ang pinaka-eksaktong detalye ng atin pong tinatawag na pagsalubong sa ating Panginoon. Ayon sa sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang napakahalaga nito ay ikaw ay makasama sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mga minamahal, yun ang napakaganda. Kasi pag hindi ka makasama, aba, delikado yun. Mga minamahal, pag hindi ka nakasama sa pagdating ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka maliligtas, mga minamahal. Ano? Kaya dalawa lang po niyan ang mangyayari. Tulad ng ating mabasa sa Biblia, yung mga namatay kay Kristo, pagdating niya, ay mabubuhay, sila'y bibigyan ng katawang makalangit, ano, at yung mga buhay ng mga banal, pagbabalik ng Panginoon, sabay-sabay silang sasalubong sa Panginoong Jesus sa alapaap, mga minamahal ng langit. Ano ho? Sasalubong. Ibig sabihin, nasa mga alapaap ng ating Panginoon, mga minamahal. Alright? So, yan po ang ating sagot. Wala masyadong detalye ang banal na kasulatan. Pero ang napakahalaga, isa ka sasalubong sa Panginoon. Pag sinabing sasalubong ka sa Panginoon, ibig sabihin, handa ka sa kanyang pagdating. Ano ho? Ibig sabihin, nagpasakop ka ng iyong buhay sa Panginoon. Dahil sa pagdating ng ating Panginoon, may mga tao na hindi sasalubong eh. Yun yung mga taong matatakot, magtatago, ano ho, mas gusto nilang tabunan sila ng bato at ng mga bundok kaysa sumalubong sa Panginoon. Alin ka doon, kaibigan? Ano ho? Sa pagdating ng Panginoon,
dapat isa ka sa sasalubong sa kanya sa mga alapaap ng langit. Hindi yung magtatago sa mga bato at sa mga bundok at mas gustuhin pang mamatay. Dahil yung mga taong yun, hindi yun handa. Ayaw nilang magpasakop sa Panginoon. At kanilang nireject ang panawagan ng Panginoon na pagsisisi. At hindi nila tinanggap si Jesus na tagapagligtas. Pero yung sasalubong sa Panginoon, yun yung magandang handa. Nagpasakop ng kanilang buhay. Sila'y tumanggap sa Panginoong Yesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, mga minamahal. Yun ang magandang balita po. Alright? And tayo dadako doon sa next question. Mula naman kay Neselin Signar. Pastor, kung ang hininga ay babalik sa Panginoon. So, meaning, wala pa pong mga kaluluwa na nasa impyerno at langit. Kasi maghihintay pa ng unang pagkabuhay at pangalawa. Ano po? Ayun. Pwede ang sinabi. Kasi po, pagka sinabing kaluluwa, marami ho ang mayroong mali po ang konsepsyon. No? Pansinsya na kayo mga kaibigan.

Iniisip ng ilan, kapag kaluluwa ay tinatawag natin yun yung lumalabas sa katawan ng tao. Hindi ho yun, mga minamahal. Marami hong nagkakamali ho rito dahil madalas po kasi sa mga nag-aaral ng Biblia ay hindi kinoconsider yung pong origin ng tao. Para makita natin na ang kaluluwa ay, at maunawaan natin kung ano ba ang kaluluwa, babalik tayo sa tinatawag natin creation. Ano ho, doon tayo magkaroon ng basis kasi yun ang pinagmulan ng tao, mga minamahal. Ano ho, kasi doon sa tanong, parang lalabas na wala pang kaluluwa sa impyerno. Eh, unang-una, wala pa nga akong impyerno eh. Ano ho, hindi pa umiiral. Paano magkaroon ng kaluluwa sa impyerno? Hindi pa naman umiiral. Ano po, mga minamahal? So, gusto nating ipakita na wala pa hong impyerno sa ating panahon. No, ako'y bata pa, ang sabi nila, may mga nagsasabi na ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Yun ang kanilang sinasabi. Ang impyerno nasa ilalim ng lupa. So pagka nakarinig tayo ng impyerno, ibig sabihin, apoy. Ano ho, naglalagablab na apoy. Di ba? Abay, nung ako'y habang lumalaki, nagkaroon ako ng idea na ang nasa ilalim ng lupa, hindi apoy, kundi tubig. Sapagkat may nakita ako doon sa lugar namin na isang tao na siya ang trabaho nila ay naghuhukay, ano, at ang inuhukay ay magtawag nito, maghuhukay ng balon. Ano ba? Alam niyo, pag naghuhukay ka ng balon, ang tawag sa amin ay tabay, aba, ay ang lumalabas tubig, mga binamahal. Ano ho, ay kami po ay ni ate na nagpagawa kami ng balon doon sa aming munting lote doon sa malapit sa bahay. Aba ay nung nagpahukay kami, mga ilang di pa yon, limang di pa yata yon. Ay tubig ho lumabas. Kaya balon ang balon ang tawag, mga minamahal. Tubig ho lumabas. Hindi ho apoy, mga minamahal, o hindi impyerno. Mali po yan, baka ganong turo. Kaya wala pang impyernong umiiral ngayon. Kaya lalong naging mali ang mga conceptions na tinatawag nilang, uy, ang kaluluwa niya ay nasa impyerno. Alam nyo, may mga sinasabi nga pagka namatay eh, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Mga ganun. Mali ho yun, mga minamahal. Dahil pag ang tao namatay, abay, lalong kaluluwa ba ang lumalabas sa kanya pag namatay siya? Ano ba ang mababasa natin sa Biblia? O, tignan natin. Sa aklat po ng Ecclesiastes 12:7. Ito ho yung mangyayari kapag ang tao namatay, mga minamahal. Ito'y maliwanag. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ilagay mo ngayon atin sa magandang balita, Biblia. Tingnan natin, yung bang ibig sabihin ng espiritu? Sabi rito, ang ganda nito, may appeal. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napansin din yung mga binamahal, it does not mention about kaluluwa. Ano ho? It does not mention. Sapagkat ang tao ay binubuo lamang ng dalawang bahagi, katawan at hininga. Yan ang binabanggit diyan sa talata, mga minamahal. Ano ho? Paano nangyaring nawala diyan ang kaluluwa? Sapagkat kung ating titingnan, balik mo atin sa tab, sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Lahat ng buhay ay akin at ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Napansin niyo sa talatang ito. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Binanggit ho rito, ang kaluluwa na mamatay. The soul that sinneth die, sabi diyan, mga minamahal. So napansin niyo yung kaluluwa na mamatay? Ay ano ho ba yung kaluluwa, pastor? Bakit namamatay? Kaya mali yung salitang sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Bakit? Eh, namatay nga eh. Ano ba yon? Kung ating babalikan ng Genesis chapter 2 verse 7 para maunawaan natin, ito yung sinasabi ng Biblia. Genesis 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na
Kaluluwa. Bakit tinawag na kaluluwa ang tao? Dahil yung kanyang katawan na galing sa alabok ng lupa, hiningahan ng Diyos, nilagyan niya ng tinatawag na hininga ng buhay. Kaya ang tao naging kaluluwa, mga binamahal. Ang kaluluwa pala, tayong mga buhay. Hindi ho yung mga lumalabas pag namatay. Ang tao, pagka namatay, ang lumalabas sa kanya, hininga, babalik sa Diyos, mga minamahal. Kaya doon po sa tanong ng ating kaibigan, ano ho, ang hininga babalik sa Panginoon. Kaya walang kaluluwa sa impyerno. Una, hindi pa lumitaw ang impyerno. O hindi pa umiiral. Pangalawa, mga minamahal, ang kaluluwa ay binubuo ng katawan at ng hininga. Mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Kaya doon sa nagtanong ay gusto nating sabihin, ano po mga minamahal? Kung may kaluluwa man sa langit, ay binubuo yon ng katawan at ng hininga. Halimbawa, si Elias, kaluluwa yon. Ibig sabihin, nung siya umakyat sa langit, mga minamahal, ay di daladala niya, mga minamahal, yung kanyang katawan at kanyang hininga. Hindi naman siya umakyat doon na hindi kasama ang katawan. Ano ho, mga minamahal? At ang Biblia ay maliwanag na nagsasabi doon. Tignan natin ha. Si Elias kasi inakyat sa langit, mga minamahal. Si Elias mismo, hindi yung hininga niya ang inakyat. Hindi yung katawan lang, kundi kaluluwa. Siya mismo, mga minamahal. Sa ikalawang hari, 2:11. Last na siguro yan dahil oras ay lumagpas na tayo. Samantalang sila'y naglalakad, no, kasama niya si Eliseo dito, at nag-uusap, isang karwahing apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa. At si Elias ay umakyat sa langit sa magitan ng isang ipo-ipo. Ayun. Pansinin niyo, si Elias inakyat sa langit. Hindi sinabing ang kaluluwa ni Elias. Hindi ho. O hindi kayo sinabi ang espiritu, kundi si Elias mismo ay inakyat sa langit, mga minamahal. Ano po? So ang kaluluwa, tayo po yun. Binubuo ng katawan at ng hininga. Mga minamahal, wala na po tayong oras. I hope na sa ating maiksing pag-aaral at pagsagot ng mga katanungan ay muli tayo nakikinabang. Bagaman ang ilang tanong ay mga pabalik-balik na ng pabalik-balik, pero magkaiba naman ang nagtanong. For the sake sa nagtanong at sa mga baguhang mga taga-subaybay natin, ay atin pong sinagot ang mga katanungan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Bago tayo dadako sa ating panalangin, ay makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin na isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kailangan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa awitin na may pamagat si Jesus pala ang pag-asa ng buhay. Ano ho? Yan ay inawit namin natin dan na way back 2020. Ayan. That was 6 years ago, mga minamahal. No? That was pandemic. Doon namin yan inawit sa aking tirahan sa rooftop, no? Sa Taguig. Inawit namin yan. Si Jesus pala ang pag-asa ng buhay. Payat pa ho, kaya merong pagsuperma na buhok. Purihin ng Panginoon sa kanyang biyaya. Ano po? Tunay na si Jesus ang pag-asa ng buhay. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakila naming Diyos, sa mga oras na ito, purihin ka, Panginoon. Salamat po sa inyong paggabay at pagkaloob ng mga katotohanan mula sa inyong banal na kasulatan upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na makinabang at matuto, Panginoon, sa inyong mga salita at higit sa lahat, maging gabay ang mga aral ng Biblia na aming natutunan sa bawat pag-aaral po namin. Aming dalangin, Panginoon, naging maliwanag nawa ito sa kaisipan ng aming mga kaibigang nagtanong at sa mga nagnanais pang matuto ng inyong mga salita. At isang review sa mga nakakaalam ng inyong katotohanan. O Diyos, in a special way, aming hiling na inyong patuloy na basbasan at pagpalain ang aming lahat ng mga kaibigan at mga taga-subaybay sa ng aming mga pamilya. At amin pong inilalapit, Panginoon, ang mga kaibigan namin nagpadala ng prayer request. Narito po si Erlinda at si Laura Magpantay. Sila, Panginoon, ay may flight. Aming hiling, O Diyos, ang inyong masaganang pag-iingat at pagliligtas sa kanila pong biyahe. Ang inyo pong ipagkaloob sa kanila, Panginoon, hanggang sila makarating sa kanilang paruroonan. Ganoon din po kay Tisyumang sa kanya po ang pinagdaanan na relasyon sa kanyang asawa. Panginoon, tulungan po ninyo sila na ma-reconcile, Panginoon, at patuloy na manumbalik ang tamis ng kanilang pagmamahalan nung sila ay unang magsama at mag-asawa, Panginoon. Patuloy na wang patnubayan sila ng banal na Espiritu. Ganon din sa mga pamilya o mag-asawang pareho ng karanasan, O Diyos. Ganon din sa mga kaibigan namin na may mga karamdaman, inalarapit namin, Panginoon, at patuloy na kagalingan kay Jonathan Feliciano. Ganon din po, Panginoon, kay Chris Ordonio. Ganon din kay Nath Palan, kay Levi Castillo, O Diyos. Sa aking pamangkin na si Melphons, patuloy din pong pagkalubang kagalingan kay Alexa Sarabusing. Ganoon din po, Diyos, kay Merlin Cabrito sa Magsino family, ang Delmigas family, Panginoon, na mayroon din pong mga karamdaman. Si Esther Peñaflor. Ganoon din po sa Aguirre family, kay Jingle Manikant at sa iba pa namin mga kaibigan na may mga karamdaman, Panginoon, tulungan po ninyo sila at patuloy, Panginoon, na ang haplos ng inyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay ang kanila pong maranasan upang manumbalik ang kasiglahan at kalakasan ng kanilang pangangatawan. Panginoon, hindi kami magsasawang maglambing at makiusap sa inyo sapagkat ikaw ang Diyos namin makapangyarihan sa lahat, ang aming tanging kanlungan at pag-asa ng aming mga buhay. O Diyos, muli kami nagtatalaga ng aming mga sarili sa inyo sa bumaghapon na ito, sa aming mga gawain, sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay, meron kaming kasiguruhan ng aming mga buhay. Basbasan po ninyo kami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga giliw namin mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na kayo nakinabang at naging pagpapala sa inyo ang atin po ang paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference, of course, ang ating technician sa AWR, diyan sa Pasay, kapatid na Leo Bolaños, of course, ang ating pong technician naman dito sa ating remoting studio, nagpapatakbo ang aking may bahay si Ate Dan, at ito naman po yung abang lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jimena Sinala, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon, ang silagi natin maranasan at laging tatandaan, kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin, may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula ay nais ko pong muling ipromote ang ating women's shirt. Ano po ang ating uniform hanggang kinkinyom sa atin pong mga kapatid na nagnanais po na mag-avail ay pumunta lang po kayo dito sa ating tanggapan, no, sa NLPUM, o di kaya naman po ay i-contact nyo po ako sa aking Facebook. Ayan. At mga kaibigan, sa mga nagnanais naman po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para sa hakbang sa kalusugan, makasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Ano na po ba ang mga reflections nyo sa ating mga nagdaan na topics? Ano gusto po naming malaman yan? Kaya naman i-comment nyo po yan sa ating comment section dito po sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Oh, a merry heart doeth good like a medicine. Ang Biblia, napakaklaro na sinabi niya talaga na ang happiness ay gamot. Okay? So ngayon, tingnan natin ulit yung sinabi ni Warren Buffett. Sabi niya, pag nasa hindi ka maayos sa sitwasyon, anong gagawin mo? Sabihin mo, good thing that. Okay, ito na yan, ha? Sabihin mo, good thing that. Hindi maayos ang sitwasyon. Sabihin mo, good thing that. Sa Tagalog, ang translation dyan, mabuti na lang na. Okay? Medyo formal naman tayo. Mabuti na lamang na. Okay? At yung medyo shortcut, sabihin mo na mabuti at. Okay? So, mabuti at. Yung mabuti at ano yan, mas maigsi. Okay? So, sitwasyon. Halimbawa, nasunog ang sinaing. O, sasabihin mo, mabuti at. Okay, may natira pa. Okay, may natira pa sa sinaing. Yung iba, ilalim lang ang nasunog. Mabuti at hindi nasunog ang ating kitchen. Mabuti at konti na lang ang kanin natin. Magre-reduce tayo. Low carbs na tayo ngayon. Konti na lang ang carbs. Okay? So again, sabi ni Warren Buffett, sabi niya, magsabi ka ng tatlong bagay na magbibigay sa'yo ng other resources, kahit hindi maganda ang naging sitwasyon. At pag ginawa mo yan, mag-iiba yung lens mo. Okay? Yung lens mo, mag-iiba. Mag-iiba yung paningin mo. At habang nag-iiba ang paningin mo, umaayos ang pag-iisip mo, alam mo kung ano, nangyayari ang pagaling sa katawan. Yung DNA mo, hindi naapektuhan. Yung cellular level mo, hindi siya masyadong nagkakaroon ng sobrang galit na mag-spend ng a lot of energy and effort. Yung iyong hormones, nagiging maayos na hormones. At yung healing, maaaring mangyari. Alam mo, pag galit, ang inflammation nangyayari, yung pamamaga. Eh kung masaya ka, o de, walang ganun. E de, happiness talaga is medicine. Kaya nga, tingnan mo ha, ang sitwasyon natin ngayon, sinaing lang. Okay, nasunog yung sinaing. So, practicein nyo na. Mabuti at, okay, at least may natira pa, di ba? Mabuti at, magre-reduce tayo, konting carbs na lang. Mabuti at, ay, favorite ko yung amoy ng totong. Okay na yan, di ba? Ngayon, ganito. Kung masama ang ating lens, no? Hindi maayos ang ating lens. Nasunog ang sinaing, ano sasabihin mo? Bakit kasi sinunog mo yung sinaing? Oh, yan, tuloy, wala tayong kakainin. Diba, yung katawan mo naka-stress response. Ikaw yung magkakasakit at hindi lang yan, nasasaktan mo yung nagsaing. Okay, ito pa, galit na galit ka, nasunog ang sinaing. Ayan, ano nang kakainin natin? Sayang ang bigas. Oh, yan, kita mo yan? Nagsaing-saing ka ng mali. Oh, kita mo yan? So yung hormones mo na apektuhan. Magkakasakit ka. Sinaing lang ipagpapalit mo sa maligayang buhay. Ah, ito pa mas matindi. Ang nakalimutan mo ang nagsaing anak mong mahal. Ay naku po. E di ikaw nasasaktan, nasasaktan din yung anak mo. Kasi pareho na kayo na nasasaktan. Nagkakasakita na kayo dahil lang sa nasunog na sinaing. Ay, grabe na yan. Pinagpalit mo ang iyong relasyon. Pinagpalit mo ang iyong pag-ibig. Pinagpalit mo ang iyong training mo sa anak mo sa maling pagsasaing lang. Kaya sabihin mo, anak, ito na ha, tatamain natin yung lens natin. Iaayos natin yung ating paningin sa buhay. Iaayos natin ang ating, magsishift tayo ng focus. Okay, ito na. Papalitan mo na. Anak, mabuti at nag-try ka. At least nag-try ka. Ngayon, sa susunod, alam mo na ang gagawin mo. Okay, anak, mabuti at, no? Mabuti at kahit papaano, tayo ay ano, tayo unti-unting nagte-training, mabuti at nagsubok ha. Ah, di ba? Ah, ito na, anak, mabuti at, halika, kain na lang tayo sa labas, doon tayo mag-date, doon tayo mag-bonding. So again, it's always possible na merong resources na pwede mong ipalit sa hindi magandang sitwasyon. Okay, di ba? O sa plancha, nasunog yung damit. Mabuti at nag-try kang mag-plancha. Damit lang yan eh, maraming damit. Di ba? Ang dami nating damit. Mabuti at ang dami-dami pa nating pwedeng isuot. O, marami ka pang pwedeng isuot. Mabuti at, okay? Itong experience na to will give you a lesson. So again, marami tayong pwedeng i-substitute, no? Na pwedeng gawin. Mabuti at, nasunog ano? Mabuti at, ngayon bumili tayo ng bagong damit sa SM. Di ba? So again, meron tayong mga pwedeng resources na kung bubuksan lang natin ating mga mata, tayo ay hindi tayo magpo-focus doon sa maling sitwasyon, yung pangit na sitwasyon, na minsan yung sitwasyon na yan, yan ang magbabagsak sa ating relationship. Alam nyo, ang Biblia meron siyang ano? Meron siyang napakagandang instruction. Okay, sa 1 Thessalonians 5:18, merong napakagandang instruction dyan. Ay, ito na, mas malalim na to. Sabi dito, 1 Thessalonians 5:19, in everything, give thanks. Oh, give thanks sa lahat ng panahon. Magpasalamat. Alam mo kung ano? Ay, salamat sa Panginoon. Ito na ha. Sabi kanina ni Warren Buffett, mabuti at good thing that. Okay? Ang sabi sa Tagalog, mabuti na lamang na, oh, mabuti at, pero ito siya ha, babaguhin natin, lalaliman pa natin yung ating lens, okay? Lalaliman pa natin yung ating practice. Ito na, in everything give thanks, okay, sabi ng Bible. Okay, so in everything give thanks, ganito siya ha, ay salamat sa Panginoon at hindi ka nasunog ulit ang sinaing ha? Doon tayo sa nasunog na sinaing. Okay, so, ay salamat sa Panginoon at sinaing lang ang nasunog, hindi ka nasaktan. Anak mo yung nagsaing eh, di ba? Ay salamat sa Panginoon at tayo'y marami pang bigas. Okay, nakadalawa ka na. Okay, ito pa. Ay salamat sa Panginoon dahil ito ay magiging life lesson mo. Okay, so again, malalim pagka pasalamat sa Panginoon ang ibibigay natin. At tayo napakapalad kasi binibigyan talaga tayo ng talino ng Panginoon para tayo maging grateful, maging parating nagpapasalamat. Sabi naman sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sa Tagalog, napakaganda. Sabi, oh, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. So ibig sabihin po nito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sinaing, okay, nasunog ang sinaing. Mabuti na lang, napakabuti ng Panginoon sa atin. At least, okay, itong sinaing na to, hindi naman sinasadya eh, no? Ay, sino bang gusto makasunog ng sinaing? Diba? Wala namang gusto talaga. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon kasi meron tayong ipambibili ng panibagong bigas. Napakabuti ng Panginoon kasi meron pa tayong isang sakong bigas, okay? Napakabuti ng Panginoon kasi siya ay nagpapatawad. Ay, sorry Lord, nasunog ko ang sinaing. At napakabuti ng Panginoon, siya ay nagbibigay sa atin ng magandang pang-unawa. Okay? So again, ito magbibigay sa atin ng mga bagong kaalaman at ito ay magbibigay sa atin ng dugtong na kaligayahan. Alam niyo ba po, ang test, ang isa sa mga test, okay? Ang isa sa mga magbibigay sa inyo ng sign. Kung iyong iniirog, minamahal ang iyong pamilya, asawa, anak, magulang, pag ikaw ay magaling magpasalamat. Okay? So sabi nga, yung lack of gratitude, minsan magbibigay yan ng serious symptoms. Okay? Serious lack, hindi ka na nagpapasalamat. Lack of gratitude, pagpapasalamat, hindi ka na nagpapasalamat. Nagbibigay ng serious symptoms na ang iyong relationship ay masisira. Okay? So sabi nga ng mga psychologist, ito yung symptom of disconnection. Okay? Disconnection na siya, hindi ka nagpapasalamat. Binuksan ka ng pintuan ng asawa mo o ng kotse, walang thank you kasi akala mo normal na dapat buksan ka lang. Okay? Ito ay maaaring magdulot ng ikamamatay ng ating pag-ibig ng ating relationship. Halimbawa, pinag-ayos ka ng something ng anak mo o kaya ng asawa mo, hindi ka man lang magpasalamat kasi akala mo, fine, okay, job niya yan, okay, responsibility niya yan. Pero hindi, in all things, sabi nga ng Biblia, in everything, give thanks, okay? So, ito syempre sa Panginoon tayo nagigive thanks, pero i-practice natin sa mga taong nakapaligid sa atin, okay? So, ang mga pagpapasalamat na yan, magdadagdag ng emotional healing sa atin. Sabi nga, pagka nagpapasalamat ka, yung focus mo hindi na doon sa negative, kundi doon sa pagpapasalamat. Kaya nga ang sabi na, yung gratitude, yung thankfulness, this is an antidote to your negative emotions. Kaya, kung negative emotions yan, ay teka muna, baka nakakalimutan mong magpasalamat. Okay? So magpapasalamat kayo sa lahat ng bagay, maliit man o malaki man, tayong lahat ay magpapasalamat. Dahil, sabi nga, all things work together. Okay? Mga nangyayari na yan, nagdugtong-dugtong yan eh, na sabi, all things work together for those who love God, no? So, ibig sabihin yan, ito ay hindi tayo hahaya, no? Na hindi natin pababayaan na makakaligtaan natin ang pagpapasalamat. Okay? Hindi tayo magpapatrap, no? Dito sa mga bagay na kaya naman eh. Okay? At pag ito ay gagawin mo araw-araw, pagpapasalamat, ngayon magpasalamat ka, bukas magpasalamat ka, susunod na araw gawin mo ulit, sa susunod na araw gawin at gawin at gawin at gawin, nag-neural pathway, nagdudugtong ang mga neurons nyo, uy, magiging habit na to, kasi nagkukonek-konek until finally, habits make life easier. Magiging madali na sa'yo na magpasalamat, yung taos sa puso, okay? Taos sa pusong pagpapasalamat. Inabutan ka ng tubig, salamat, no? Naglinis yung anak mo, salamat. Naghugas ng plato, salamat. Okay? Kaya everything give thanks, no? Minsan hindi maayos, salamat pa rin sa Panginoon at ligtas. Walang nangyaring hindi mabuti. Minsan, may party gathering, okay, family reunion kaya o kaya family togetherness yung ginawa mo, eh nahuli yung anak mo. Late na dumating. Sasabihin, bakit ka late? No? Papalitan mo yung lens mo, ganito na lang. Sasabihin, mabuti at safe kang nakarating. Mabuti at meron pa tayong chance na magsama-sama. At mabuti at naalala mo kami. Okay? So again, nag-iiba-iba yung lens natin. So sana pag-practice natin araw-araw yung mga salitang mabuti at. Even in hard situation, even in difficult situation, kahit hindi maayos, basta ayusin natin ang ating pananaw, ang ating pagtingin. At pag yan ginawa natin, ay nako, tunay na kayo ay liligaya. Okay, so again, sabi nga ng mga psychologists, sabi nila, yung powerful gratitude, no? Yan ay talagang powerful din na magkakaroon kayo ng tamang glue. Okay, glue yan that will sustain the bond, no? Yung glue yan eh, na kailangan natin na itong glue na to ay magbibigay sa atin ng tamang relationship. Okay, so again, while love forms the attachment bond, yung gratitude acts as biological and emotional glue that sustains it. Okay, so experiencing gratitude releases love hormone. Okay, yung love hormone natin na yan, mararanasan natin yan. At ito ay magbibigay sa atin ng ibang pakiramdam. No? Yung lumiligaya ka, sumasaya ka, yan yung oxytocin eh. Na pagka ikaw ay nagmamahal, nagpapasalamat, okay? Nagpapasalamat, nagmamahal, yan ay magbibigay sa atin ng emotional safety, no? Na magkakaroon ng maglilid sa atin ng tamang relationship. So I hope and pray na itong mga napag-usapan natin, paulit-ulit nating gawin, paulit-ulit nating tandaan, at paulit-ulit nating i-share sa ating mga mahal sa buhay. At pag tayo'y nagbabago, alam nyo, tayo sumasaya, yung mga nakapaligid sa atin ay sasaya din. So God bless you and have a blessed day.
0: Maraming maraming salamat, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin this morning. And I hope ito po'y nagsilbing lesson sa ating lahat, ano, na inspire tayo na maging healthy para naman tayo po ay maging mas maligaya sa ating mga buhay. At kung kayo po'y may mga reflection dyan, ay i-comment nyo nga po yan sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. O meron, kung meron po kayong gustong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-7 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating email ay maaari nyo po yung ipadala sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman kay Joseph. Joseph and Jeopardy. Mga kaibigan, ang buhay po ni Jose o ni Joseph ay hindi naging madali. Minahal siya ng kanyang ama, ngunit kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Ipinagbili siya bilang alipin, dinala sa banyagang lupain, tinukso ng gumawa ng kasalanan, maling inakusahan at ikinulong kahit wala siyang kasalanan. Imagine that, mga kaibigan. Sa bawat yugto po, tila nasa Jeopardy o panganib ang kanyang kinabukasan. Ngunit may isang katotohanang paulit-ulit na kinikwento o sa kwento ni Jose. The Lord was with Joseph. Hindi pinangako ng Diyos ang kanyang mga anak ay hindi makakaranas ng panganib. Ngunit ipinapakita ng buhay ni Jose na maaaring mawala sa atin ang maraming bagay nang hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Kaya naman po sa pagtalakay nitong ating paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. Marami tayong kapupulutang aral sa mga karanasan na mga lingkod ng Diyos, yung mga naging banal, meron tayong kapupulutang aral. At ngayon ang ating bigyan ng pansin, Joseph in Jeopardy. Si Jose ay nagkaroon ng panganib. Kaibigan, nakaranas ka na ba ng ikaw ay nasa panganib o kaya ay nakaranas ka ng masakit na karanasan? Pagkatapos ngayon, tinatanong mo sa Panginoon, Lord, why me? Panginoon, bakit ako? Ano kaya ang panukala ng Diyos kung bakit Kanyang pinaparanas ang mga pagsubok, ang mga kahirapan sa ating buhay? Ako'y naniniwala ang Diyos ay meron siyang paraan. Kung nais kang gamitin ng Panginoon, Kanya munang inuubog ang iyong buhay para maging karapat-dapat sa mga bagay na Kanyang pinapagawa. Tingnan natin ngayon ang buhay ni Joseph, isa sa anak ni Jacob na naging Israel. Ang kanyang ina ay si Rachel at ang kanyang mga kapatid kay Jacob ay 11. Kasama ron ang kanyang kapatid sa kanyang ina na si Benjamin. Subalit kaibigan, ang pinapakita ng ama kay Joseph, para bagang siya ang paborito, para bagang siya ang kanyang ginagawan ng magagandang mga damit. Kaya ngayon, yung kanyang mga kapatid ay nagseselos sa kanya. Natanim yung puot, yung galit ng kanyang mga kapatid laban sa kanya. At isang araw, ang sabi ngayon ng kanyang ama, Jose, tinan mo nga ang iyong mga kapatid. At noong ngayong pumunta siya sa kanyang mga kapatid upang tinan ang kanilang kalagayan at siya ay may dalang pagkain para sa kanyang mga kapatid. Ang nakita ng kanyang mga kapatid ay hindi isang kapatid, kundi isang kaaway na kanilang kinapupuotan. Nanupat ang kanyang mga kapatid ay ganyan na lamang ang kapuotan sa kanya. Kaya nga, gusto siyang patayin, subalit ang sabi ng isa sa kanilang mga kapatid, anong ating mapapala kung ating papatayin ang ating kapatid? So ngayon, ang kanilang napagkasunduan, ilalagay siya sa isang balon na wala naman tubig. At noong ngayong nakita nila ang mga mangangalakal, pinagbili ang kanilang kapatid. At noong pinagbili ang kanilang kapatid, sa halagang 20 pieces of silver, 20 piraso ng pilak, nanupat siya ay ginawang isang slave o isang alipin. Pagkatapos ngayon, nung siya ay naging isang alipin sa bahay ni Potiphar sapagkat binili siya, siya ay pinagbintangan sa isang kaso na hindi niya ginawa. Nabilanggo siya na wala siyang kasalanan. Minaltrato siya, wala siyang kasalanan.

sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya sa pananampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya ngang wika, napunta sa kanyang sariling bayan, subalit hindi siya tinanggap. At siya'y pinako pa sa krus hanggang sa mamatay. At ang ating Panginoon ay pinagbilis siya ng 30 pirasong pilak na katulad din ni Jose. Ang wika nga ng ating Biblia, San Mateo 26:15, ang ganito. At nagsabi, anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Ang nagsasalitang ito, walang iba kundi si Judas. At kanilang pinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak, pinagbili ang ating Panginoon. Kaya nga, yung larawan ni Jose o Joseph sa Old Testament ay merong kahawig sa karanasan, sa larawan, sa buhay ng ating Panginoon sa kanyang pagkaparito sa lupang ito. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa karanasan ni Jose o Joseph. Ang una, the testimony of Joseph. Sa ngayon sa aklat ng Genesis 39:1-6, ganito ang ating mababasa. Noon ay dinala si Jose sa Egypto at binili siya ni Potipar sa mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Si Potipar ay pinuno ni Paraon na kapitan ng bantay at isang taga-Egypto. Can you imagine, kaibigan o mahal na kapatid, nung siya ngayon ay isinakay na sa sasakyan ng mga Ismailita nangangalakal upang siya ipagbili ng isang alipin, para kung nakikita ang kabataang ito ay sumisigaw, nagmamakaawa sa kanyang mga kapatid, subalit ang kanyang mga kapatid ay walang pusong pagmamahal sa kanya, kundi ang puot ang nasa kanilang mga puso. Hanggang sa napalayo na o lumayo na yung hasakyan na yon at hindi na ngayon maaninag sapagkat malayo na. Pero para kung nakikita noong siya ay nandoon sa tahanan ni Potipar unang gabi, gay na lamang ang kanyang kalungkutan at alam niya hindi niya makikita na ang kanyang mahal na ama. At ang sabi pa ng ating Biblia, kaibigan, kung ating pagpapatuloy, versikulo 2 ng kapitulo 39 ng Genesis, nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. At ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuulad sa kanyang kamay. Kaya nga, nakita sa kanya ang larawan ng lingkod ng Diyos. Sapagkat ang sabi, ang bawat gawin niya ay pinagpapala siya, kaibigan. Kaya nga, ang testimony tungkol kay Jose o Joseph, ang kanyang master na si Potipar, nakita niya ang Diyos ay suma sa kanya. Marahil bilang isang mataas na tungkulin sa Egypto, lalo na sa tanggapan ng hari, ay kakaiba itong si Jose. Hindi magaspang ang kanyang kilos. Ang kanyang ngayong pagkasalita ay isang maginoong pananalita ang nasa kanya. Merong kaibaan sa kanyang buhay. Subalit, sa kabila ng ganong kalagayan, malungkot ang kanyang karanasan, pinagbili at pagkatapos ngayon, siya ay hinatulan o yung binigyan siya ng kasalanan na hindi niya ginawa. Subalit, kaibigan, ang Diyos ay suma sa kanya. Iyo bang naranasan, kaibigan, ng mapapait na karanasan? Subalit, nakikita mo sa iyong pamumuhay ang patnubay ng Diyos sa iyo. Nakikita ba sa iyo na bilang anak ng Diyos, kakaiba ang iyong pamumuhay? Nanupat ang kanyang paglilingkod ay isang uri ng paglilingkod na hindi binabantayan. May mga nagtatrabaho, kaya nagtatrabaho sapagkat binabantayan. E ano kaya kung walang nakakita sa kanya maliban ng Diyos? Ano kaya ang kanyang gagawin? Kaibigan, ang lalaking ito, mayroong katapatan,
merong kasipagan

0: na gumagawa sa gawain na ipinagkaloob sa Kanya. Bago nating basahin yung sa Colossians 3:23, pagpapatuloy natin itong ating binabasa sa Genesis 39:1-6. Ating nantingnan ngayon ang versikulo 3. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya, at ang lahat na ginagawa ni Jose ay umuunlad. Take note, kaibigan, umuunlad sa kanyang kamay. Marahil bawat hawak kanya o kaya nagtatanim siya, bawat itanim niya ay mataba ang tubo ng isang punong kahoy, at pagkatapos pagkanamungan, napakaganda ang kanyang pamumunga. At masabi sa 4, kaya't nangatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niyang kanyang katulong, ipinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari at inilagay sa kanyang pangangasiwa. Nanupat ngayon, nakasumpong ngayon, nakitan ni Potipar na ang lalaking ito na si Jose ay maganda ang kanyang ugali. Kaya nga, siya ay pinagkatiwalaan. At ang sabi pa sa 5, mula ng panahon na si Jose ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari sa bahay at sa parang. 6, kaya't ipinamahala niya ang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Kaya kaibigan, dahilan sa nakita sa kanya yung katapatan, yung likas na maginoo, yung likas na makadiyos, kaibigan, pinamahala ni Potipar ang kanyang mga ari-arian. Ang tanong, kaibigan, bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, pwede ba tayong pagkatiwalaan? Nanapat ni isang kusing, hindi tayo kukupit sa pera ng ating pinaglilingkuran. Nanapat sa ating ngayong paglilingkod, tapat tayong maglingkod kahit na hindi nakikita. Merong binabanggit sa Colossians 3:23 ang ganito, anuman ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Anuman ang iyong ginagawa, maging ikaw ay isang laborer, maging ikaw ay namamahala sa isang kumpanya, o kaya naman ikaw ay isang karpintero, isang mason, o anuman ang iyong trabaho, kaibigan, nakikita ba sa atin ang katapatan? Kahit na tayo hindi binabantayan yung 8 oras sa ating pagtatrabaho, ay ating gagawin ang lubos na ating makakaya upang ngayon malwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi lang ang tao na ating pinaglilingkuran, igit sa lahat ang Diyos ang ating ngayong tapat na pinaglilingkuran. Kaya nga, kaibigan, pinagpala ang tahanan ni Potipar dahilan kay Joseph. Ang sabi nga ng ating Biblia sa versikulo 5 at 6, ating bigyan ng muli ng pansin ito, mula ng panahon na si Jose ay mapahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto, at pagkapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari sa bahay at sa parang. Kaya't ipinamahala niya ang lahat niyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno, makisig na lalaki. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, The Temptation of Joseph. Yung una, The Testimony of Joseph. Ang pangalawa, The Temptation of Joseph. Yung tukso na napaharap si Jose. Nanupat ang kanyang master, yung kanyang asawa, sapagkat matipuno, pogi marahil, O sabihin natin, hindi lang pogi, kundi ang sabi nga ng Biblia, matipuno siya, kaya ngayon natipuan siya. At kapag ka walang tao ngayon, tinutukso si Joseph. Anong sabi ng ating Biblia? Sa 39 ng Henesis 7 hanggang 12, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan ni Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ako." Para bagang yung kasabihan natin sa ating bansa, lumalapit na yung palay sa manok. Hindi mo ba tutukain yung palay? Kaya ang sabi sa kanya itong tukso, "Sipingan mo ako." Subalit siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Tingnan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay. At lahat ng kanyang pag-aari ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos?" Kaibigan, sinasabi nila na ang 10 utos ay ibinigay lamang sa panahon ng bansang Israel kay Moses sa bundok ng Sinai. Pero kung walang utos na huwag kang mangangalo niya, bakit alam ni Jose na kung siya'y mapatukso o sisipingan ang asawa ni Potipar, bakit alam niyang ito ay kasalanan? Kaya nga, kung walang kautusan, walang pagsalansang. At kung walang kasalanan, edi tayo banal. Pero the very fact na merong mga taong makasalanan sapagkat merong pinagkasalanan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. 11. Subalit isang araw, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sinumang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot at sinabi, "Sipingan mo ako." Subalit naiiwan si Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas sa bahay. Kaibigan, napakatinding pagsubok itong karanasan ni Jose. Sapagkat ang tuksong lumalapit sa kanya, kaibigan, hindi pangkaraniwan. Siya isang lalaki at narito ang isang babae na lumalapit sa iyo at sinasabing, "Sipingan mo ko." Kaibigan, ang tukso ay dumarating sa atin, unexpected. Hindi nating inaasahan kailan ngayon ang tukso ay lalapit sa atin. Si Satanas ay lalapit sa atin upang tuksuin tayo, kaibigan, sa panahon na tayo marahil ay mahina. Katulad nung ang ating Panginoon ay nagkaroon siya ng karanasan na siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. At ang isang taong gutom, ang good news sa kanya, walang iba kundi ang pagkain. Subalit, kahit anong gawin ang kaaway na tukso sa ating Panginoon, ang sabi nga ng Biblia, "He was tempted in all points," and yet hindi siya nagkasala. Kaibigan, dumarating sa atin ang mga tukso. Marahil kung minsan sa isang company, pinamahala sa atin ang mga salapi ng ating employer. Wala naman nakakita. Marahil hindi alam ng ating employer ang bilang ng salapi. Kukuha tayo ng konti. Subalit kaibigan, ang isang taong may takot sa Diyos, ang isang taong tapat sa Diyos, ni isang katiting na kasalanan ay hindi niya gagawin. Kaibigan, araw-araw ang sabi, siya ay tinutukso ng asawa ni Potipar. Subalit hindi siya napatukso. Ang sabi nga sa atin Biblia, sa versikulo 11 at 12, ganito ang ating mababasa, ang wika ng ating Biblia. Subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sinumang tao sa bahay. Take note, wala naman nakakita kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ko." Subalit na iwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. Kaibigan, merong sinasabi ang 1 Tesalonica 5:22, ganito, "Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan." Kung merong bagay na masama, layuan na natin, kaibigan. Huwag nating sabihin, "Malakas naman ako." Ang kaaway ay nanunukso sa panahon na tayo mahina. Sa panahon na tayo ay sabihin natin, kaibigan, na hindi natin kayang labanan ng tukso maliban ng Diyos ang sumasa atin. Kaya nga, ang tukso ay lumalapit sa atin sa panahon na hindi natin inaakala na ito ay ating magagawa na lumaban sa tukso. Merong ding binabanggit ang ating Biblia, kaibigan, na kapag dumarating ang mga bagay na yan, merong binabanggit ang ating Biblia ng ganito. Sa 1 Korinto, kapitulo 10, versikulo 13 at 14, "Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin." Kaya nga, sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos ay ating maiwasan ang tukso. Ang huling bahagi nito ang sabi, "The Triumph of Joseph." Nung siya ngayon ay naging matagumpay sa pagsubok niya, kaibigan, at sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya, ano sabi? Siya ay pinakawalan sa kanyang pagkabilanggo sapagkat kanyang nabigyan ng lunas o interpretasyon yung panaginip ng hari. Sa ating susunod na pag-aaral, kaibigan, ating pag-aaralan yung panaginip ng hari kung bakit siya ngayon ay pinakawalan sa kanyang pagkabilanggo. Pero ang sabi nga ng ating Biblia sa Genesis 39, ating simulan sa 12, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot sa 13, nang makita niyang naiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas ng bahay, ay nagsisigaw siya, ang sabi ng ating Biblia, at sinumbong sa kanyang asawa, kaya naman si Potiphar ay ipinabilanggo ang lingkod ng ating Diyos. Ating pagpapatuloy ang pag-aaral nito sa buhay ni Jose, kinabukasan sa ating pag-aaral. For the meantime, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. "At sumagot si Jesus sa kanila, 'Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa halimbawa na inyong pinagkalob sa amin sa buhay ni Jose. Bagamat siya ay nagkaroon ng kahirapan sa kanyang buhay, subalit walang puot, walang galit sa kanyang mga kapatid. Nabilanggo siya na walang kasalanan. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay suma sa kanya. Dakilang Diyos, kung papaano pinagpala ang inyong lingkod na si Jose, pagpalain nawa po ang bawat sa amin. Anumang mga pagsubok sa aming mga buhay, kami ay maging matapat. Maranasan namin ang tagumpay sapagkat ang aming Diyos ang suma sa amin. Pagpalain po ang aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kaibigan na nakikinig po sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM. Mga kaibigan, ang buhay po ni Jose ay parang sunod-sunod na panganib. Hukay, pagkaalipin, tukso, maling akusasyon, bilangguan, pagkalimot. Ngunit sa likod po ng lahat ng ito ay may paulit-ulit na katotohanan. The Lord was with Joseph. Hindi nailigtas si Jose mula sa bawat problema bago ito dumating. Sa halip, sinamahan siya ng Diyos sa bawat problema at ginamit ang mga ito upang ihanda siya sa kanyang layunin. Kaya kapag nasa jeopardy tayo panganib sa ating trabaho, pangalan, relasyon, plano o kinabukasan, alalahanin po natin si Joseph. Maaring hindi natin kontrolado ang ating kalagayan, no? Ngunit maaari nating pangalagaan ang ating pananampalataya at karakter. At kapag kasama po natin ang Diyos, ang hukay ay hindi katapusan. Ang bilangguan ay hindi katapusan. At ang paghihintay ay hindi katapusan. May ginagawa pa po ang Diyos sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman ay magpa-Bible study, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas same time, same station dito lamang sa AWR 89.1 FM. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin na patuloy na umuupo sa paanan ng Panginoon tuwing alas 7 ng umaga sa atin pong morning mana. Ako'y naniniwala at nakatitiyak na sa umagang ito ang Panginoon ay muling nakangiti sa bawat isa sa atin. Dala niya ang kanyang sariwang pangako na kanyang ibibigay, ipapagkaloob sa iyo at sa akin sa bawat isa sa atin na tuwing umaga ay nakikipagtagpo sa ating Panginoon sa atin pong pag-upo sa kanyang paanan. Kaya nga't mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, saan man po kayo naroon, atin pong buksan ang ating puso't isipan upang maging maliwanag ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga pangako ng Panginoon sa kung paano tayo aalalayan, papatnubayan at gagabayan na makalakad tayo ng matuwid araw-araw sa ating buhay ayon sa kanyang banal na katuwiran. Kaya nga't ngayon pong umaga, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, sa umagang ito kami ay nagagalak. Nagpapasalamat sa buhay, lakas at mabuting kalusugan ng inyong ipinagkaloob. Salamat Panginoon na kami po'y inyong inakay muli sa dakong ito upang kayo ay aming katagpuin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Samahan po ninyo kami sa amin pong pag-aaral, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong umaga mga kapatid ay atin pong itutuloy ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 2 at 8 na ito ho ang sentro at focus ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang pamagat ay turning trials into triumph. Ang bawat isa sa atin na mga kaanib ng iglesia ay meron po tayong mga pinagdadaanan. May mga karanasan tayong masasaya, masalimuot, may mga hamon sa atin pong buhay na palabagang nagpapabigat ng atin pong daladala araw-araw. Subalit, kaibigan, ang atin pong tatalakayin ngayon pong umaga ay ikaw at ako na meron pong mga daladalang mga bigatin. Ikaw at ako na meron pong pinagdadaanan sa pagharap ng atin pong mga issues at hamon sa atin pong buhay. Kinakasangkapan ng Panginoon ang mga bagay na ito upang isang araw makita natin na tayo po ay magtatagumpay. Hindi sa ating sariling lakas o kakayanan, kundi sa pamagitan ng kanyang biyaya at ng banal na Espiritu. Kayo po ba ay nakabasa na sa isang bumper sticker na ang nakalagay ay "When life hands you a lemon, make lemonade." Maaring ngingitian natin po ang katagang ito mga kapatid kaysa yung makita na ito ho ay atin pong pre-practice. Subalit ang basic philosophy ng mga katagang ito ay makatotohanan sapagkat ito po ay ano ho, biblical. All throughout the Bible mga kapatid ay may mga tao, lalaki at mga babae, lingkod ng Panginoon na nabigo sa kanilang mga buhay, natalo, nagdumanas na mga pagsubok, mga tukso, and yet sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang pananampalataya at pananangan sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay na iyon ay kinasangkapan ng Diyos upang sila ay magtagumpay at mananagumpay sa pagharap ng mga hamon sa kanilang mga buhay. Sa halip na tayo po ay maging biktima, ay magiging mananagumpay tayo sapagkat kasama natin ang atin pong Panginoon. Sa aklat po ng Santiago mga kapatid, ay sinasabi sa atin na po pwede rin po nating maranasan ang pagtatagumpay na ito. Maaring tayo ay umaharap sa mga pagsubok sa labas o di kaya ay tukso sa loob. Subalit ang atin pong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, ang atin pong pananangan sa kanyang banal na salita, ay magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay, isang karanasan na hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin, karanasan ng pagtatagumpay sapagkat tayo ay kasama ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo may apat na susi, ano ho? Upang ang mga pagsubok na ito, mga pag-uusig, mga hamon, mga bigatin na atin dinadala ay magiging tagumpay kung atin lamang pong susundin ang apat na mga
payo sa atin na atin pong mababasa sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 2 hanggang 8. Subalit atin pong isa-isahin mamaya. Ano ho? Una is count. Sangayon po sa James 1 verse 2, count it all joy. James 1:3, no. James 1:4, let. James 1:5-8, ask. So ang apat na mga salitang ito, mga kapatid, ang siyang bubuo ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. So atin pong tignan, ano ho, yung unang payo, utos sa atin upang tayo ay magtagumpay. Sa talatang 2, sundan po ninyo ako. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sa ibang salin is, count it all joy. Ibilang ninyo, ituring ninyo ang lahat ng pagsubok, suffering sa inyo, bilang ano daw po? Bilang kagalakan. Pansinin po ninyo, ang dahilan kung bakit sinabi ni Santiago ito ay kanyang iniisip na ang isang mananampalataya, isang Kristiyano, ay talagang kinakailangan may pagdadaanan na mga pagsubok, mga kapatid. Hindi niya sinabi kung kayo ay dadanas ng pagsubok. Bagkus sinabi niya, kapag kayo ay sinusubukan, ibig sabihin ay expected sa isang Kristiyano o no, di kaya mananampalataya ang mga trials, ang mga temptations, ang mga difficulties, ang mga sufferings. Subalit, ang sabi po ng Panginoon sa 1 Kapitulo 16, talatang 33, ay tayo ay makakaranas ng kapigatian at pagsubok. Ganon din po ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Gawa 14, talatang 22. So mga minamahal ko pong mga kaibigan, anuman ang maging nature ng mga pagsubok sa atin, ano ho, merong magaan, merong mas magaan, merong medyo mabigat, merong mabigat, medyo merong sobra bigat. Anumang uri, anumang klase, anuman ang katangian ng pagsubok na ito ay dumarating po sa tao sapagkat tayo ay tao at tayo ay nasa isang kapaligiran, isang sanlibutan na makasalanan. Madilim ang atin pong tinatahak. Ang mga pagsubok katulad po nito dahil tayo po ay tao, nariyan na ang pagkakasakit, nariyan na ang mga aksidente, nariyan na ang mga kabiguan, nariyan na ang mga kamatayan. At iba pang mga pagsubok, because we are Christians. Yan po ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12. Alalahanin po natin araw-araw na ang kaaway na walang iba kundi si Satanas ay nakikipagpunyagi, nakikipagbaka sa atin at ang sanlibutan araw-araw ay laging sumasalungat sa atin. We can expect trials sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi po natin tatakbuhan ang mga pagsubok. Hindi natin tatalikuran o di kaya'y iiyakan atin pong harapin kapag sapagkat kasama natin ang Panginoon. Atin pong harapin sapagkat kinakasangkapan ng langit. Atin pong harapin sapagkat siya na nangako ay tapat na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na nananangan sa kanyang mga pangako na pinangahawakan ang kanyang kapangyarihan. May salamat Panginoon sa katiyakan, salamat Panginoon sa encouragement na bagaman naintindihan mo ang pinagdadaanan namin bilang mga mananampalataya, ay patuloy po ninyo kaming inaakay, inaalalayan at sinasabihan na ang lahat ng mga bagay ay tanggapin namin na may kagalakan sapagkat ito ang inyong magiging kasangkapan upang kami ay magtagumpay sa amin pong buhay. Ang tanong ngayon pong umaga is, bilang mananampalataya, opo ikaw at ako, nakaanib ng iglesia,
Paano natin tinutugunan ang lahat ng mga issues na ito? Paano tayo tumutugon sa mga hamon na atin pong pinagdadaanan, ng atin pong mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng atin pong mga gawain sa araw-araw? Paano tayo tumutugon? Ang sabi po ng aklat ay napakaliwanag na ito ang dapat na maging attitude, ugali at espiritu ng bawat Kristiyano, bawat kaanib ng iglesia. Opo kaibigan, ikaw at ako na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Tandaan mo, ito ang dapat na maging attitude ng bawat mananampalataya. Na count it all joy. Ibilang natin ang lahat, mabigat man yan o magaan, sobra man yan o hindi, ibilang ituring natin ang lahat ng dumarating sa atin bilang kagalakan, sapagkat kung yan ang atin pong espiritu, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng atin pong Panginoon. Gawa, Kapitulo 5, talatang 41, binabanggit po dyan ng talata ay napakaliwanag. Nais ko pong basahin sa inyo yung binabanggit ng Gawa. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. Ibinilang nilang ano ho, karapat dapat silang humarap saan? Sa mga pagsubok sa kabila ng kanilang pagtatanggol sa pangalan ng atin pong Panginoon. Binabanggit din po dyan sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatang 3, ang sabi naman po ay ano ho, not only so, but we also glory in our sufferings. Ibig sabihin, masaya sa mga pagsubok na dumarating sa atin pong buhay, maging sa mga Kristiyano. Ang sabi po ng talata sa Kapitulo 1 Pedro, Kapitulo 1, 6 at 7, napakaliwanag na binabanggit, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. Upang ang mga pagsubok na ito ay subukan ng katatagan ng atin pong pananampalataya, ng atin pong pananangan sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ang unang hakbang upang ang mga pagsubok bigatin na atin pong daladala ay para tayo magtagumpay, kinakailangan natin laging pasalamatan ang Diyos, purihin ang Panginoon at magkaroon ng isang masayang puso, masayang isipan sa pagharap sa lahat ng uri ng pagsubok sa atin pong buhay. Alleluia to the name of God. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ito ho ay payo sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano na nabubuhay sa huling kapanahunan, lalong higit ang iglesia na pinili ng Panginoon, na sa atin pong pinagdadaanan, sa atin pong mga karanasan, sa kondisyon ng lipunan na atin pong ginagalawan, ang payo ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Panghawakan po natin ang diwang iyon, panatilihin po natin ang espiritong iyon na may kagalakan sa atin pong mga puso sa pagharap ng iba't ibang hamon sa ating buhay, sapagkat tayo po'y nakatitiyak na hindi tayo pababayan o di kaya iiwan naman ng Panginoon, bagkus ipapagkaloob sa atin ang pangakong tagumpay, ang katiyakan, sapagkat siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak, na tapat din sa Panginoon, na patuloy na nananalig sa Panginoon, na patuloy na pinangahawakan ang kanyang pangako at umahawak sa kamay ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sana'y maunawaan po natin sa atin pong buhay
ng Panginoon ay may panukala sa bawat isa sa atin. Hanggat tayo po ay nabubuhay sa lupang ito, hanggat tayo po ay umaharap sa iba't ibang kondisyon, sitwasyon ng atin pong lipunan, ang katiyakan, mga minamahal ko, mga kapatid, anumang paraan, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Nais lamang ng Panginoon na ikaw sa panahon katulad nito na atin pong kinabubuhayan ay wala tayong magiging kanlungan at wala tayong magiging kalakasan kundi ang Panginoon. At kapag ang Panginoon ang ating kalakasan at kanlungan, mananatili sa atin pong puso at isipan ang kagalakan sa lahat ng pagsubok natin na dinadaanan sa atin pong buhay. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Naway panghawakan natin ang kanyang pangako, sapagkat ang kanyang pangako ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Sapagkat kami pinangakuan po ninyo ng tagumpay. Panginoon, linisin po ninyo ang aming buhay, ang amin pong mga puso. Palitan po ninyo kami ng pusong laging nagpapasalamat sa inyo, laging nagpupuri sa inyo. Palitan po ninyo kami ng isang pusong may kagalakan, isang diwa at espiritu na umaharap sa iba't ibang mga hamon sa buhay. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang diwa at puso, Panginoon, na may kagalakan sa pagharap sa lahat ng uri ng sitwasyon at kondisyon ng amin pong lipunan o anuman ang amin pong kalagayan sa lupang ito. Kami naniniwala na kayo lamang ang aming kanlungan, kayo lamang ang aming kalakasan, at ang inyong pangako ay tunay, kayo na nangako ay tapat, na siyang aalalay at ahawak sa amin upang kami ay makalakad sa matuwid na landasin ng buhay at magtagumpay sa tulong ng inyong biyaya. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Ingatan po ninyo kaming sama-sama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo. Kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ng isang magandang umaga ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Norte. Pati na rin po dito sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro. Yan, tayo po ay napapakinggan dyan. At syempre, yung mga nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, kayo man ay nagbabiyahe o kayo man ay nasa bahay.